Rasimbra kahle mixer rasimbra kahle president Benny Mayengana rasimbra ko ba ku xikhale no kombela xikhale xi vuya nje hambi yini leswi va swi navelaka swa khale handle ka ku va vutomi byi nandzika mana vutomi byi olova byi nga tshumisi ngopfu mali kumbe byi nga rhangisi ngopfu malini me lexi ni xi rhandzaka ngopfu xikendi nkarhi wa khale na i swakudya mani dyelo ra ko a ku ri dyelo rin'wana ra ku hlayiseka swinene no kumbela ngopfungopfu loko swi taka rihanyo ra vanhu ra siku na siku hambiswi ri tano mixer swi vekelaka makumembe ritlhari tibeleta se yibilawarra leya yena ri ba mandlari vuya le xikan'we loko amukela hinkwakhonkwakho lowu nikisa rikwara eka siku ra mutlhaeri ra vumune i ti-23 tan'weti leya July lembe ra 2026 ni khensa swinene mixer wa me ku va u teka rona hlalo xitichao xa xirhandza GSR FM na le ka mixo wa siku ra namuntlha mina na wena mixer hosi namuntlha yi katsekile hi tiawara tinharhu ntsena kusuka ri ka wara leya na ri kondze ya fika ri ka wara liya ya ntsevu

0: rindzana loko hi vulavulaka hi kona la mixer ra me i ku rindzana va ku swa ku rindzana na swivuyi masiku lama loko ku wa rindzarindza va ku byela va ku hayi no we nga ku se u tatana ku karhatha we ku fona nyana kanharhu nyana sikwini rin'we va ku ha we se u fona ngopfu we hi ta lunga kwala kasi ke khale leswi nga ri na swona leswiya kahlekahle munhu wa we na ku a huma jaratini aka makhelo na hungasa a swi ngo boha hi ndlela yaleyo tatsi nga mixer siku ra fanaka namutlhela ti 23 ta July hi lembe ra 2025 a ku ri wavunharhu hi lembe ra 2024 a ku ri wavumbirhi hi lembe ra 2023 a ku ri Sunday kasi ke i siku ra vo 204 la ka lembe leri hi nga ka rona kasi ke hi to sandzena na 161 wa masiku ku va hi gimeta lembe leri kasi ke hamiswiri tara mixer i siku ra vanilla ice cream day namuntlha hi swo va kha ri swi tlangela eka siku ra namuntlha kasi ke revolution day endhawini ta tale Egypt kasi ke swin'wana leswi nga kona i day of remembrance epopia new guinea leswi tlangerisaka hi ndlela yaleyo hambiswiri tara mixer ale and ba mantlha ri vuyelela kasi ke hala Indonesia namuntlha va va ri tlangela tanihi siku ra vana i children's day namuntlha a Indonesia va ri ku tlangeleni sweswimela na vona hi vulavulaka mixer va sungurile van'wanyani ku va va karhi va tlangela hi ndlela yaleyo kasi ke ni pfumeleli ni ku amukhela mixer hi ndlela yaleyo hinkwakunkwakula va nikisa ri kona va kona vavani va ningiselaka va ri ka timeho ta munu ta ku hambanahambana ta misava kasi ke va kona van'wani va ni kumaka tlhavarelaka madobi a xisasi ka muchipisi ka mavembe mapambo va ku yika kumeke mafanele gandlanani Jerome Rodes xigalo basani ka mphakati ka xikonelo kanya va ri ka phoweni ka nsimbi faranomo xikundu gonani magomani salema botsolweni va ku yika maphophe ka minga ka josepha ka matiyani a boxahuku ka makuleke bloka xidina si va kona ka nkavele ka ximangi ka ngizimani ka makhasa ka bobo ka xibangwa va kona ka madonsi va kona green farm va kona ka phugwani va ku yilava ka nkovani lana vona ka tlhongo minikisamirelaka ngomgomolani kesnan a ka ngomeminikisamirelaka bevula ka maxobye ka magona ka govu ka peni ngotsa ka gija mandeni ka muchipisi ka manamulele ka xitlhelani ka dinga ka mapapila ka matsakale halahala merve a na merve b le xisasi la va kona gilongo va kona ka mtititi va kona lombat va kona la aplanci va kona new orleans mijari va ri la alting ka miyexe eka mitlhavavilemi ka miringanisi block 2 na 3 na mbore ka tlhelani ndhawu leta ka thoma ka kakhara ka gawula a ka tlhomela ka nina ka mahlathi ya vuhehli ka homu a 14 a b na c va kona ka n'wakhwani mijari ka mapayeni a giyani section letiya hinkwati section a b na c va kona van'wana kuma kahle va ri la ndhawu letiya tele ka makoxa mijari va ri ka xikukwana vore ka mabalani na vore ka bongwana vore ka mbatlo ka xipulani ka n'wadzekudzeku ka xigamani a bulwini mijari ka mulamula na vore ka mdhavula a mbalata a san dakari va kona vuwani va kona gumbani va kona ka papazela ka mukhomi ka jim jones mijari va ri fela ka maonisila ni vona ka tlhela ka mswani ka xihosani ka nombelani ka jim galalume ka nkulu ka tomisa domas fasonke ni ri ka mapove ka siandana ni rivalani ka dzingedzingi vi kona ka bode va kona ka maswanganyika basani ka tlhaniki va kona gandlanani ka gongongo babangu ka ndengeza mijani ka phikela ka rivala ka majosi ka ngomatatani va kona ka chavani ka nkuzani ka bokota shaily enjakanjaka mijari maravhele la ndhawu letile basani ka micetweni ka xivambu ka wisa galaza mijari maravhele la wisa galaza ene le manyunyu va kona ka weyeni va kona ka mashamba va kona valdes va kona ilimi va kona ka ribungwani va kona ka matani va kona ka ntshuxi ka magoro holofani wek rotterdam blank vater ne leno blue ka ximausana mi rivalanga n'wemeningisana mi rilaka maphale ka jamela en'wamankena ni mi rivalanga mijari marilaka swikhwinyana bambeni ka xamfana va kona ka mbebule xa wela va kona tsanini ka ximange maphata ne le ka magebe ka ndhambi ka mizilela a loloka mijani marilaka mphagani na mbona ka n'wamaranga na mbona ka khaxana na mbona ka xihlakati a majeje ka silwani a priska va ku hi ka muxiyani ni mbona ka tlhela ka matotosela na ni mbona ka tlhela ka makhuva mijani marivhele la mbawula la va kona van'wana kuma kahle va ri la ndhawu letiya tele va ri le kuyilana laya epalaubeni laya mijani marivhele la mbawula la ni mbona ka tlhela xawula block 23 va kona ka xikhumba va kona ka savulani va kona phalapurwa nkomo a b na c va kona laka ngo va kona tsanini va kona nkwankola si tele julisburg va ku yimarila nkambakola va kona van'wamana la ni kuma kahle va ri laka ri sava hi le tsanini la va kona laka mihlavani va ri ka tlhela ka maribeni na mbona ka n'wamitso ka jopi ka mandlakazi ka ri khotso ka mandlakazi ka n'wamatatani mbona ka tlhela mafarani la va kona mulati va kona njhakanjhaka va kona bungeni va kona laka majosi swidani va kona zangoma ni khesa swina kangomani kuma kumeri laka xoko la ni ba mandlani viyela lami kambi swiri tari mixer nkarhi wa yini vekela ka makumembeni ka timinete se yi bela wara liya ya nharhu lexi endlaka ni kuma kume nharhu timinete yi bela wara liya nharhu hikuva ni tlhavele ka nambara 060-8875-942 ni byela kuwe eka mixelo wa siku ra namuntlha lowu mixelo wa hosi lowu ni kuma kahle u ri kwihi mixer wa mi tanihi laha swi tivaka leswaku mina na wena loko swi tetani xiyimule hi va yi karhi hi dya swivungu swa ku nona ni byele mixer wa mi leswaku we u bundlisana u ri kwihi eka mixo wa siku ra namuntlha me ni kona laha antlwini ta va xitajis rfm ku va hi famba swin'we nkondza hi fikale ka wara liya ya ntsevu ni tlhavele mixer tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava ni kona ni le ka nambara 060-8875-942 ni vula laha ka whatsapp laha kasi ke ya ka facebook u fika u sechintsele ku gcr space u ku fm laha u nga ta ni kuma koho kwalano ni yo pfapfa ni tele blind full force ni tele kwalano ni tlhavele mixer wa mina byela leswaku we ni kuma u ri kwihi eka mixosomhla i ramune namuntlha lava swi tiva kahle va ri i through back thursday ITBT hi ku komisa ni landi mikiseri rome a ni mikulunga mina se ni ku va ri ku tlhavela njhe ra vona van'wanyana va sungulele ku va va ringeta ku ni tlhavela laha riqinghweni layani khesa swinene na le ka WhatsApp ya mina yi vona WhatsApp ya mina yi sungurile komba ku va kona vanhu WhatsApp Facebook a na ha vuli na yo ya karhi ya ni komba ku vanhu va kona va tele va lo phampampa i full force efa eka nambara 060 8 7 5 9 4 2 va sungula lava tsi tlhavile la tlhave ku tlhava sweswi
1: epfukele
0: minjhani wena
1: hlayisekile man hina hi miyingisela ku antswa no dya swihungu swo nona ri la ka xikhumba xa dzovo la
0: la ka xikhumba xa dzovo la
1: yi hlangani na jaha ra mihlengwe Thomas Chaukaku na wun'wana
0: khese swinene Chauke
1: tangi
0: va ku Chauka a nga na xichawukani
1: cheswa ku na xin'wana
0: khese swinene hlayisekani papa tanki hambiseletana mixer na wehe hi nga swi kota ku endla tana ni tlhaveli mixer ya mina yimeke lunga xem va Chauke va hi pfulerile xitekisi lexiya laya se no yimela wena mixer ameke va ni tlhavela tsi no tlhavela ku na munhu kwala ingaku ku na munhu la ku na munhu la ayikho ku na munhu la yindlela mahlweni ni landze mixer ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 no va ku lungiseni ka swin'wana la ku ze mi twa ni pfa ni ku enya ni ku ni pfa ni ka ngan'wanyana ni lo ku rizameni ka ku khotlhakhotlha swin'wana la Jesus RFM ni tlhaveli mi
2: la ka mahatlani a tlhela ka xigovani ni tukula wa makasi ni bazima
0: la ka mahatlani la
2: mara sweswi laha ni miyingisela ni ri kona ni la ka njhakanjhaka lapeni
0: ni khensa swinene xiya mi hlayisekani la ka njhakanjhaka lapeni la
2: amen hlayisekani na n'wina hosi tintambu teto
0: danki baba vavhete va siya swi ri swi rungeli la ka mahatlani la yawa swi ta sela kanaka ringerimela ni ri kume risimulera ni fambaka henhla ka rona je ni khesa swinene la ka mahatlani la lala va kumba ni kumaka va ri laha lapeni la ka njhakanjhaka je sarifa mi tlhaveli la
3: tlhavani boxa
0: tlhaveli sweswi mina la
3: wa yi retareta
0: yi lava ku retareta yi endla swin'wana yi vumirena
3: loko ni ku one ni vona endla swin'wana yi ndla nku yi rivela ku namuntlha kasi wa vungani
0: i donor dag namuntlha phe
3: loko exal crade yi skire exaliwa lele donor yong
0: but masenyani la ka majosi la
3: a hi bulu hi mhaka ma
0: ka gondzo ra R578
3: loko mi ta mi jika mi ta street mi gonya mi ku one n'wana loyi hi mbale jazz ra blue na gondolo na jazz ra mdlangoma ambale na jombo ya King Myrusi a khome na rhambanyini na xikhafutini u kho xumela thumbu ya tirhela khweri bava khweri ri lave xikweleti hambi wo ri wo yiva ri niketa ri dya a ri na complain
0: ntsena ro ri dyile
3: ri dyile ntsena hambi u yivisa ku yini wena xikukumba hambi wa khomiwa na ku li khomiwa kona va ta ri nika ri ta dya hinkwako wa tiva ri na jelazi ma
0: lemitile voti masenyana ka majosi la
3: hambi swi ri tana hi kokeni hi ta va swin'wi ku ya kwale na kwale
0: adai ndwi

0: tabe de la
1: the king of manjar gyan derik swambu yeme mwananga be ko best farm body loko shaba kwa la ko mangala ali nyari muri wa mwasati mali mali ya tata shyama body mpukena
0: e pukele menjana
1: ay pukena ina botani ningchele kwanta tiro badama skepe ni kan pringa pringa mlenge body ani jinyama mina njama tsavun keseri body thank you
0: kasi mi jamane bo deriki
1: ni jama tsavu ani jinyama
0: ni bila ku mi jamane ngwina na
1: meri ay ka na kuti ay kala nyana ninga ha jitota ni jana mazambala na kave chinkwa su body
0: keseri body
1: thank you body
0: thank you baba
2: Ya kusuka aka mkhomi se mina ka mapube ngwana baba.
0: La ninga fika ku majara kefa.
2: Ah jara kefa mfano wa gocha mfano wa rada nya ta ngwana baba la ka mapube mina ngwana baba.
0: Ni mtoku nanzika endlela ngwana mkhuba ra mhlolo.
2: Ah yile ngwana baba sun khoma ka hla mina.
0: Thank you baba.
2: Akutali.
0: Jesa rafem tabilela.
3: Ya segala kawa de general kambat
0: ah
3: kawar pangara mo ona ko sura sama ngir sama re le ma sangala ngi di sala sinya lo kar jiwa jiwa re sama na kongla ra ko ko kan konta ulan ti sande mangu ne na mangu ba manga tsa yo ngwa ile na ngala tu war na na to jam guru umar de se sa I jam ba sama ona ko sin ko sa
0: mabona
3: ko sa
0: mabona
3: Because I swung this good subclass woman across some Savina, and the two more got to go on our upper course, and it's a very warm
0: chopper.

0: Buena. Hambisa ngane na yini clever way. Ai wa tiva hiswa ku eish ku biye ngopfu la msaveni la. Tsi nthaveni mina la.
1: Eh dibutu ngola ka bongwane ati amba di kombela ti timanga le ka bot masenyana ka majosi. Hambi di ti kombela ku se matsala utsi.
0: Mm.
1: Ya kukona masenyane veneri mashavala ka xikukwana kuna mkhatyana swigidi le ka mnekenisimoko wa jita swigidi a va ri na munhu wo duma vuma wa duma wo fika kwala onge fiki ta vo famba kwi i the general person contractor ka mbati sweswi ni ntwa ku ni kwala ka mbati loko ni pfula fesere ni vona le ka n'wazozo eka vakokwana exiteke ni dume hi vomu
0: cope Jesar FM Tabela.
2: Jan komela ku pfusha boti gift joke ku baye ka mswana a ipfuku nwana baba.
0: Mm.
2: Ni ala ka ZZ2 le ne kuna Kenny Hlungwane jaro duma xikanya kanya pfuke nwana baba.
0: Mm.
2: Ni pfusha nkata mina ri lan tshavala la pfuke madam. Va pfusha hi mfano wa goxa ka mapumo ri sugumela da nwana baba tlhava ntlhava.
0: Kese swine jara kefa.
2: A ku tale nwana baba.
0: Hey, dago.
3: Lindi maluleke rikhotsa a va pfuki mana basela na kuhlulani ka mapuve na vona a va pfuki ni ta hetela botisize ka Richard rikhotsa a Robin ka xihoko a va pfuxa hi Els Milan vinyi va moya kwala Johan danki DJ
0: khesa swinene muti wa van'wani
3: hlayiseka
0: danko wano kuna mwena? Au, shemba tutumelela

0: 106 hello.
1: Aba poki gutu joko bala kamshana. Bapoka mantsongo e mana maroba la rafinga zwo. Bapoka mantsongo e shala tshungwa la ka makosha.
0: Yeah.
1: Aba fesha matsenya rona tmalle la uma bloko na mkhisi ndi jetle ne.
0: Kaza mina baba.
1: Thank you.
0: A danko. Tabelela
2: Ako fuki kokwane wa zishko la ka skhunyane kuvuka fukate ko mathebula la ROT kuvuka se tabele ya kumela ka mapapi papusha ndo fukate uno bozo mna mbekela la hini
0: ayeni Se tabelela
3: Bon konsa mukurumba ka gela nguo abafuki Botranzaka Thomas Marumeka ke mavuyo na bona abapuki. Tsela emali burisele ka mapaeni le abapuki na bona abapuki mani elisa ku nwankuna kwa laka nhlanu ke mugenge ya kampenyi.
0: Ke se zwine la mugenge ya kampenyi se mani elisa nwankuna wu.
3: Eso no.
0: Thank you. Hey, Tabelela.
4: Ba dere tsi bambanga ba futhi. Nge mara ka zwine re ne ku bethe bila khanda mshango pukani bethe. Ke jikani vuya ka tsanda ni ku mandi dia ma sa ni pukani mana mina. Ba pese mana ani ke mshanga ma khala wa jisi ara kola ka tsanda na break 19 ka manje.
0: Kom ke zwe sine ne ka make.
4: Bangi ka manje.
0: Thank you my Kerwan.
4: Thank you.
0: Na ngwa swetana makhi.
4: Thank you.

0: ndi muksuka kha Sam Sikis cha u karisa bara kwa ku rapa sha papa student xi ta hetelela xi endla maleri hi lexa xa yini kambe dangara ni dangara masiku lama ku mbariwa tichuniki ku mbariwa ti-miniskate ku mbariwa swi swa ku hambanahambana mikiseri kambe ke hamiswiritana ni khensa swinene va madlaribiyelela kasike va ka vona lava yingisela kahle la va tirhisa Facebook va kuvona ku fambeli kun'wana khensela na karhi na vona swi vekelaka ko tara timinete yi nga se ba awara liya ya ntlhanu kasike hi tsumela xikan'we ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook va kulo ku fambeli kun'we eka mixo wa siku ra namuntlha kasike va kona van'wanyana va ni komba va loko ni kombela riqingweni lava lo ku zamele hi tindlela hinkwato ku va va ni kuma na riqingweni la kambe ke sweswi no lava ku tekanyana lava nga kona la ka Facebook na ku at least na vo va kumeka va ve phati ya nongonoko na le ka mixo wa siku ra namuntlha kasike tanihi ntolovelo mina na wona mikiseri hi sungula hi lava va nga fika va react kunani va tirhisa blue thumb van'wani va tirhisa cab van'wani va tirhisa love hi lava hi sungulaka hi vona na le ka mixo wa samuntlha hi ndza hi va langutanyana hi langutana va nga fika misava kombakulo ku fambeni kun'we laha i mani la nga kona u sungulasungula la la nga fika kombakulo ku fambeni kun'we i RCM tlulamene tsonga swag khesa swinene butiza ni khesela ni va mandlani viyelela kasike va kona mana makhomelo va duma va kona masindi madzivanila richerivisi tlangela na mugwena Charles Lwanga mana bumbaro stinyiko va kona lin'wana mani mabasa va kona sinki skaru arambani va kona hlahla walter maluleke masekani khesa swinene nyiko jananda vumasini khesa swinene eric tarimbeni rodni mnyuka ndindani n'wama vafemani kb amukela xinangani rugamuchedzi masengwana butonga mutoku n'wama vona visani chauke va kona mana itsikani filo mana kankuri zamani vafundzi vo rasta makumela va kona na vona khensani loro bilankulu patuje master munyayi swo boha va kona basari n'wana mani phosa va kona mdk stering va kona mana va makhensi lori singa view la elsis milani kona na yena ni khensa swinene mahlangu sldd ni khensile ni va mandlariviyelela shem va kona mani n'wini va rekere kambela emmanuel makhumele va kona timbi maluleke va kona zex xikwapi va kona itikudo va kona mani laya ni n'wi tlhavakere kambela roni jet magoda va kona mani la mazambala ra green farm ra no ndamezita va kona na vona roni mangayika bokesi walter mukwati maria ricoso va kona solomongo xitwayembe gianbaroi denis tlongwana swifasonke va kona lage mhlongo va kona tisela lafu ricoso va kona sizekari chadi ricoso carrot camera va kona ivan hlongwana va kona na vona ni kumana na leyi ndakuma leleke ricoso va kona ni vona na xikaya xa le ndleleni engeta boroi va kona maringaka dzingidzingi va kona sizekari chadi ricoso va kona sizeka fumani va kona na vona ndlovukazi queen of lipombo va kona va kona botereki ngomeri kokwani moyani va kona na vona ni khesa swinene kokwani moyani va kona tlifford makhavela va khensa swinene ntshovelo h mabasa ni vona na mafesi mulambisa laya ni vona na ken hlongwana va kona brighton nyiko xixonge ni khesile rhandzeka thomas malek sikra mavuza basi ni vonile mfuna wa goxa na vona peters matons na vona ni vona kahle na ludwig maluleke christina manyike ni mbonini na n'wina ni khesa swinene va mandlani viyelela ku va miteka rona moxa xandleka nongonoko na le ka mixo wa siku ra mhlakasike a hi tsumela ku ta van'wana lava nga kona va nga tsala kunene va tirhisa xiyenge lexi fanaka ni vula xa facebook kasike va mani lava nga kona va nga tirhisa facebook va kona ku fambeni kungula i kona mani wo sungulasungula loyi xitlhavangoma xa yena la i clement rcm tsonga swoka ku ri xile dj ni kombela ku pfuxa ku kona makapulelaka xikokwana la black bond laka mapuvelana nerisini va vundzelaka mhlava vilemula a pfuxa kahle clement cosa rcm la ka siyandani khesa swinene clement cosa la ka siyandani la va kona mani basari maswanganyi lava basari n'wana mani phosa va ku swin'we ni yingiseri tlemula dj mavulavula ni radio yi on and yi hot ni khesa swinene la mugangeni wa ka makamula ni khesile xiambuleni ni n'wana mani mabasa va kona va kumuni tlemula dj ni kombela ku pfuxa nerisini va vundzelaka mhlava vilemula dzikani filoma laka nkuri zamani na basani carol la ka home 14 bia vuxa kahle leyi ni n'wana mabasa kusuka la plk la va kona mani ni ku tlhavakera kambela mani makhumela vadyomba va ku ri xile hi tlamela dijani kombela ku pfuxa vanhu va rindzeraka ni kombela ku pfuxa boti soli mongo xithwayimbe la roberika xihoko na fulo ku ri sima thomas laka mswana laya ni ta pfuxa na sinki skawulo dzakani wa harambani ni kombe ku tlhavela ku fele xicomplenos aka vanhu lava rindzeraka hi tlamela dij vona ku fele xicomplenos aka mehonukeri laka mapuvela va pfuxa kahle no navelaro kahle mani makhumela vadyomba kusuka la giana section fm gangeni wa ri voningo ni khesele va kona mani ku tlhavaka richard vaisi va ku ri xile brami na tlamela dijani kombela ku pfuxa vinyi va moya mudiwa wangu elsimilan laa ka makoxa lapa va mutirhisizaka rixadari khoto ra robin ka xoko boti gian baroi ekusuka lava yehle lava from bra richard viso la loleka ni matiko xikaya ni khesa swinene bra richard viso la loleka ni matiko xikaya kona mani n'wi tlhavakera kambela la nga kona i n'wa mavona i sisi lava va ku okay i n'wa mavona va ku ri xile boti a ni kombela ku pfuxa vanhu va rindzelaka virginia ndlovu lava hanwa masilo laa ka ka mapuve chamani kokwana wa mikhensola na xivono laa nga mapuvela na mani mahori laa ka mapuve hansi ka sport center ni kombela ku tlhelmeriko vi birthday a ka vanu va rindzelaka blessing manganyela ka ndenge ya zalana meho endukwani laa ka mapuvelana hinkwavo va tlangisiku ra rakuveleko va pfuxa kahle no navelero kahle hi n'wa mavona laa ka siandani i nkomu bote a yeni va kona mani ku tlhavakera kambela i fuluku wa ri simati thomas ni ndzi yeleka vonana va ku ri xile hi tlembe ra dijani vala ku xava gift jo mswazi laa ka mswani laa na tintswalo swi thole laa ka makoxa laa khensani loro bilankulu laa ka mapayela a pfuxa kahle hi fuluku wa ri simati thomas kusuka laa ka mswani laa va kona mani ku tlhavakera kambe mina la i mani loku nga ri abazana n'wana phosa va ku tsi ni tlhaveli lava nari tlhava ni tlhavo mavulavona ni kombela ku tlhavela majamalume man ladis lava kokwana wa ntsumi laa 14 a laa na mani julia lava lari mambeni ra ka mageza va nga lo khege na boti rod ni munyuku laa ka ndzindani laa ni kombe ku tlhelmeriku felix anniversary kumbe felix complen le spopopo champagne ka vanhu ndzaka emaponyana baloyi la church view la ya nele ka man ellen fujuka la 14a la ya na blessing manganya la ka ndengeza la hilo bazana vanhu manphosa la mgangeno ndo drive from kamu la vanhu belela ka kutika ngona kuba pusha kasika khomisana mukhurumbi va kona bako kombela ku pusha ndo na moyi la ka mapobela finya sitole la ka gongora ndzaka thomas malekela ka mavuza la pusha kasika khomisana mukhurumbi la ka hlanika kigela ngobe inga soki tsamisa sweswo na ta sweswo va kona foster emafosi serinda la va kurisa la dj ni kombela ku pusha vanhu ndzaka ka kombela ku pusha ku kona mjaji ngwa ngwa mashenyula ngwa mashenyula la ka home 14a ila na elsimela la ka makoshala mama cancelar single view la na ngwa la tsangela tsukura bora bora ba pusho kahle mane mafosi four star sirinda kusuka la ka home 14a kishlan time ay gonna isaya so zankuna ba ku ba shume DJ Lemon ko bela ku tsha bana ba ndzana ko bela ku tsha world time court la nyagela ka shoko man bavu la ka gym la na mana bumba la stinyo la 14b avu tsha kahle so za isaya nkuna ni ri la she handi makaya ku ri la ka dzenge dzenge kisa swilani ba kana fola ke Free Jones Machara on Tabak Sos Walker Shell at Lemro Jen Kabakusha, Ebanabanzaraka, Veremachaya, Mesh Machaya, Namazambala, Green Farm La, Emmanuel Macubele Maconora, Emmanuel Machubias, Sukarakamakosha, Walker Shell at Lemro Jen Kabakusha, El Simana Kamakosha, El Pujana Manana, Kanyara 14A, and Titella, Sister Trungana Kamakosha, Emmanuel Machubias, and Menlaka Makosha, Danke Mashome, Boston Kirsten and Mixeromor and Zakabakoramana, Emmanuel Kennedy, Labakusha, but Lemmy, Mashwanto, Shem, Babulmushu, when I'm Tar and Kabakusha, Emmanuel Macubele, Wazi, Talagan Kakala, Lugamuchizi, ena mana suku na stembelela ka mapovela a pfuxa ka hlenga ta mudyondzisi wa physical science na maths kwala high school kwala Duncan kesa swinene xem amkela xinangari va khona ra va kurixela tlhema ra dijeni kombela ku pfuxa vana va rizeraka tlhava ri tlhava a ni kombela ku pfuxeriwa Lucia Chaukela ka mphakati la manana ka nyala 14a la wisan jema ka mula ka ndambela a pfuxa ka hlenga amkela xinangani ni ri kwala ka gandzana ka mavambe ni kesa swinene va khona mana etanani wa Daniel va kurixela tlhema ra dijeni kombela ku pfuxa nduna mzirikazi botiri derikhotso na vaaki hinkwavo levi hehla a pfuxa kahle hi mani etanani wa Daniel ka wa mzirikazi wa jimu kwala ka buhetle ni khesa swinene etana no Daniel wa mzilikazi wa jimu la buhetle va kona mani kuthavaka ipondo ni ya ri mathebula teacher lava va kuverixile ni kombela ku sati i khensani mana masisi emalelekela basani ka hlalekela na n'wana nga advice mathebula la ka dzingidzingela na malume refos malelekela ka dzingidzingela a pfuxa kahle emen ya ri pondo mathebula ni khesa swinene pondo ben ya ri mathebula la ka dzingidzielengela le basani ka hlalekela ya la basani ka hlalekela va kona mani kuthavaka na kambela ejara mzukwa mizi va ku swin'we ni ri kwala ka bunkeni ka tashi amanyunyu stand number 196 in case nene bamandla bele la manyunyu la ka bungeni le ka tashi la ba kona manyunyu thabaka ka mara mana makhubele grace la bokrosile tlhemo la dijeni ka bana kusha ko kona go bana ka thoma la tisala la bo rkotsola nya grand ka sho kona mana re basela re se mara hlolana la ka mapobela and ka bekhlo re go bebe the ka me home and kwa la ka mapobela na blessing manganyina ka ndengeza la na bana kwa ba tlangisa go re go pfusha ka tlhano na bana ka tle e manwa zita e mana makhubele la gandzanana ka khane ke tshwana ne mana makhubele la gandzanana ka khane la e man grace labaya eba kona mana kutlhaba kana mai mele jabulani ba kuri abshini and komela ku pusha mana bana zaka mina na wena ni ri landa u letela Alexander ka hila ka mahatlani ari bzeni a nyamatsini ni kombela ku pfuxa vanhu va ndzaka papa ntsongo Donald Mayimele laha ka maxavelo la na mana mina i Flora Mayimele laha ka mahatlani laya ni ta hetelela hi boti yingisana Mayimele ekusukela ka mahatlani laha ribyeni laha nyamatsini from FM ya ka mahatlani jabulani Mayimele ni kha swinene FM ya ka mahatlani jabulani Mayimele ni ba mandlani biyelela va kona mani kuthavakana kambela rhandzeka Thomas Male ekusukela ka mavuza ri va ku tlhelemela DJ mina na wena fu a ku pfuka Caswell Jopi laha ka hlaneki laha khomisani mukhurumbi laha ka hlaneki la Brenda Mrimi laha ka rivala laha u pfuxa kahle rhandzeka Thomas Male ekusukela ka mavuza leyi va kona ma kapela ka xikokwana va ku tleme ni kombela ni pfuxela college xumara ka mdyabula la kenneth khamana ka matsalana sikis kauru harambani va pfuxa kahle kokwana ma kapelela ka xikokwana lava sengwana butonga mutuku va ku na wena ni ri la thembisa ka bava va kona rulanilina va ku minjhani ni kombela ku pfuxa nyeleti ngoma foto la 14b se simhlotelizi tala ka ngobe jamela wana canso maswanganye la ka ngobe mugangeni wa ka makama va pfuxa kahle hi mani leyi na vukaiya ni ri la ka ngobe mugangeni wa ka makama ni kombe tlhelo ka bebedheka meo ndukwani la ka mapovela ni navelo ri kahle hi mani leyi na vukaiya i nkomu ni khensile xam thembi maluleke va kona na vona va ku le botleme ni kombela ku pfuxeriwa sesi elisa n'wankuna la ka nhlaniki la rhandzeka Thomas Maluleke la ka mavuza leyi ni hetelela hi khomisani mukhurumbi Maluleke la ka nhlaniki la a pfuxa kahle hi thembi Maluleke ni ri kwala ka nhlaniki danko ni khensa swinene la ka nhlaniki kayera Peters Matons ni kona John Matons kona na yena ni khensa swinene kusukela ka thomo le sizeka fumani kona va kurixile muhaxi ni kombela ku pfuxeriwa vusi maringa kusukela ka mhlava vilemu la Pilato Magudu kusukela ka mhlava vilemu na noleji Costina kusukela ka mhlava leyi va pfuxa kahle hi mthombeni sizeka fumani jana mzamani ni khensile le va kona pesini va yelela ka masenyana va ku verixile muhaxi ni kombela ku pfuxa Kenneth Khambana ka mbatlo la General Patson ka khoxa ka xitati ka mbatlo na Judas Gedela ka mbatlo la va pfuxa kahle pesini va yela masenyana kwala ka mbatlo ni khensile va kona hi teka nhlatsweko va kurishela tlhemero DJ ri kombela ku xa skoni leyi skoni mama cancelar singa view laha skoni mani maria belankulu laha ka mlengenezi va ku xona skoni mani maximbye kokwana wa ku hlula laha ti-ai lava ku xo kahle hi tsakani rose maximbye kusuka laha ka mapayeni laha ni khensile va ku ri mana i kenny mbetsa wa xigubu va ku tlhava ni tlhava ni kombe ku tlhariwa lava rindzelaka emfodlori malulekela ka khakhala laha manhlekani va manyunyu laha ka papazela zone 4 na mani mikati ka mathebula laha ka xikukwana o tr timayini na va ku xo kahle hi papa lonene na luna kusuka makash vangani lagos mbetsa wa xigubu kusukela ka xikukwana stadium dange braya ka ni khensa swinene ni ba vandla livela a kumeka xikukwana ni tlhela ni nghena kona nakambe va kona mani flora mavundla lava va ku rixile tlhava ri tlhava tsitle miro DJ ni kombela ku pfuxeriwa vanhu va rindzelaka kombe na moya kokwana makapulela ka xikukwana laya na bodi isaya soza kusuka laya ndhawu leta ka dzingidzingi soza isaya nkuna laya ka dzingidzingi la na bodi fm lodwek maluleke kusuka la ka mphambo lawa pfuxa kahle hi mana oscar tinyikiwa ka xigodo ni ri kwala ka xikukwana xitango tlhava ni tlhava tsini khensa swinene xem va ku ri mani ku tlhava kana kambe la itsikani fela mara ka nkhorisa mara va ku rixile tlhemiro DJ ni kombela ku pfuxeriwa patrulia jo master munyayi kusuka ku vika gana makenneth khambana kambe tlhela na papa soza isaya laha ka dzingidzingi la ni kombe ku tlhela mara ka happy birthday aka blessing manganyela laha ka ndzengezela na meho ndhukwani laha ka mapumela va pfuxa kahle no navelero kahle hi tsikani fela mara ka nkuri azamani ekona hlanhla walta maluleke sekani va ku swin'we ni ri kwala ka bode bin khe swinene la bode bila min show tela mamundzuxi la bode bila ku kona mani ku tlhava kana kambe la i dlori mbelankulu va ku ni kombela ku pfuxeriwa vanhu lava rindzelaka ni kombela ku xava loko ri smart thomas laha ka muswana laya na fm nyanyagelana i laki mihlongo lava na ma 4 c4 star xirindza la ka homa 14 a pfuxa kahle dlori mbelankulu kusukala ka mapayeni danki bra mina xikaya xi ri ndleleni va kona ri vona va ku ni kombela ku ni pfuxela vanhu va rindzelaka hi tlemero DJ ni kombela ku ni pfuxeriwa sesi cancer dlori mbelankulu la ka mapayeni la smart lexo tonga ri khotso la ka sikunyana ladis maida sambo la ka dzingidzingi la ni kombela ku tlheniwa ku pipedheka meho ndhukwani la ka mapumela na blessing manganyi kusukala ka ndzengezela va pfuxa kahle no navelero kahle hi xikaya xi ri ndleleni kusukala ka mahlati lava heta va ku let's go kona keni mahlungwani la munhu wo duma hi xikanyakanya lava va kurixile tlemera DJ ni kombela ku pfuxeriwa morris maluleke laha ka mapuvela ya mani grace makhuvelela gandlanani la na xikwembu xidzahi mbangi laha ka makoxa lava va pfuxa kahle hi kheni hlungwani amuketi ka ZZ2 i jaro duma hi xikayakaya ni khensa swinene ni va mandlaliverela engeta bolo yi va kona va ku na wena tlemera DJ ni ri kwana giana section f i mani wun'wana ku tlhavakana kambe la idlori maluleke va ku tlemera DJ ni kombela ku pfuxeriwa manharu basile ri sima ra hlona laha ka mapuvela mama mhlori linde kombe luleke ra rhuberi ka xihoko na mani n'wazita mahlangana ku hleka xitarata marola drive laha section f laya ni kombe tlhemera kubebedheka meho ndhukwani laha ka mapuvela na blessing manganye laha ka ndengezela va pfuxa kahle no navelero kahle hi dlori maluleke ni la ka khakhala ni khensa swinene kusukala ka khakhala lava khona va ni ku tlhavaka i ntswalo gwemana va kurixile muhaxi ni kombela ku pfuxa vana va rindzelaka ni kombela ku pfuxa mana double money double laha ka rivala laha maseve sharel records kusukala ka siyandana laha na murhandziwa wa mina master cosa richard kusukala ka bazani ka nhlaniki laha va pfuxa kahle hi lindi n'wanox kwala basani ka nhlaniki ni khensa swinene n'wanox la basari ka nhlaniki la awu xeve swa nandzika manani swileswi va khona mani ku tlhavakana kambe la i mana albi lava va ku rixile tlhemelo ni kombela ku pfuxa mani makhuvelela gandlanani ka khanla mani maswonganyela ka maswonganyela na mani maria belankulu la ka mlengeriso block true a va pfuxiwa kahle i mama albi la ka xikokwani ni khensa swinene mama albi va kona mana bumbalo switinyiko lava va ku ni kombela ku pfuxeriwa svara isaya nkuna la ka dzingidzingi xitomanini laha na khanyisaiseke la ka thoma na sistabile ya kumbe la ka mapapelani kombe tlhemelo ni kombe birthday ene le ka blessing manganye la ka ndengeza laya a va pfuxa kahle no navela ku rima mana bumbalo switinyiko kusukari ka homa 14b va ku ri mana i dimu sa mahlawuri va ku rixile tlhemero DJ ni kombela ni pfuxeriwa xiron hlahlala sifasonkela vanhu va rihanyo laha ka nkuri ka vanhu va rihanyo ka homu na dennis hlungwani sifasonke va pfuxa kahle dimu sa mahlawuri kusuka la ka tomo la ni khensa swinene ni va mandlavuyelela kasi ke ku ri mana i virginia ndlovu lava i vanhu va plastiki lava ne va koa vavi va humelela laha ni khensile xem va kona mani ku tlhavakana kambe la i lodwiki maluleke va good morning lamdzewo ni kombela ku pfuxeriwa vanhu va rindzelaka mama mhlori linde ku maluleke la robeni ka xihoko mani sofi la ka papapela tifrijini na xigodo xa monzo miyila la basani kahle lika pfuxa kahle fm ya ka mphambo ludwik maluleke va kona mani ku tlhavakana kambe la ya wisa nje makamba ku tlemero DJ na wena mfu ni kombela ni pfuxeriwa vanhu lava rindzelaka bava khawunda mhlongo na kk aka ndhambi na papa remote la mawa block 9 va pfuxa kahle hi wisa nje makamba ni ri laka ndhambi la ni khensa swinene kona mani n'wana i tisela lava marikhoto lava ku rixila mr patrick kombela ku pfuxa vanhu lava rindzelaka ya mafulafula a ku pfuki my lovely uncle fm ya vuhihla uncle gerbaloina enachurena sweswi ntirho na vanhu va rihanyo laha ka nkuri ka tomu laha ni ta hetelela hi mani mhlotilizi ta la ka ngobe jamela 1 va pfuxa kahle hitisela lava murikhoto kusukela nyagelani ka xihoko mfundhisi sidwel mbavala masuruke va kona va kurula DJ tlemini kombela ku pfuxa vanhu va rindzelaka ni kombela ku pfuxa enkateko wa ka golele laha ka ximawusa laya i n'wana sesi loyi na mani la na wandile ngwenya laha ka ximawusa laha ni ta hetelela hi ntsetselelo baswell masondo laha ka ximawusa kula n'wana sesi va pfuxa kahle no naveleriwa kahle hi mfundhisi sidwel mbavala masuruke laha ka ximawusa lava ku pisalema 121 verse 1 to 4 ni khensa swinene
1: Muganga e wanda veza dumaza ai shuwa shumeni tlava tlava danku
2: urula ku vena nwina tichetlem kombela ku vafusha vatsaka lavani fusha kuka malume Richard Siseka papa Mhluri arovini ka xihoko avapfuki malume Patson General Khosa na vona avapfuki akaya hi le ka mbatlo va ri loko va pfula festere va langutaka n'watsikutsiku buti Amos Mbuweni le ka Mugejwani pfukani ka buti ka vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi minamburi ya ntshava hlangana ni tawe njepi laha ni kumekaka kona DJ Clem tlhava van'wana lava Hlangana ni tawe njepi laha ni kumekaka kona DJ Clem tlhava van'wana tlhava tsi.

0: Ya risimra kahle kuswa kahle ka George Maluleke na bangona ti sisters kuswa kahle ka album linga twa kahle Shiranza Thaka number 17 leyi one kahle bata kahle eka nwina ka hindlela yona yala eka 07 0819 ya engokuseni tlhela tlhela ndako ni kota ku twisisa kahle kahle na mutla yini ani la ku chayisa kahle kahle hindlela yona yaleyo
1: 19 after 8 o'clock last hour the big breakfast on Africa Zonga kunjani sidle ya audio streaming ya www.gisara5.co.za ule limpopo ule mpumalanga na ule northwest ule gauteng ule eastern cape ule western cape ule foresight Africa Zonga ako amkele www.gisara5.co.za hey magalani 106.0 zero bagenza five show hondo kaisa swinene ngopfu mtirekuleni remember ngobe njaka hina ne emangu ya awara ya nongo kunga awara ku etelela vele
0: dle wena nga wese
1: yena ngono ko eka bisho asikana na botla half minutes kuphela ka hlawana nongo ya kahle eh na makale tata eta ta tlokomaka kuna maka ikulukumba swinene ngopfu la ka Gaza nation mfethu ne yile complaining swinene ngopfu yile complaining swinene ngopfu Gaza yo yosha eta tsuka kuba Gaza kahle kahle Mr X at large ne ikhomane ngopfu and Gaza at large ya vana yona ntwela swiwana ka munhuwana le swi ta andaka loko eta tsuka Gaza ise humesa timali ta donation leti a ti kongomisiwa ka timhaka ta lavender ne
0: yes
1: one of our sisters loyi addicted are addicted ka timhaka ta ti-drugs and alcohol leyi nga vuya kombisa timhaka ta ku ula ku ya rehab a rehabilitator endlelo leyo so Gaza yi ve yi humesa ti-donation vhele mali yi ndla swin'wana swa 30-something thousand spana pena leswi hi nga swihumesa kambe ke ba ba ngwi sa rehab for 6 months unfortunately ibe abu ya kunwa welcoming yeyena vele then swi va kahle swinene ngopfu boom eka siku la tolo bona lavender u busy no dya swo baba
0: leswi aya ku tshikeni ka swona
1: leswi aya ku tshikeni ka swona
0: se mali ya Gaza ku lova
1: ya mali ya hina ku lova so u tlhelelini byaleni u tlhelelini a ku deni ka mafole and what so said iku she's not talking good about vanhu lava
0: abangangpfuna
1: ya the likes vo fana na vo Gavaza sesinyana the likes vo fana na vo va tele swinene ngopfu va Port Bennett va tele swinene ngopfu vanhu lava nga n'wi pfuna including na hina hi nga humesa donation so mugalo thelelini ka leswaku so but at the other hand rixi nga vuyani xitwisisa ne about the rehab and ntirho wa yona aya ku tshikisa munhu ku we u nga dzayi I don't know if you are aware or ku tshikisa munhu ku i nga hanwi ntirho wa rehab a wu swona sweswo ntirho wa rehab i ku ku traina ku ri you can quit this thing leswo swo ta the rest is in your heart Mr X
0: se mara luya a ha ku vuya ivi a vheta fika endla sweswiya
1: yes I'm saying ku ri va ku trayina a va ku tshikisa a va nga ku tshikisa swilo leswi nga ku tshika ka wena swi le mbilwini ya wena Mr X
0: ani loko u ri leyi a wu va kha wu nga ha dzahi ku nga endli nchumu mara swa swi hetela swi tolovela i nkarhi wo leha a fanele se a humini ka
1: so loko ku ri ku ri yehe ku tibyela a xi xin'wana na xin'wana wo tibyela Mr X ku tibyela ku leswi mina ni nge tshiki leswi so ntirho wa rehab a hi ku va fika va ku tshika va fika va ku traina ku u nga swi kota ku tshika swilo leswiwa endheni loko ku ri ku wehe embilwini ya wena ni wahati xi xexo wa xi lava u nge pfuki xi tshikeni ku byeliwa kunene ku lexi nge tshika
0: ei veri va tshika swo khoma hi voko
1: xa
0: le mbilwini a va
1: tshiki so as Gaza Nation I want you to ni lava ku ta I want you to know ku ri no leswi mi nga swi endla let's not give up. Nga give up ne.
0: Yeah.
1: A hi yene ni mahlwe together as one loko n'wana na problem a hi n'wi pfuneni swo tala Mr X ne swi le mbilwini ya munhu so hi swona swi nga ku trende swinene ngopfu loko kharhela ngwitsha ka celebrity gossip leti nga koho eka mixo wa siku na mule cause ka celebrity gossip hi fanele hi langutisanyana vanhu va hina laka Gazanyana ku ri ku endleka
0: yini
1: stories hi nga bi vanhu va le America hi ba vanhu kahle kahle local is lekker Mr X
0: leo ni vi ni kha ni langutisakelaka ka vanhu vaseketeri va EFF na vaseketeri va ANC va va kha va vutisana va kha va phikizana ku loko fika siku leriya ra tirali leyi a dorobeni ra Thohando vhele makwarela Thohando stadium wena u ya kwihi vo tala va vona a va hlamula va kongomisa timhaka ta ku ri va ya laha ku nga na titlambi ta matsonga obvious ya laha ku nga na rally ya ANC because loko mo langusa laha ka EFF laha a va zangi va nga rhamba na tlambi na yin'we ya Xitsonga se va kha va phikizana swinene
1: and the thing i ku people they must understand loko ri ku ka EFF ku na ntlambi ya Xitsonga
0: leyi nga joyini nga kona ndzeni ka
1: vanhu boeka ku va yi rhambiwile so vanhu va nga ku no a ku rhambiwangi vanhu va Xitsonga no xivutiso i ku ku na vanhu lava ku na ti-artist ta Xitsonga leti nga ka EFF na a nga ta yima munhu a ku no mina hi mina jaha ra valandza ni le ka vandla a ni rhambiwanga
0: Yeah, mara kuna tingwani tsama tiri ko man. Nkari kwa ani ngeba machine mara vanwan va tsamba ko va tsamba va rambuka mabandla la maya.
1: Mr X, swilo swa ncicha. Sweswo ho nga tiva ku leka ANC, kasi se njijini leka FF. Kuna vanhu vo tala ngopfu sweswi vanga koka postal area ya ka ANC. Ava nga ri kona last just because ava nga ri kona ka the ruling party.
0: Se swi vula ku leswi hi kombisa yini? Swi hi kombisa ku vanwan va le ku sukeleni vandla ro kari.
1: Munhu wa ANC ange cina ka FF.
0: Yeah, ne?
1: Hey, and that's it. Makazi kutsamba na makazi
0: ange suki ange FF
1: ange tshuka atshila ka FF ambo ngiramba njani
0: oh leswi vula ku ange suki ka chiefs ni ya tlanga ka
1: oh yeah
0: kumbe ne
1: elakwa ha xa ka radio yin'wana way number man ekulava
0: la kulala loko suka ni faneleke ni ya kola ku kulukumba dan ku send vetani wela makulu
1: exactly so swi nga ku humelele but ne that card buya ngopfu ne so hi la ta vona ku ri e power itava ya ri man just because hinkwavo va teke swilo leswi va swi yisa ndhawu yin'we and it's a ruling party and the opposition party
0: mara loko va za va decide ku la ta swi endla dorobeni rin'we na vona aku endleka yini
1: phela kombisana ti power
0: la ku ta vona kinga la mina swivo
1: so swa ndeka van'wani va ri hala wa va suka hala va ku hala hi ku a ku na mani ha vona mani
0: hi leswi nga ta humelela
1: va famba na swikipa swa swa hala
0: heyi vaseketeri vara la
1: so leswo swi nga ku humeleleni vhele vanhu vhele vo ni nga ta ku la ta kombisa vhele ku a hi voni ntlambi vo fanele va xavexidi a swi ta xavexidi le ka EFF a hi ta ku nangutisela ku va kha hi
0: kuleka loko maybe a ku ta ku ri yena un'wana a kha ta nyenyela tshunga
1: lakahle kale vanhu vo tala lava nga titlambi ta hala pulukwani ta mapidi va nga hala pulukwani i vanhu lava va seketeriwa ngopfu i vandla ra EFF and they supported bengali va loko i vandla ra ka vona phela
0: Oh, ivandla ri le kaya.
1: Ri vandla ri le kaya.
0: Swi fana hina loko hi kha hi supporta Luya wa hala ya ka Mahonisi.
1: Eh.
0: I know, so this is like, let's come in. Kusala tsena munhu wa timinetsi leswo ku ya ka hafu ku bila wara ya nhongo hi ta kuma kahle tlhoko mhaka na remember ngoveni. Hi leswi hi mukhomela swona ka celebrity gossip hi ndlela leyo. Swi swona ku sala xiyenge xin'we tsena xa topic loko se hi vuya le ka hafu ku bila wara ya nhongo.
1: Ya, hi ta kuma kahle tlhoko mhaka siku la ndaka tlhoko mhaka ta mahungu na mitirekulo remember ngoveni. Swa munhu ya mixer a yimi ku teka ku tlherisela
0: Es ay man
1: ufukan dlozi ne
0: spoky ponky love
1: vega fuku
0: ay man
1: come back 36 after 8 good morning

0: bathi nishe njalo manifuni sambe nani vari mburisa swa swo vhele loko mulava hi fambana n'wina matakuxa nkarhi wolowo se ku phuziwe swihi swa vana DJ Cleo Black Sam kona ndzi ri ka nsimo ya sombra kahle swi ri ko Afrika-Dzonga hi vuyaka hi rona ka tihlokomhaka na mitirikulweni mimengomeni a va na ku hetelela ende se ho hetelela a heti nkarhi
1: ene hina majita hi fanele hi tshika leswiya swo loko hi fika hi hlangana na munhu hi n'wi xavela byala hi hleketa ku u fanele a famba na yini i mihleketo ku yi nga basangi liya
0: mara andla ka swona loko ri mi la n'wi xavela byala mila u ta famba na n'wi twananani
1: n'wi byeli kai
0: ni ku xavela hi ta famba swin'we
1: e hayi leswiya swo ku n'wi kuma n'wana wa vanhu u sungula ku n'wi xavela byala u swi tina ku u tina mani laha byaleni mi heta u ku ni famba na wena ivi se ku va na huwa ivi ku heta ku dlayaniwa a swi kahle leswiya munhu twananani swa ha sungula ivi swi famba kahle
0: niki nhlokomhaka mi
1: sex all right okay nhlokomhaka ya kona vhele eka mixo wa siku ra namuntlha xana loko hi ku mali leyi yi kahle for ku lovola munhu hi loko va ko vakon'wana va khome mali muni ya
0: xana loko ku mali leyiwani yi enerini yi kahle yi sasekini for ku lovola munhu hi loko vakhei va ka n'wina va khome mali muni
1: va ta na 5000 va tlhela va ta va ri 30
0: i spende mali muni ume mali muni
1: more than leyi va nga ta na yona
0: hi byelele ka 060875942
1: waye u dzungudza nhloko we
0: Hey, walo nomo kwalani
1: waye u dzungudza nhloko we
2: Ah, 5,000 in tsongo ngopfu Mr. X.
1: Ah, eh, ani ku endliwa swona munhu va ta va ta ti khwatam va ta na 5,000.
0: Ayi, tsone ku kwani phahlana.
1: Ku kwani phahlana?
0: Yebo.
3: Eh.
0: Ayi, cool. Mire ni wena.
3: Ah, maximum loko vo 50 ku ya a hasi yi right.
1: 50 ku ya hasi kumbe ku ya hehla?
3: Ya hasi.
1: Oh, so okay.
3: Ya liya yinwanyana hayi ku ngo va ku makata ya mukon'wana ya mara vo 30 vo 40
0: vo 20-25
3: ya kwalaya hayi enovurini phela evuxaka lebyiya na vona hi vahleketeleleni ku ri va hayaku ya endliwa swin'wana na swin'wanyana
0: emitwile kokwana
3: yebo
1: ahi 060875942 xana loko vakon'wana va ta ku lovolini loko mi ta ku va tina ntsengo wa enough hi loko va tina mali muni
0: mukaa n'wana wa hina laha yi lovoriwile
1: ya u lovoriwile
0: mi laha mali muni 060875942 i la ku ta va yi ngxirila
1: vako mi le vo yini
4: maxaka
1: a na ta ku vitana hi vito na
0: epukeri minjhani
4: hanibisa toho ta khale mani hi tindla swona
1: ya ne
4: ka va lipopo dranka sweswiya swi taniya na swin'wana na swin'wana leswi ya hi ku munhu ku na ku hambana ka vanhu lava va nga ta va va kha va lovola munhu wa kona ma swi vona ku na ku munhu wa ko wa tirha a fana na n'wini ku na ku a nga tirhi a fana na mina
1: ya swa endleka kha u tirha u tirhela ku ya tirhweni phela
4: ma swi vona swi dya swa loko swo fana na swa vo mina sweswo hambi ni ta ku tirha sweswi i ku tirhela ku ya ntirhweni okay ma loko munhu o va kha tirha ni especially n'wana loyi a tirhaka kha a nge sisi a va na n'wana a ndzi ta ti ku ya henhla
1: Okay. Oh, 100 ku ya hela.
4: 100 ku ya
0: hela. 100.
4: Ani va to vofika.
1: Se o xavisiwa, munhu.
0: 100.
4: Ku ya hela, mata why ani na hita va khatindlela ti million kwala e va khandlela na hemi hita luya. Eh, munhu lo nga ku trainer lo ka nga ku train swa hambana. Leswi swo kuma ku u tfanela na mina ti tlangela makariti. Ah. Kwala ka 60,000 ku ya hasi ani munhu wa ku u tifanele na manga dyondzangi
0: a ku twile swa nga
4: masvona
1: kesini bram
4: yape maxaka
1: xoxo fambisa sweswo swa ngala na mikandziyiso a yi lava hi twa
0: ya
1: ni ta tlhela ni langutisa lahala ni posti kona va ku va nga hlamula
0: hi le ka 060875942 hi le ka nhlokomhaka namuntlha la mikiseri la ku twa ku wena u ri yini la
5: vahaxi vambirhi mina ku ya hi mina loko ni ku va lovolerini n'wana wa mina i lovoriwini hi loko vo ta va khome 50,000 mana ni tali xikhotani kwala ka mavona
0: na n'wana wa n'wehe mi nga pfumela ka yisa 50,000 kun'wana
1: ahalo
6: vahaxi va mina
1: ahenjani
6: hi pfukile mani mina loko vo tisa 35 hayi ni ta swi tiva ku ku na swixaka kwalano ya ku na swixaka ni va vona phelana hi n'wana loyiwani a nga fika swi sungtikele abu ya se mukmago nando uruwa e na se chumada singa seri ajana.
0: Se mbulago se loka balo bale 45 loka tuka undam sabiri minge indi so ata ata tela ale umana tela bako kwalo e.
6: Ay kolo ka kolo wolo wako ne pati.
0: Nastor mwe na nastor ko.
1: Ustiwe na kuwe na so.
0: Nastiwe e zame kwa ma shibshibe
6: ma. Ah wa e mayo ta kwa ne tatu.
7: Richie Lerishilwa shwa mina mina ni hona 50,000 kuya ah. Sikuwa laya ngatatona na kona na mkongwani. Yungu kwa wabushaka. Akudlai umunu kwa wabushaka. Anivala kusungula ndangu wabona lo untu. Wafane baatiri sati mali kwili. Ene loko mosla elele lo leswa shaba kuyo nkwasu. Na mabaji nkwasu natifukuta fole. Swa fika ku. Swa fika kapo ma 80,000. Na shibelan swa wamana tisuti taba papa. Mara loko no uchaja leni uchaja kuyo na 50,000 kuya hansi. Mina vonga ku inga va iri kahle. Wo ma goda mi ka mphambudani.
0: Enkomo, ai fam.
1: Ahe.
8: Gara va landza na message.
0: Hot strike, wa mwana nwana i lobolwa hi mani muni?
8: 100,000.
1: Mara mina yena.
8: Nwana.
1: Eh.
8: Mina ndo yena nwana apa vanharu.
1: Oh, se mere 100,000. Why aba 100,000? Yo donda ngopfu.
8: Ah, ani kuma kumbe nuna ku tichara kumbe phorisa. Ba hola nguva na vane, futhi sifanele ku 200,000. Ah, 50,000 ilavela nalini.
0: Eh, unga hoeli ni kusala ka ntombi ya bonistere ku ta vamseka.
8: 50,000 ilavela nalini. Kasi ka dilo ku ta ku munhu lo vuri 100,000 ya tshiseka.
1: Ngwemi lo vuri imali muni n'wina? Mwina mlobo li malmuni.
0: Alobo la mani.
1: Mwina mlobo li malmuni.
8: Mwina mlobo li sa 100,000.
0: Bye bye. Kesa shnen.
8: Thank you.
1: Hey, ya, kabuti stara kakadura.
0: No really?
1: Kakadura.
9: Rishile, bambambere, rishile, hai. Lukubato mwana wata wa kweta mwena nirmeshin. Lukubato wa kumi 40,000, hai. You're right, hai. Anna kumu lava mali akutala ngari na mshavisa kundu nga wako mshavisa mova ngari kova mova no 40,000 you right tango munu nga kaskunyana amen
0: alright munu nga kaskunyana
1: ah hey milemo hili mamkerili milemo hili
0: ah hey
10: maluma wa nangu
1: ah hey
10: hey saa amba hey fukeli minza
0: amba na hii
10: saa amba mishu nisu wani kuna ku au donda mfana kutuwa kutuwa.
1: Eh.
10: Eh, kuna la banga donda eka. Ngo te mwana mwa doko dele aluburuwa iti 20,000. Se loko inga donda nge, ifita la haka 50,000 kwa hansi.
1: Oh.
10: Loko i donde kini, ala haka bo 85,000 to 150,000.
0: Okay.
10: Ani, wana luwa ngatapuka ringa deni na punta.
1: Matuwa nsunduka ini. Kuna la
10: ngatapuka ambala informa antirwe.
1: Matuwa nsunduka ini. Ntsunduka khale mana mina vanhu byela ku valovoliwe hi 40 randi na xikomu.
10: Ah, mina ni lovoliwe hi 3,000.
1: Ah, mi nga kota no va tirhisela yona hosi. Mini khumba na mulava, mini khumba na mulava. Mini khumba na mulava.
10: Okay, danke.
11: Minyani muhashi, na nhlokomhaka ya kahle swinene. Mina ni vona 50,000. Ane akudlayi uvishaka kwalano ka hari na mali yo tala leyi vangata va yi tirhisa vona dragini a ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani makuve block 18
12: ahe vaxi vambirhi mali leyi yi nga kahle loko munhu a lovoliwa a yi sukuswelinyana kwala ka vo ma 30 ku ya henhla hiku mi kuma ku vanhu va tele lava taku layani munhu ti xi 5,000 a se ha mali sweswo se ku laveka yi va ku hala vo ma 30 to 50 i mali leyi yi khomeka kwalano ku ku ri ku va ku na vayeni va tise xuma va tisenya na mali yo nyawula hayi ku va va ta va tisa 5,000 vanhu vo kha va ta va ri 100 se ha swin'wana ku va ku lovola leswi danko a mina ntikulo wa n'wa xinangana laha ka gongongo
1: Alright, okay. Loko longsena na laka Facebook la longsela vani na bonyana vambiri vanharu na ngwona Unis Papate akusiya hi ku munhu wa kona. Wa ku tiva University K. Loko ku tiva University 99 K kahle. Endelo longsa fana na Dennis Hlongwane ku 35,000. Endelo longsa Elsimelane aku 80,000. And then loko ni vuya kahle ni langutisa Choice aku 20,000, Rodney aku 50,000. And then Chimatsatsa xa vanwana ti xiku 50,000. Cynthia hi lavo ri vakhomi lavo ri vanga hlamula kahle laka ahloko makala. Mo mini vetani vani karini milela hindlela leyo kamina na famba amune ku hafamba hita hlangana kahle mindzuku le rixaka kwala ka lowu nongonoko kambe tsena loko hosi ya swiranda nifambile mina bye bye.
0: Alright gaming sasa famba kusuka kamina ngobe happiness aka ijara balanzwa lo intikulo wa nkomati wa melelo vandla ngamandla kama vuza khaya ku dya ku yengeta peace and love and happiness to mwa na mlanu kweni makahle isekane ho inzai la mina na wena vekisela ai kanzila late bita hlungwana nda sonos and kohlo wa shit says africa zonga happy birthday ekuba shall belated birthday ka ngwina kokwan selina kusuka na ndawu leti tata na papa nwa hanyane la bona la ka shibiti la huma la ngena kona mr x bye bye ku dakwe nge i found mr x mwa

mra kahle kusuka kahle ka ha mi ngona bang serva mina ba kuranteka ba ku khisimusi ngona bang serva hina otherwise ke ri xile na koma mkela kusuka tindawu ta ku hambana hambana lomba ku mkhemini ngisela mi ri kona mta bamke mfamba kahle na mina Marilyn wa ka Shirenza intombi la ka mahuma lewa ni kusuka kahle tindawini leti ya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe na huma kahle mtini wa ka pereta n'wina mi ni tiva kahle vito ra ntswalo yin'we intombi ya bava leyiwa ni nga na vayingiseri va mina va kurhandzeka. It's a very beautiful day eka siku ra namuntlha. It's Thursday. Vayingiseri va hina va kurhandzeka hi khe hi kukula kahle gondzo ra ku kongoma kahle ka mahelo ya vhiki nga ku na weekend leyiwani nga ku weekend na yona xi ta yi sasekini ene le ka vhiki leriwani n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka. Like hi ku wena va nga rhambiwangi hi vhiki leri nga hundza endla swin'wanyana man ku va ku rhamba eka weekend leyi yaka ka yona n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka. It's only 23 minutes past 9 loko hi kumaka ku hi joyina main leswona ni nga na ku mid morning life ku tisiwa eka n'wina hi GCRFM the voice of the nation n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka. Otherwise ke ni rhandza ku tata khensa swinene ka vatirhikuloni xipani lexiya xa BBZ xi sungule kahle ka wara leyi yantsevu ta gimeta kahle ka wara leyi nga kandza ku nga horanga kaye department of news dabake famba kahle na remember ngoveni n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka lexo TBT throwback Thursday n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka kasi ke lavayani van'wani va ri tiva kahle hi siku leri ra swikhongelo.

swa vo manana. Otherwise ke a yene ni a languta ku ri nongonoko u tshamise ku yini. Awara sungula hi ta va khe tiphina kahle hi ti-top stories. Awara ya vumbirhi hi ta va khe tikuma kahle nhlokomhakalaka quarter past 10. And then hi vuyisa sweswo 10 to 11 hi kuma kahle tinsimu ta timbirhi ta siku. Hi vuyisa sweswo hi ta kuma kahle swikhongelo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. And then endzhaku ka swona hi ta kuma kahle ti-birthday wishes va khepfarisa sweswo. Loko u fika ku va na ku cincanyana exikarhini ka nongonoko ni ta va ni kha ni mi update a ni mi byela kahle ku ri hayi kona se hi jikela hala se swi endlisa ku yini. Mara otherwise ke mina na n'wina hi leswi hi nga ta va khe fambisa swona a hi languteni kahle ku ri mi nga ni kombisa ku yini. 0608075942 nombara ya riqingho leyi mina n'wi nga ta va khe famba kahle yo kasi www.gsrfm.co.za that's our audio streaming n'wina vayingiseri va mina kasi gsrfm le ka Facebook page ya xitichi xikan'we na ma-TikTok mina ni kuma kahle le ka @gsrfm. Mina my handles it's Marilyn Pereta eka TikTok and then mi ni kuma kahle ka Facebook page ya mina i ntswalo yin'we. Instagram it's being Marilyn n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke ta va hi khe fambisa sweswo ni kha ni ku hashtag eka munhu un'wana n'wana leyi nge le ku fambeni kahle yena eka mponi va siku ra namuntlha loko hi ku n'wi yimaka ku yi joyina kumbe mi yi joyina ro sungula mani hi khensa swinene. Ni ba mandla ni velela ka ti-taxi associations ni khensa swinene kumbe hi khensa swinene vukorhokeri lebyi mi nyikaka byona bya siku na siku leswiwani hi swivona kahle hi ti-driver kahle letimba ku khe ti hi tleketla eka vutomi bya siku na siku ti helele mbilu hi khensa swinene mani mi va na siku ra kahle ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi kuya humelela. Ni ba mandla ni velela ka vo mhani lava va ku xavisa makete leyi siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi kuya humelela ku ya mahlweni le matafuleni le ya mi vona mani a ri saseki siku ra n'wina. And then hi ba mandla hi velela ka vanhu lava tirhaka masaluni siku ra n'wina a ri saseki lava nga le ti-restaurant siku ra n'wina a ri saseki mani lava nga le tihofisini siku a ri saseki ku ya mahlweni lava ha ku chayisaka famba ni mi ya tiwisela mani lava ha ku nghenaka ntirhweni ku fana na mina xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa kasi ke hi nga ri va lava nga le ku yingiseleni emakaya 106.0 gandlati xihondzo le ka grand form siku a ri saseki ku ya mahlweni hi ba mandla hi velela ka ti-truck drivers ta hina siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni lava tirhaka kahle ti-brick yard na ti-brick layers xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela. Eka siku ra namuntlha ri tiveka kahle hi siku leri ya ra TBT n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Throwback Thursday ni ri kongomisa kahle eka vo bava na vo mhani lavaya va rhungaka tintangu siku ra n'wina ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa mani bindzu lero ri ku tlhamutlhamu mi to kota ku vona swin'wana na n'wina kwala vuton'wini mara otherwise ke a hi baleke ni languta kahle Facebook page ya xitichi languta ku ri hi nghena kahle na vo mani eka mpondo wa siku ra namuntlha eka nongonoko kumbe ta va hi khe famba kahle na vomani eka nongonoko eka siku ra namuntlha TBT mi hi throw mi cukume ta mi hi yisa kwini. Otherwise ni balekisa sweswo ni languta kahle eka Facebook page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leswiya ni vona kahle vona ku fana na Judgment Avanyisi la ri singa view Brenda Mrimba ku na ku vona Marilyn kwala ka rivala 060 Mr. Timan Mate na mi vona kwala ri singa view ni vona kahle munhu wa ku fana na Els Milan ka makoxa hashtag ka munhu wa ku fana na Rulani Chabalala ni ba mani lambelela ka munhu wa ku fana na Mafesi Mlandza B9 hashtag ka Faith Colbert Ropiwa mi va na siku ra kahle Teacher Pondo Meneri Mathebula siku a ri saseke i nge ta baloya hi tshika ni flama na mi vona kwalani kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Hassani Mashele ni va na siku ra kahle laya Jim Jones Ampogor kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Usan J Makame leswi ni vona kahle munhu wa ku fana na mani makhuvele Grace a gandlanani ka Khan hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na mananhlayo na mananhlayiso mi va na siku ra kahle a bika maswanganyi le kaya ka nyama leyi mi va na siku ra kahle ni leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na Khensani Macheke mi va na siku ra kahle Nyiko Jananda hashtag ka n'we kasi mi vona kahle na munhu wa ku fana na Nyiko Maxindzwe mi va na siku ra kahle va ku vaxumi hi Marilyn ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri laha ka bode laya 060 ni vona kahle mana ku fana na mana bomba tinyiko mi va na siku ra kahle mfana wa goxa hi leswiyana va vona le ka mapuve le kasi ni vona kahle mana ku fana na D wa ka vo mi va na siku ra kahle laha ka Jim Galalumi laya 060 ni balekisa sweswo ni vona kahle mana ku fana na Mani Julio le gen section F le va ku ri xile Marilyn ni nghena kahle na vamhani lava landzelaka exikhongelweni ka siku ra namuntlha hashtag ka munhu wa ku fana na Man Rose Obzani Queen of Lipompo na Mr. Usain J Makamu mnghenisi wa kahle hi mani Julia eka siku ra namuntlha hi leswi ya ntsutsumisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani a languta kahle ku ku na vo mani afasitereni 060 ntsutsumisa sweswo na languta kahle le ka TikTok page ya mina and vona kahle munhu wa ku fana na Jonathan Mabalani wa Guyu hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na n'watsakisa masevu wa mina mi va na siku ra kahle ni vona kahle munhu wa ku fana na Fumani Two kumbe na siku ra kahle mhananene makhuvele hashtag eka n'wina Ben yes hashtag eka n'wina vuti

kumbula kahle kusuka kahle ka Brahu Masikele ngwana ba ngitshe bana ba kurandeka mo bona awohlele ukurula bakothana hindela le ngwana ba ngitshe ba mina ba kurandeka ai balekeni yakuma kahle ti top stories laba ku joinaku amamkela kusuka tindawo ta ku hamba namba lomba kumkhemi yingisela mirikona ngwana man patron ka mphambo ai khona man nambona kwala usa kuyu hashtag ka wena ta kahle kuri tu humesa yini laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kumbe ku le ku humeleleni ka yini n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka tanihileswi mi swi tivaka ku ri ku busy na ku tsarisela ku vhota n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka va kombisa timhaka ta ku ri so far 10 province hi yona yi nga khoma the most registers va nga lava nga yingiseri va hina va kurhandeka laha van'wana va khi va kombisa timhaka ta ku ri who calculates these numbers and then va khi va kombisa timhaka ta ku ri there is nothing lexi hi nga ta xi endla because swilo swa durha i ti-votes swakudya swa durha ku vota i mahala mara then ku va endla leswi swa ti-broken promises some of the comments leti vanhu a va ri kotisiyeni n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka a hi balekeni ha languta kahle tin'wana leti ti nga le ku beni ka bembele n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka next year African Cup of Nation final faces challenges the Confederation of African Football president Mr. Petrus Mtsepe bahle hi Wednesday va kombisa timhaka ta ku ri ku le ku predictweni ka ti-event leti ti nga ta fika ti va co-hosted by Kenya and Tanzania na Uganda n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka vanhu a va ri ku swi soleni ku ri njhaka and then va khi va kombisa timhaka ta ku ri they are still the indecisive va ha lunghisa mara ku na ti-chances teto n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka maphorisa va le ku lavani na wanuna loyi a nga kumeka a ri involve eka timhaka ta crime na ku roba laha swi nga katsa na ku dlaya n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka laha va hlamuseta ku timhaka.

0: ta ku ri swile swi humele kahle tindhawini ta Gauteng laha va nga kuma xibamu lexi xi nga na milandzu yo hlayanyana. Hi yisa mahlweni languta kahle leti baka huwa the transport department etindhawini ta Gauteng swa ni khe ni hlamuseta hi Monday loko ve le ku kombeleni kahle ku ri va kombela ku ti-taxi kumbe ti-taxi owners a va hloniphi their customers na ti-service leti va ti deliveraka hikuva va khe va susa ti-taxi leti to ka ti nga ri ki roadways emagondzweni ku ndlela ku ri vanhu va kota ku travel-a va ri safe and comfortable. N'wina va kombisa timhaka ta ku ri ku na ti-taxi tin'wanyana leti ti fanelaka kumbexana va ringetaka ku va va pusha mhaka ya ku ti fanele ti phawundiwa hi mhaka ku i khale ti ri kasiweni. Some of them I don't think na ku na service va ta servisiwa and then va khi va kombela va khi va ku they are aging them ku ri a ti humi ti-taxi letiya. Hi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Ya ya ku va kahle timhaka ta ku ri vanhu va le ku complain-ini kumbe matikumele ku complain-ini hi timhaka ta ku ta inflation lava kombisaka timhaka ta ku yi tlurini for kusuka ka 4.5% se swi le ka 5% n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Lava kombisaka timhaka ta ku ri leswiwani swi fika swi onhiwa kumbexana swi fika swi vangiwa hikokwalaho ka timhaka ta ti-transport na ti-high fuel pricing drive na ti-high oil drive. High price ya oil drive n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Leswiwani swi fike swi hlaseriwa kumbexana swi fika swi hlohloteriwa hi mhaka ya nyimpi leyi a yi ri kona ra hina va ku rhandzeka le matikweni ma le Middle East. And then hi balekise sweswo hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa tiko ra DRC va ya mahlweni va kombela ku pfuniwa mayelana na leswi nga le ku humeleleni tanihileswi hi swi twaka ku ri tiko ra vona ri le ku hlaseriweni hi xitsongwatsongwana lexiya xa Ebola. Unfortunately va fike va discovera ku ri a hi Ebola yi ri yoxe ku na breakout ya malaria as well. Hi yisa mahlweni hi va ya langutana kahle na leti baka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku lo sala ntsena 9 minutes wa mina n'wina hi ya kahle emahungwini. Eka mpondo wa siku ra namuntlha ya languta kahle ekhontshamo wa court tanihileswi hi nga hlamuseta timhaka ta ku ri a va ri ku applayin ka bail mestefa ni nkosi hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va kombisa timhaka ta ku ri swa ha ta yisiwa emahlweni. And then hiyisa sweswo mahlweni languta swin'wana leswi nga le ku beni ka pongo kumbe leswi swi nga le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va kombisa timhaka ta ku na concern kuna concern laha tikweni mayelana na na vanhu lava va ownaka ti-mortuary va kombisa timhaka ta ku ri swi fika swi affecta our health kumbe swi affecta na mbango as well hi mhaka ku nkarhi wun'wani mi kuma ku mati lama va ma tirhisaka ku tlilina tindhawu ta voho na ku endla swin'wana na swin'wanyana loko va heta mati lama ma khulukela emilambyeni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. So they were aging people ku ri va kombela ku at least a va ringete ku endla ti-drainage. Vanhu vo tala va sungule ku khomentetela laya va khi va kombisa ku na vona va hlupheka in this section vana va hlupheka in this villages vana va hlupheka in these locations hi mhaka ya ti-mortuary n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Otherwise ke letiwa hi le timhani mi khomele toho to tala mi ta va mi khi mi tikuma kahle eka mahungu ya awara ya ku na remember nguveni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka mo hi jika hi la
1: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela.

0: Nko vhile yo dem khome ha sa vha chava munga ta disa na thaka.
1: All right, in case of shine.
0: So.
1: 0608875942 but Derek. Vare mnga ingene mkem chava baskiri le mtu wa bona le. 0608875. Alright, ban balekeng 0608875942 mina ngwe ba case aso so mahlweni mingisira mina go rande ka mele moyeng ngwe na.
2: Eh, ai tsho go ma.
1: Mm.
2: Mina na ni bona liya ya go dja mona ri go vulavuleni. Eh, liya ba i plane kahle ngo. Mina loko wo wa iri go jene iri go vulavuleni. Loko wa go ba bana ba mina na ba ba dulisa go loko la ba la vula go loka ri go jene. No teka plate nya le ka indlu. Eta dja loko ingi e hete go vulavula. Leswi mina ni hanyisa go swiso. Na mina loko ni ri jene nga nhlamula. Nge mhlamula mikarhi yin'wana. A ni swela ku loko ni dja ni vulavula swi tlhambuka swi angela. Loko munhu a ri ku jene a vulavula swilo swa swa huma swin'wana swi ya wela kun'wana. That's why munhu hombo dya xi lexi ni xi rhandzaka ngopfu. Loko o va a ri ku vulavuleni a ni nyika swilo ni nge dyi. Hikuva a ni swa tlhambuka swi ta tlhambuka ya kwalaya ni teka ni dya se ni kumeka ku se a swa ha ri swona. A va pulani swilo swa kahle ngopfu kwalano.
1: Ni mi kuma kahle mama.
2: Hayo ale.
1: Thank you. 0608875942 mina ngwina va case aswa swi mahlweni ngwina va yingiseri va mina va ku rhandzeka. Hi swini swilo leswi n'wina mi nga jikisaka muyeni o nghena hi gede mi ku hayi khona mani. I nga kuta ku hambanga kahle ni kombela u jika. 060 mi yingiseri wa mina mi le moyeni. Alright, hi jisela fe mahalo. Ahee.
3: Swi swa va loko swi fa swindla swin'wana.
1: Mm.
3: Loko mi ku mijari xona xa harila xa ha ku n'we.
1: Timhaka ta kona.
3: Se ndzi ni hleketa ku noxi na swin'wananyana.
1: Swin'wanyana na swin'wana.
3: Ha ya twala mhaka ma.
1: Mirini ma yi senyi.
3: Ah mina swo tala ni nga ni nga soli ngopfu. A ni ngo zondzela swilo loko nghena mpelampela kuma ku buruya ku ri yi nyeketile fika kwala tsolweni.
1: U laha ko nyeketa laya.
3: Ah manyaketelo ma kona mi kuma ku na man'wani matambo vava mi kuma ku lero i nyeketa buruku ya kona mitlhame ya vona na ndzisa buruku le henhla mara buruku i mbarile mara leyi nyeketile mitlhame ya ndzisa buruku mitlhame ya vona nenge futhifuthi
1: exi
3: a va nghena kwala kha jikeleza kwala mi kuma mi tshamile nkarhi wun'wana ina vayeni vo hlonipheka va kha va langutisa a leswi a swi languteki
1: ya
3: a swi languteki ha manyaketelo man'wana hi ku na mavona vulavula leswi swi nga ni nga swi vona swin'wana ku a leswiwani a swi basanga leswo buruku i nyeketa ze yi ta fika laha ku sala ndzisa buruku ku tlhela ku vonaka nenge futhi leswaku nenge wu le xikarhi ka ndzisa buruku na buruku va ku i mijaha bya kona byebyo ene munhu wa ku i nyeketisa leswiwana ni banti ri kona
1: mara i nyeketile
3: i nyeketile mara banti ri kona leri mi fanele ku ri yi biwa kahle yi vuya hambi yo vuya ka mukhavanyana yi vuya kahlenyana hambi yo kota ku vuya kahlenyana kwala henhlanyana mara lero banti na buruku i swi nyeketi swi ya tshama le nkoveni ndzisa buruku i sele le henhla nenge wu sele xikarhi koku xixika lexiwari koku basi loko a ku ri njhani mara munhu a kule ku tongeli a kha a nghena matamitwana i nga ku leswi i nga ngo khwita va kha a famba kasi a ngo khwita u bamba hambi hi ro bombera kona a ni twisisi a kwalano hi nge twanani kwalano hi ta ku languta njhani hi ta ku xeweta njhani loko hi ri na vayini kwalawani loko hi kha hi ku languta hi kuma ku ha ene plus munhu loko a nga tshamiseki
1: i hala na hala
3: i hala na hala ku hi ta kota ku ta vona xinengani lexi xa yena lexo basuluka lexiya na ndzisa buruku lexo handuka futhifuthi na buruku ya kwale yi nga bowa hi banti rin'wana ro karhala futhi wena nga namba boy xikan'we ri namba ri tsemeka hi ta kota ku nyika rin'wanyana banti loko wo nghena ri hava banti ya yi nyeketile swo antswa i to vona nghena ndzeka yindlu ni fika ni teka rin'wana loko hayi mungani voni nga ku yilata namba yiwa ene yi nga va ku ri na vayini namba yi koka yi bohela henhla a ta namba a vula ku i xitayela kumbe o va hava banti na
1: swilavaya
3: va nga na banti lavayani ha wo namba i tlhela n'wana mhani loko wo pfumala banti swi swoni ta namba ni sampula hi ku n'wundlela sweswo ntsena
1: ya
3: ha leswin'wana swo talatala ha swi gina swi antswanyana voa na to tihlambanyana hi nga ti arisanyana
1: ni swaku jara va landza i le ku mitweni ku swo nyeketa mi swi lavi le ka n'wina leyi
3: na loko swi kha swi nyeketiwa ni ha swi tiva ku i group ya kona ha swi tava group ya malembe mangani loko ze yi sungula ku nyeketa sweswo i kha ni se swi ha swi tiva ku hayi group leyi nga ku ya ha sungula ku vonavonanyana swin'wananyana
1: mayisenyi
3: ahemutana
1: malembe ku i mani a nga nyeketa
3: ha va ta malembe a nge n'wi voni ntswatswo fana na mina himpelampela plus na xinengani xa mi kuma nyengele xiburukwani xikwani va ku langutisa kwena wo ze byelana swi tlangi swo ka swi kokwani xenyana buluku ya wa
1: kumbe munhu wo fana na vo mfana wa goxa a ta a nyeketini
3: vula vanhu lava banti leri ra vusocha ni ku nga ku lamawani swi nga ndzeka ma tsemeka teka lebyiwa bya vusocha Eh, afana gosha futhi vona ndzini andzini karateka hi vona. Nuna pano ku hayi nwe teka le dia social dia. Le dia dikume dia dio hambo musunga hi dzona. A dindzi chuma hambo koka movha ya vona. Inge temeki. Ni va nika dzona ku ha bohana.
1: Ni mukuma kahle.
3: Eh toteto ha vana va futhi vona loko va tsaneka nuna mali va lavela bog drapa loko leswi ntirisa ku michilo hi sela. Moni na mani hi sela ku inga nyekete hi ta tsema na madyambu loko semi ya kahle.
1: Ni kenza snere mai sei.
3: Hi swona mai miri wa mina hinkwawo.
1: Danko. 06 mana swimbirhi a ku na mina munhu wa ku nyeketa ni nga n'wi jikisa swa ni borha mina munhu wo nyeketa brook 060 875 942 a hi twaneni munhu loko o ta hambale hi mambalelo man'wanyani mo ka mi nga ma twisiseku mi nga n'wi jikisa na mi ku tlhela nakona i va ambarise ku yini 060 mingiseri wa mina mi le moyeni ahee
4: Enta bolo u mikuva vutra mina na mazinyane hei ta holova ngopfu.
1: Matenta xava huku.
4: Eh a mita xava huku na vhala. Hayi mina ndi ya varvula ku ndi ya masoti ari boa kha khindi ri ani hayi.
1: Nipukini.
4: Nipukini ndi ngona mani.
1: Nipukini.
4: Kansa sarwa mina.
1: Eh.
4: A munhu loko ta mbala dzoko la ka hina vanhu vani hayi ndi ngbela ka tikhela.
1: A nga hluburisi u tlherisiwa.
4: Otseyo drokhela utukoma na nwana ka hela mhlulo idolo ngena la ka hela nenta nyama ampiru ni lo motamba ni bruno mata mbaya nam eh anto ngeyo ko aitan bale bruno la yana doga ai khela ko miti ambalan tsege ta ta ka sa la ka hela kwa
1: ni mkuma kahle
4: bale nyeke ta liya ni mana yo na wana mani impano ko saka mo dance so mi
1: ma ke zo shnene ba Thank you, 060 875 942 Nawang said Ramna Wakrandeka care from social shallow mark and jaina. No mum can so got in the combanamban, don't coming sell out miracle and I'm came from Bagatina Mina Marlin Wakashrinda. In Tom Bilaka Mali when it's so got it in the window tia, the gabungan cash tie, Jimmy and Kinomagatum Tinwaka Pirita Wina in Twakate, Evita or Ranzalo Yingwe, Bagu Jamuna Kabula Bull, Amen, but it's a full mina, someone man patron in lay, a gampambole, 060 875 942 Nirwina. May I tell some moon, loco stay in Kalam to a wina. Loko swi ta ka mambalelo mani kumbe swin'wanyana a swi ndzhaku mo ka mi nga swi twisiseki 060 mingiseri wa mina mi le moyeni
5: sister
1: ahee
5: laha va kha va yi chukachuka vo mfana wa goxa va twa na vo bot masenyana a yi chuka yi tisizwa mpela swivula leswaku ri haya tika mhaka leyi
1: ngopfu
5: ma vona leyo nyeketa ni na leyo munhu a dya kha vulavula Hey, swi bed ngopfu a swi na vumunhu.
1: A swi na vumunhu.
5: Mme loko mo dyana mina mukhe mi vulavula sisteri na nyenya mani.
1: Eish.
5: Eish, that is why hi na vumunhu un'wana na un'wana i fanele a dya swa yena.
1: A plateini ya yena.
5: A plateini ya yena.
1: Ni mukuma kahle.
5: Ku loko a ti dyisa thyaka ku va khe ku dya yena. Se a nga dyisi vanhu van'wana swi swa yena ma swi vona.
1: Ya.
5: Munhu loko a ri wun'we u fanele a famba na plate ya yena yi nga dyisani. Mina ni vona ku ri sweswo siseri wa mina
1: mi khense swinene
5: i Pitus Mathonsi va n'wana John Mathonsi ka thova ni
1: mi va na siku ra kahle
5: nkomu
1: thank you 060 875 942 va kurixile Marilyn mina lexi mutani xa mina hambileswi ku pfumala ku darata u nga ngheni u mbale gown a muti wa mina na swinyenya hi Marilyn hi mina xikalavito wayi mi te n'wina xikalavito a fanele mi vule na vito hi kota ku swi tiva ku le ka n'wina le A ku nghene ku kumbariwe gaweni 060 875 942 mingisela mina ku rhandeka mi le moyeni n'wina
6: zalo ya ba
1: ahee kwani gaweni
6: u pfukile ko bami
1: ni pfukile minjhani
6: i pfukile hai mi lexi ni swi zanda ku swinene hapilesana ha xavisa micomboti ku tshama ku yoma loko wo ze yi ngheni mbale na tlepisi ri tlengiriya a ni vene ku byela kahle loko xaxo loko la ku nghena haleni sungula ku xi hluvula kumbe xisiya gedeni kumbe wa khoma kumbe ndzisa ku yini loko la ku nghena
1: la ko ri ya kepisi la
6: i thechi riyeli xikokela hala rameni hambi wo tekume kun'wanani swa swipawani swa ku i thechi rino susa tixewe na minyekete loko na ha ti xavisa i ta i ni landza xitangeni loko ni ku u ni keleni ni ku tata teka loko i ta a ni ku byela ni ku
1: Ela ku tindla yena kwala muti wa n'wina.

0: wala ndyangu wa mina lowu ni ngo lo kho kho tlhelo hlayiseka ntombi ya bava
1: ni kenhle swinene.
2: Ni khensile ntswalo yongweti nhlokomakata mahungu ya awara ya khumen'we. Maphorisa ya Afrika-Dzonga etindhawini ta Skukhune ya le ku lavisiseni ka mhangu yo dlayiwa ka vaxinuna wa malembe ya 20 MSC wa magondzo na vutleketli xifundzeninkulu xa Gauteng Kedibone Dia le Tlabela u vula leswaku va burisanile na mihlangano ya mathekisi. Mahungu xitalo le ka awara ya khumen'we rixi
3: Jincare Private Clinic lei i clinic lei pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing 100 rand. Bathela baba na chronic treatment. 350 rand. Consultation ya bona 350 rand. Loko bakutshulela ekaya 1500 rand ntsena. Loko uri eka malamulele na giyani. Na nwina bathi medical aid basukota kumfuna. Kasi tiya na dipiliso tisa mindangu ta baba nuna. Tikona kasi family plan 100 rand. Uba kona e giyani a Bankston. Wa kumeka e matrix arrange kama khoma lokuntsha a tlhelokele tingwenzeni. Kasi na le giyani a section A kusonile amba va kumeka nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568
1: 066-257-5568 xakuva hi ke hi tlhukuvutsana na nhlokomhaka hi swini swilo leswi n'wina mi nga jikisaka munhu kwala muti wa n'wina loko u ta a swi endlile kumbe a swi mbarini 060 mingisi ra mina mi le moyeni
4: ni
1: pfukini minjhani mhani hulo
4: hi pfukile va n'wi vona munhu wa ta a kha a chachara hi foni a nghena la mutini a kha a chacharisa sweswi mativa hela swo swini va ta swini swi ringa ku hindza na mpimo
1: a vulavula a kha a rhasa
4: mativa u n'wi nyika swo tshama tanihi ku ri munhu u ta i ta titwa a nga tshami laya xitulwini hi luya wa hindza wa kha wa chachara na foni hi luya eyi mina eyi swini swi ringa ku tlula na mpimo na zani ku tivisa siku rin'wanyana loko mi nga ringeta ku tima foni yaleyo swa hi borha
1: yo nimkumaka
4: ani loko no tani ta hi ni khani vhalavula hi phone ani loko ni lavo tsaka ku tshana muti wa lona lo ni vhalavula kuna hela na mudzwana ni ku hayi lani ya ku kona selfie loko ni huma nda mkhoma futhi moye ni mkati ba eta tsachara nda wi ti ku nyika ri na vela so tsama wa tsachara hi ndu ya wa hinda anga tsami na la ka hi kitulu leswi swo vula hi ndisa swi
1: ish ni mkumaka
4: iri munhu lo nga kahle kahle kahle kahle a hlokweni ya wena hayi na ku humesa mina ni kumbe mfabani ti ya heta ku vulavula miri leyi hiku ni na ku tshama ya n'wina a yi le kunteni ka swona ni n'wi byerisa sweswi a ni n'wi nyengi i nga rhana ku ni ku nyika xo tshama a wu drop i tshikata lexo tshama hi lu ku jika na tiyindlu i ya vana swa hanya sweswo
1: a swi hanyi
4: na tlherisa loko hambi wa ku vona ku ku phutile tanihi phutile ku phuteli mina ni lavi munhu un'wana a ta phutela laha

0: A hi pfukile ma.
1: Ya mina lexi ni xi vonaku amutini ku na vanhu vo tala genge leyi ya masiku lama munhu wo nghena amutini wa munhu ambale xidloko. A ni n'wi rhandzi swi fana na sweswiya swa basikiri muti a wu na ximutani loko va zela va ku i muti hi le ka mani loko fika gate-ini loko chova basikiri wa chika. Hi nga yi paka kwale gate-ini loko sola ku va nga yi teka chika u khunguluxi fika egimeta nsinyini kumbe kun'wana kwala kaya loko fika a gate-ini hluvula xidloko i khoma hi voko i vulavula leswi nga tela swona i tshame hansi se ku tlhe ku xeweta yena munhu wa kona yaloyo a nga fika n'wami se n'wi xeweta mahati minjhani hi kona minjhani i ncini sweswiya xichangana xi swi pfumeli sweswo na valava ya vo i mhani i pfuka nampundzu hambi lava ku kombela swin'wanyana i ta mbale leswa magawu ya yena swi leswiya swo swa le jaratini ra yena na kwalomu tikhefini hambi ku hlola ku xi kuma hambi yini mi ta kuma swi mbariwile i nga suka ka ya khefini mbale xi lexiya xa gawuni a swi twisiseki kumbe a ta ambale swo koma i tsandzeka no tshama mari suka a kaya why swi va tani munhu loko a nga mbalangi kahle wa nyangatsa loko i n'wi langutisa swi vona se hi leswi mina ni swi vonaka ka swilo sweswo inkomu yebo
2: rixile Marilyn rixile ka vayingiseri ya twakala na nhlokomhaka ya kahle ya ku dyondzisa na ku yi tlhela yi dyondza wo ni kombisa Marilyn a ni ya ka munhu wa xinuna a vona munhu wa xinuna wa ku nyeketa tiburuku ivi ni loko a nghena ni kota ku vona na lexiya a nga rhanga a ximbala le phakati buruku liya yo fa yo ka yi nga faneriwi leswi ya swi rhangisaka hi xi vona a rivaleni a nyeketini mo ni vula ku swi ni hlambisa timbilu ya mina swi ni hlambisa timbilu munhu wa ku nyeketanyeketa munhu u fane mbala kahle swi nga vonaki leswiya swi le phakati no pfumela ku va mbaleka loko munhu a zambarisa sweswo wa ni vula ku mina wa ni swirha timbilwini ta mina loko ni ya ka munhu wa xisati munhu wa xisati a hi mbaleni kahle hi nga mbale sweswo loko se mi fika le jarateni hi nga ku se mo advertise na loko se hi fanele hi mixeweta a ha concentrate ka mixeweta hi concentrate ka mambalele lama ma n'wina a hi komiseni kwalomu ya hi tshamaka kona amakaya ya hina ni pfumela ku swi ta va swi amukeleka mara leswiya swa ku loko se mi tshamini hi karhi hi mixeweta se hi fanele hi vona na leswi fanekeke hi nga voni swona munhu vula ku swa ni swirha na sweswo kahlekahle mina point ya mina mambalelo hi laha ni stikaku kona a hi ringeteni ku mbala kahle loko hi ya majarateni ya vanhu vugubugubya byi ndleneni lomu hi tshamaku kona a vehli ku na leki ngobeni
3: njhani sesi Marilyn hina hi pfukile ha yi twa topic ma n'wi vona munhu wo nghena munhu wa xinuna a nghena a mbali kepisi a phakati ka ndyangu wa buruku yi kha yi fika matsolweni a tlhaya ya tshama henhla ka guva switulu swi yo tata rivala leri na n'wi byela ni ku a wu xi voni xitulu lexiyani ha mi nga ringesa ku tikhomanyana mi kokanyana tiburuku vanhu va hosi lowa nhonyani loyi mi kumaku xilexi a nga xi mbala xi khomani na nyama ma swi twisisanyana switofi leswi va swi mbalaka na swiburukwani lexiya xo vihelela la nyongeni na hayi va nyumisa vanhu sesi Marilyn va nyumisa se lowa nhonyani no teka ceka ni n'wi nyika boha ni ku i ta hluvula i famba i ta siya ceka loko i famba laha wana a ku mbalisiwi swona sweswo swa swiburukwani swa n'wina swo ka swi nga pfali na thanga hi lopfu sweswo njhanjhani sesi Marilyn
4: No. Loko u ta muti wa mina ti nga ta ni kahle hayi wa tlhela i nga ti amuriwa emutini wa mina i ta yi fika yi vulavula swa wena ene i ti nga ti khomangi kahle hayi kwalano hi nge chayi kahle na n'wana wo loko a ta va a nyekete buruku ma muti wa ma yi ngheni yi nyeketiwini hi mfana i tlhivekela xigqoko i ku delela famba swi ndlela kwele i taku hi kona kwahalaa ka n'wina laha muti wa mina a swi tirhi sweswo ni ta ku hlamusela kahle tlhela.

0: dago ana anu kuvitana ke iyo ta wena ayi mani mahuri ka ri kwala ka mapuko kwa dyono na ku hlwela dango
1: inkomo muhaxi n'wana mani patron kusuka ka mphambo wo sagalaza mina muhaxi loko munhu o tana swi swo yiviwa a ku ta ku ni xaviseleni hani namba ni vheni n'wi jikisa a ta hikwalano a ta hi le gatini vheni ku aye vheti ni lomba vheti ni lomba hi nga na swi sweswo na ku tiva mina vhengeleni tani ya xava vhengeleni inkomo muhaxi
2: mari leno loko munhu o ta a nyikete broko a muti wa mina n'wi byela ku hayiko laka mina yi nga ngheni kona un'wana wa nhwena ta mbala xikete xexaei swibokatani swibo hi mudani swo fika hi lako a nga koti no kwarama hayikho n'wi byela ku hayi n'wana mhani hayi loyiwani yima le handle le yi nga ngheni la n'wi byela ku kwarama ya ta ku vona hi wena ta kwaramisa ku yini se a ni pfumeli leswiya ni n'wi byela ku hayikho hlonipha loko miti ya vanhu ku ya miti ya vanhu i tidyondza ku hlonipha na vana va fanela loko va ya miti ya vana va dyondza ku hlonipha va ta va hlongola van'wana va ta va cacela bya kumani gede maswivona va ta va hlongola ku nyeketa tiburuku swiketele swo koma swibemudani va ta mi hlongola mitini va no se a va pfumeli leswiya maswivona se xidloko a wu dyi swakudya edlokini a wu nghena muti wa munhu egade baskiri a wu xeweti munhu we le mutini a n'wi kuma a ri mutini hi xichangani loko a fika laha mutini i xeweta hi hina hi ku vuyani kumbe avuxeni hayi we i pfuxela hina mina ko u ndlela mina u mi yela premier nga laka
3: ri xile se smarilini na yi twa nhlokomhaka n'wana mutswari mina ndzondza leswi a swo mi kuma ku loko ku ri ku i mfana u ta ambele buruku a nga yi mbalangi swona yi sukini laha a yi fanele yi tshama kona xisutini a yi tshamangi kona yi tlhetlhile ya le hansi leyi yo n'wi phijelo ka famba xin'wana i mbele kepisi a yi rhiya xin'wana i le ku beni ka khwela emutini wa mina kwala ka malepani kwala ni be ni n'wi byele ku hayikho nga ka wu ti kona loa nhwenyana leswi swin'wana mi kuma ku a swi tshamise fiki matsolweni a xi fiki na le ka hafu ya matsolo hi kwala i ya tshamisa ku yini kumbe ku na vanhu ke kwala kaya ku vunamba yini a ni be ni n'wi byeni ku leswiwani hayi leswi a ni swi tsakeli laha mutini wa vanhu hi ku milawu ya laha yi a yi swi tsake a swi lavi a swi laveki lahawani wa magoda ya mina ri kampam daxis marilin
4: hi mixo lowunene sis marilin mo yi nghena ubyeni mina hi loyi munhu wa nghena nhwenyani i mbale leswi swa swa swiburukwana sweswi va swi mbalaku a siya na nkava laha likipani li lokhakhana na laha henhla ka nkava nkava wu le rivaleni libulukwani le la nga li mbala khakhana na khampfikhampfi ni vhani ku heyeyeyeye tlhelela ndzhaku mina na vatukulu va mina a va mbarisi swona sweswo hatlisi tlhela ni vhani ku tlherisa hi ku na nawu la ka mina va swi tiva na vatukulu va mi hikuva va nga mbali va siya mikava mbala swikhapfikhapfi swi ku khapfikhapfi hayi hi nge kumani ni vheta ni ku tlherisa mavonelo ya mina sesi marileno i mavonelo ya manana mari ya maswanganyana mavonelo ya munhu wun'wana mina ni kwala ka maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danko
5: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi yi twakalaka mina munhu nghena exidloko a nga hluvuli waloye kahle kahle ni nga ha n'wi tlherisa ni ku ha tlhelela ndzhaku a hi le tlangelani laha ha ku ri Billy Ocean xin wa hosi mapuve block 18
6: hayi mirili na mehe ni pfukile mhani ni huluka mi nikisa block 3 ni munhu loyi nga a ni n'wi jikisi ni n'wi nyikai ni n'wi byela ni kun'wananga loko i ta lani i fanele xidloko i hluvula wa nghena gedini inkomu
7: 060875942 mativa na ya ku na milawulawu leyi a swi mitanamitaneni swa vanhu le muragarageni ya vanhu le mimitimitini ya vanhu le mindyangwandyangwini ya vanhu mani khona hayi mina hayi mina ni hluphi mina mina as long as hi ku i ta vulavula Afrikaans loko i nghena ka mina ka ya vulavula Afrikaans ntsena hi mhaka ku na swi ta ku ta ve nge vulavuli mahungu mo tala i ta ve ke nga vulavuli mahungu mo tala loko

0: ka swa itiva hayi khona. You are welcome loko ku awitibi swi lego hoyo to fika imiela iku wi. Hayi itoseng because ifane ivulavula hi Afrikaans. Nihlekisa hi ku loko ku vulavule na van'wana hi site lerin'wanyana hala ni ku hleni ka ti-comments va ri marilini mara Afrikaans ya hlupha ni ri hi swo swa kahle i nga ta hatla i ni byela ku i twa ndlala wa ha ku fika se ni la ku hunguta sweswo swo tshamakhiya ku ni la mati ni la yinini se i ta vulavula Afrikaans mara otherwise mo ni ta ka mingiseri wa hetelela hi ta kota ku gimeta n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
1: njhani
0: ni pfukile minjhani
1: Kukule, mimi ni njia kwa kungogo kaka kwa kungogo kwa masaa tima. Ah, hile mwanamu imani board mazele la mwa ma divele masomo kwenye nati sungu ah ni sisi sisi na kusheri sio mapenzi.
0: Mara nini karuma na ishubu ni na?
1: Ah, ma divele la masomo kwenye nili board yako na imani ili mazele mo na ma asili mto mami. Iko.
0: Ni kenzo shule. 0608715942 swi lego yo fane hi kuma tisayizi ta hina ta kahle hi fane u va xo hi sayizi hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka hayi khona loko hi ku Afrikaans ma yi kota hayi le ka Marilyn le you are welcome hayi mi welcome ngopfu se na ku avoid sweswa swo heyi se ni twa ndlala u na ku ni byela hi Afrikaans ku we twa ndlala we otherwise ke ni khensa swinene vayingiseri va mina va ku rhandzeka hayi hi dyondzile xem hi dyondze swinene one thing I have realized ne i timhaka ta vana va hina lavawani lava va nga beburiwa after ndhambi hayi a va stresses most of the time ni na xitsongwana mina le ni humaka ko n'wana mhana mina lasiboni ya le kaya i ri so mi kuma ku a hi munhu wa ku rhandza ku jikajika mara u rhandza ku hosta leswa swo vanghana va yena va ta va fika va tshama sweswiya even then ukuma ku na group man fika ku mukuma ku kuva ku nyeketwe ti bruku ku kumbariwe swidloko so I always tell him ku ri no byela vanghana va wehe ku ri loko mi nghena amutini swidloko number 1 wo nghena munde ka muti wo khoma gate swidloko a xi hluvuriwi munhu a lungisi mabruku because ani a hi le tavern laya kumbe a hi le groundini kumbe a hi le ka chillers as they say so I don't send vana man leswa swa ku i swa xikhale leswa heta swi ndla muti wa wena leswa swo hayi ana a swa handliwi yinini i swa xikhale hayi a mimiti ya vanhu so a hine ni ya dyondzisa vana mahanyelo na vumunhu hi ndlela yaleyo ivi then ku va na lava va xisati lava ya leswa va khi va swi hlamuseta vakokwani phahlani I think kokwani phahlani a na swi tivi ku na mani wa xisati i swi hlamusetini na mina eswikhumbini eka khomenti yin'wanyana laniwani timhaka ta gown man gown nga pfumi yi huma ka mafika kishini loko yi ze ya huma na gate ya miti ya vanhu hayi khona swi va swi nga ha langutekangi munhu a ti dyondzisi ku loko a huma kaya kumbe a huma akamareni a hluvuli gown ya yena loko a swi tiva ku fanele a huma gate hambi yi lo saseka njhani hambi yi lo durhisa ku yini gown yi nga humi nyangwa wa main door ya yindlu a yi heleli laya ka n'wina laya yi tiva hi valava mi tshamaku swin'we laya ene loko hi ku i na timinas ta kahle ngopfu ne I don't think ku no dya u nga dya u yimbarini hi ndlela yaleyo mara otherwise ke a hi va hi khe hi lemukisana hi dyondza hi dyondzisana hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya va ni senderini meseji wa ku va twa ndlala laya wa Afrikaans unfortunately I can't even read it otherwise ke a hi ngheneni laha swintsongo vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi tsutsuma hi ya kuma kahle timhaka letiya ta risimu ra siku hi ta ri chuza ivi hi vuya hi roho hikokwalaho ka nkarhi lexi n'wina ni nga mi tshembisa xona i ku ni nge mdisi mahlahla na ha vula sweswo na sweswiwani ni ta va mi khi mi tiphina swinene ku ya mahlweni na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi liya ka mahumani leyiwani kusiwa kahle tindhawini leti ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khe ni tiveka kahle yin'we i ntombi ya bava leyiwani mone ku i
2: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFMRito Rexiak Merlin Siri Merlinda Solo Yingwe Merlin technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFMRito Rexiak
0: 0608715942

0: n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, mina n'wina ya va khehisa sweswo mahlweni, famba kahle eka xiphemu lexiwani, nghenisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, ya hi ya kuma kahle site leriya ra tinhlo, right, site leriya ra risimu ra siku n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hi famba kahle risimu ra manikampweni wa siku ra namuntlha, papa Penny va ku hayi ka mina, kumbexana ya kuma kahle exiphemu lexiya xa ku va hi ya kuma risimu leriya ra ku ni xicoxelani kusuka kahle ka mafikizolo. Hi famba kahle hi risimu ra manikampweni wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, 0608875942 mingiseri wa mina wo ra ndzeka mi le moyeni n'wina.
1: Ahe yona bro tambirexe vana fambiri xinyo ya xinyori ya sukalo
0: i risimu ra mani
1: ra dokodela xinyori ra ku suka lova
0: a ku suka lova mi ri ni vulavula na mani.
1: Yona bro tambire xivulani
0: bo tombele xivulani
1: rixurani ni swinga kurana nwena
0: ni khensa swinene na switwa bottom da swa ni mbutisa ku ri ni vulavula na mani na switwa ku no sungula ku vulavula na n'wina na mina ni khensa swinene hi bottom
1: ni ra ku mindza ni mindzise ni ri ku hinkwavo
0: ni khensa swinene mi va na siku ra kahle suka lova ni ta mi chayisela rona swa boha ni ri chayisa. Danke 0608875942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hi famba kahle hi risimu ra mani eka mpundu wa siku ra namuntlha, hi pfala kahle nongonoko hi risimu ra mani mafikizolo loko a ku ri ni xicoxelani kumbexani papa Penny va ku hayi ka mina. 0608875942 mingiseri wa mina mi le moyeni.
2: Miri wa mina hinkwawo
0: maisenyi
2: minese kwala ntirhweni hayi ka boti lama a swi swa ni kwalano hinkwaswo
0: ni khense swinene
2: munhu ku ndwi
0: mumi ku ndwi n'wina 0608875942 n'wana mani patron a ku hayi ka mina epapa Penny 0608875942 mina n'wi khesa sweswo mahlweni mingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina.
3: Mana fana hayi ka mina
0: hayi ka n'wi
3: hallo
0: ka n'wina ni ta tshama ni ri n'wana 0608875942 muprista ako papa Penny otherwise ke 0608875942 mingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni.
4: Vantsongo hayi ka mina ku nghena ukuma ku vala umo hi la
0: ni khensa swinene mana siku ra kahle manulo danko 0608875942 ra chivanda chifele mbilu va ku papa Penny 0608875942 mina n'wi khehisa sweswo mahlweni, famba kahle hi risimu ra mani kampundu wa siku ra namuntlha mingiseri wa mina wo rhandzeka
4: hayi la ka ndlovukazi hayi
0: ni khensa swinene ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mamani la sala ntsene na timinese ti nga ri tingani ku yi fika kahle ka mahungu mara ke a hi balekeni n'wina vayingiseri va mina ni ya kuma kahle ka WhatsApp ku va ri yini va ku papa Penny mari lino i tipapa tinjombo papa Penny kusuka kahle ka Billy Ocean papa Penny kusuka kahle ka mufana wa Gosha papa Penny kusuka kahle ka papa Xilivana bafana alright papa Xilivana bafana va ri mafikizolo sorry otherwise ke ni kuma kahle nkandziyiso wa rito
5: papa Penny hi papa Penny prima vangana ka board
0: alright khesa swinene le ka board le 0608875942 simere mina n'wi nga ta famba kahle hi rona i risimu leri ra kusuka kahle eka papa Penny otherwise ke papa Xilivana bafana papa Xilivana bafana ka sikhonyani ni ta va tlangela rona leri a va nga ri chuza va ri voxe va ku papa Xilivana bafana va ri mafikizolo otherwise ke hi to vuya hi yena mafikizolo hi mhaka nkarhi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mara otherwise a hi dzutsi mina hi kuma kahle mahungu ya awara ya 11 nongonoko i Mid Morning Life kwala ka station xa n'wini xa xirhandzwa xa Juicer FM the voice of the nation famba kahle na yena Malane Tintswalo Xirindza mumi ni khoma la
6: Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin
7: ekhensile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we mahungu i ya awara ya 11 ka Juicer FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka wungunkuleka wara leyi hi maphorisa eka xiko xa sikhukhune ya le ku lavisiseni ka mhangu yo dlayiwaka wa xinunakumembere ka ye vukhale laha ku vikiwaka leswaku u dlayiwile ku vikiwa leswaku wa xinuna u dlayiwile ni nga u koxiwile vutomi ndzhaka loko ku vikiwa leswaku hi loyi a nga va ri karhi va swifuwo leswi hanya

tindhaka ya yindlu ya tata wa hina hikuva un'wana wa wansati un'wana. Kutani Yefta a baleka a hi ku chava vamakwavo a ya eka tiko ra Toba. Kutani vavanuna va swa hava va hlengeletana eka yena va huma nyimpi na yena. Endzhaku nyana vana va Amoni va huma nyimpi ku ya lwa ni va Israyele. Kute loko vana va va Amoni va ya lwa ni va Israyele ni vakulukumba va Gilgani va ya teka Yefta etikweni ra Toba. Va ku eka Yefta, tana uva mufambisi wa hina hi ta ya lwa ni vana va Amoni. Yefta a ku eka vona, vakulukumba va Gilgani, xana a hi n'wina lava ndzi vengeke mi ndzi hlongola ni le ka yindlu ya tatana? Mi tele yini eka mina sweswi leswi mi nga khonzeni? Va ka hina lava mi nga ta va na nkarhi hlayani, Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Lani hi la ku vulavula hi jaha leri nga tswariwa hi mana wa rona. Ri vulavuriwa leswaku mana wa rona a ri nghwavava. Mara mo ni vulavula namuntlha ni la ku tsundzuxa vanhu leswaku va ka hina matswaleliwa ya hina ma nga hi siveli nchumu. Ku hina hi tswarisiwe ku yini hi vamakwavo straight na vamakweni wa hina swi nga hi siveli nchumu. Swi nga hi siveli ku kuma xan'wanchumu la vuton'wini. Veri Yefta a boburiwe hi mhani wa yena, i vuriwa leswaku mhani wa yena a ri nghwavava. Mara ku ve na vana aka yindlu ya tata wa yena lava vona va nga ti vula ku vona mhani wa vona i kahle vatswari wa kona, mara va hlamala Yefta va ku hi ku wena mhani wa wena i nghwavava, hambana na hina hi ku i nga ta dya ndzhaka ya tatana, hi swi lavi ku dya ndzhaka na wena. Laha a nga vuya a baleka i vuriwa leswaku n'wana loyi a ri nhenha swinene. Laha a nga vuya a baleka ivi vanjheni ku sungula tinyimpi ta ku va fane va Amoni na va Israyele va lwa. Mara lexi nga ni hlamarisa veri loko se va ri ku lweni va kha va ya sungula ku la ku lwa nyimpi va nge se ya lwa nyimpi, va vuye va hleketa leswaku loyi a nga va pfunaka ephakati ka nyimpi leyi i Yefta. Va ka hina hi na nkoka la misaveni, ku hina hi tswariwe kwihi, hi tswarisiwe ku yini, hi tswariwe hi mani loyi a nga mixaka muni. Van'wani va ka hina a va va tivi na vatswari va vona, mara va kumeka va ri swirho, va lava nga swirho swa kwala misaveni. Vo tala a va va tivi na vatswari va vona. Un'wani mhani wa yena i yo n'wi tswala ivi a lova, a sala a kurisiwa a hanya, mara swi nge n'wi siveli leswaku a endla xan'wanchumu la misaveni. Van'wani va tata wa vona a va va tivi, hambi yena mhani wa kona a nga swi tivi leswaku n'wana loyi ni n'wi tswale na mani, mara vana lava a swi siveli leswaku va endla swan'wanchumu. Va ka hina hi nga chavisiwi hi swiyimo leswi swa lomu hi tswariwaku kona, hi nga chavisiwi hi swiyimo swa lomu hina hi humaku kona, hi nga hlamarisiwi hi swivongo swa hina swi fanaku na swivongo swa vamhani wa hina, hi hlamarisiwa hi swona ku tekisiwa swivongo hi vamhani wa hina. A swi siveli leswaku hina hi tirha swa n'wanchumu hi humelela. Van'wani wa chava na ku humelela i ri loko no humelela mina va nga ta ni loya, va nga ta ni dlaya. Va ka hina humelerisa vuswikoti bya wena i kha i ri n'wana wa vu.

0: kwaku loyi anga ngwavava ikha eri nwana wa loyi mhani wa wena anga hangalaka anga twisiseke kuna ku mhani wa wena itshama kwi mara a swi sivele swa ku wena itirhantiro kuna mitirho ya xikwembu vanwani va fundisi lava kulukumba ava va tivi na vatata wa vona vanwani vana swiyimo ti bishop leti kulukumba va famba hi swini leswi va fambaku hi swona ava va tivi na vatata wa vona wena wa ha ti chava wena wa ha ti kambisisa i ku mina va nga ta ni byela hi leswi mina ni nga tswarisiwa xiswona va ka hina hi vona yafta a ya lwa nyimpi hambileswi a nga sungula hi ku va hlamula a ku mi ni lavela yini han'wina mi nga ni hlongola endlwini ya tatana xana va ka hina hi nga zi ha ha lava ku vulavula na vona a hi yeni hi ya tirha ntirho lowu hina hi nga nyikiwa hi xikwembu a hi yeni hi ya hi ya tirha ntirho lowu xikwembu xi nga hi vekela wona va ka hina a hi tirheni ntirho hi ku hetiseka hi nga languti swiyimo lomu hi humaku kona hi vone yafta a va lwela a endla ntirho lowukulukumba va ta mi tsundzuka va ka hina va lava va nga mi khira va mi cukumeta va mi cukumeta handle mi ta va xirho lexikulukumba siku rin'wana va lava va nga mi vulavuli kahle va mi vulavula lowo biha nkarhi wun'wani na kwalomu tikerekeni a va mi vuli nchumu ma ta mara mi ta va xirho lexikulukumba ngopfu mi ta twakala a kule va ka hina mi nga zi mi titsan'wa mi ta twakala kule va ka hina mi nga zi mi tisola mi ta twakala kule va ka hina mi nga zi mi vulavula leswiya na leswiya ingaku yehovha a nga mi pfuna a mi katekisa va kwini vanhu lava nga ta fana na va yafta loko va mi hlongola tsutsumani mi famba mara ku ta fika siku va ta mi hleketa loko va mi hlongola mi nga yimayimi mi nga zi mi ya va potela maphoriseni fambani mi ya kuma ndhawu mi tshama la mi tshamaku kona va ta mi hleketa siku rin'wana ku na nkarhi wo hleketa munhu sweswi ku munhu i tswarisiwe ku yini a swi na nkoka ku munhu i tswariwe kwini i tswariwe hi mani a swi na nkoka ko va na nkoka leswaku munhu se i kona wa hanya i ta tirha ntirho wa xikwembu hi ku hetiseka i ta mi pfuna siku rin'wana munhu loyi i ta mi pfuxela kereke siku rin'wana munhu loyi i ta mi pfuxela ndyangu siku rin'wana munhu loyi i ta mi pfuxela tiko muganga siku rin'wana munhu loyi mi ta n'wi cheka mi ta n'wi lavalava mi n'wi tiva mi kuma ku lomu a nga kona i le ku endleni leswinene mi kuma mi luzekeriwe ngopfu hi vona hi yafta a va n'wi khirini va nga n'wi tekela hansi va nga n'wi voni a ri munhu wa kahle mara hi loyi manjheni i va lwele nyimpi va hlula i va lwele nyimpi va kateka i va lwele nyimpi va humelela ingaku xikwembu xi nga mi pfuna xi mi katekisa va kwini vanhu namuntlha lava nga ta lwa nyimpi va humelela lava nga ta lwa nyimpi va kateka lava nga ta lwa nyimpi xikwembu xi va pfuna yehovha a mi pfuni a mi katekisa ni vulavula matimba ma lo kwetsima namuntlha ni vulavula tintswalo ni vulavula ku humelela ni vulavula ku hlayiseka ingaku yehovha a nga mi pfuna yafta hi loyi namuntlha i va lwele nyimpi yafta hi loyi namuntlha i va hlulele tinyimpi mara a va n'wi khirhini va n'wi hlongola pfumelani ku khirhiwa va ka hina va ta mi hleketa siku rin'wana pfumelani ku khirhiwa mi nga zi mi va potelapotela mi va tengisa balekani mi ya tshama lomu tshamaka kona va ta mi hleketa siku rin'wana mi karhi mi va lwela mi karhi mi va pfuna mi karhi mi chumayela rito kereke yi hanya mi karhi mi va pfuna hi mihleketo la tikweni ku hanya ku va kahle mi karhi mi pfuxa mindyangu lomu ku holoveriwaku kona ku ri n'wina milamuli ingaku yehovha a nga mi pfuna mi katekisa vanhu ha ti chava hi ti vula leswaku va ta hi vula lomu hi nga tswariwa kona ku a hi tswariwangi kahle impela va kona vanhu lava tiyiselaku va vula sweswo va ku wa endla leswi yena baha ya nga n'wi tivi a swi na nkoka ku tiva baha yena leswi nga na nkoka i ku se mhe ni tswariwini ni kona ni lava ku tirha ntirho wa xikwembu hi ku hetiseka ni lava ku tirha ntirho la ndyangwini hi ku hetiseka ni lava ku loko swi ni humelerisa ni dyondza ni va kahle ni xava movha ni va aka muti ni teka nsati ni kuma vana ku ni tswariwe hi mani swi ku yini a swi na nkoka swi nge ni endleli nchumu mara jehovha a hi pfuneni a hi katekisa rito ra xikwembu ri hlayisa sweswo ri ri yafta se va n'wi khumbula manjheni loyi va nga n'wi xanisa va n'wi vula n'wana wa nghwavava loyi va nga n'wi xanisa vana va yena mara n'wana a tswariwe hi tata wa vona va ka va n'wi lavi va vuye se va n'wi lava hi ti-last minutes a ya va lwela nyimpi va ta mi lava va ka hina va ta mi lava xitlhangi xexi mi tlangaku hi xona mi ta xi rhandza siku rin'wana xitlhangi xexi mi huhaku hi xona mi ta xi hleketa siku rin'wana xi ta mi lwela nyimpi ingaku yehovha i ta mi pfuna a mi katekisa Xikwembu a xi mipfuneni Yehovha la nga kahle kaya tilweni a mipfuni hi vulavula rito ra Xikwembu namuntlha ku fika kwala ingaku Yehovha a nga mpfuna Xikwembu xa yena lexo saseka Xikwembu xa yena lexo lulama vana valava va endlaku magasi gasi siku rin'wana mi ta va hleketa va ri vona va lavaku ku mi lamulela mi ta va hleketa va ri vona va lavaku ku mi pfuna mi ta va hleketa va lavaku ku mi endlela tintswalo lava ku ya khongela na munhu un'wana na un'wana namuntlha loyi a ngo mina ni twe rito mifundhisi a ni nga swi tivi na mina a ni karhi ni tinyuma hi ku tata wa mina a ni n'wi tivi a ni karhi ni dana ni nga swi tivi ku ni ta jikajikisa ku yini la tikweni hi ku mhani wa mina i jikajika halaha na hala vamakwenu wa mina va ti vule leswaku a ni ma vamakwenu wa vona hi ku a hi vana va tata wun'we mara Xikwembu xi ta ni pfuna xi ni katekisa namuntlha ni twe rito la ku sungula ku yimayima ku ni tswariwe hi mani a swi na nkoka lava ku ya khongela na munhu un'wana na un'wana namuntlha aka nhlekani lowu lava ku ya khongela ingaku Xikwembu xi nga hi pfuna Yehovha a hi pfuneni leswaku ingaku hi ngo fana na Yafta hi nga ali hi ya lwa zona Xikwembu a xi hi pfuneni va ka hina mi nga n'we mi nga ri na xivongo na van'we mi nga n'wi tivi nga hava nchumu swi hanya lava ku ya khongela na munhu un'wana na un'wana namuntlha a hi khongeleni wena Xikwembu xa hina wena Xikwembu xo saseka wena Xikwembu xo lulama wena Xikwembu lexi hanyaku wena tilo ra mina wena nkulukumba wena baba hosi ya tihosi wena Jehovha wa masingita u lulamile hosi ya hina tintswalo ta wena letikulukumba hi vona vana va wena Xikwembu lava titsan'waku nkarhi wun'wani va nga lavi ku ti humelerisa ka vanhu ni chumayele rito ra Xikwembu namuntlha ku fika kwala ingaku namuntlha va nga swi vona leswaku ku tswariwa lomu va nga tswariwa kona swi na nkoka leswi nga na nkoka i ku hisevo va kona va tshemba leswaku ko va we Xikwembu ntsena i nga va humelerisa ka misava ya wena va va na khongela ha Yesu Kresto la hanyaka we Xikwembu xa hina teka ndhawu u tshembekile u na tintswalo na rirhandzu hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste amen
1: amen hi khensa swinene mfundhisi mi ta va na siku ra kahle
0: hi swona mi sala kahle hi ku rhula
1: amen 0608 15942 na vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi khensa swinene rito ekusuka kahle ka mfundhisi mani mi nyika risimu na vayingiseri va mina va ku rhandzeka leri mi nga ta va mi khemete phina kahle hi rona mixumo ya chiridzi hi ndlela leyiwani

0: tsa thekenoloji se go tsena e go swina hina sabeng go yo jikelela www.gcrfm.co.za.
1: Alright, ndi simura kahle vakhipa ka mlemo shimo ya tshiridzi eksuka kahle ka lufuno dagada ngwe na vangisele ba mna ba kurandeka otherwise ke a hene ni kenge sa soka tshipemu lesha sha ko hetelela hetelelo sha nongonoko ngwe na vangisele ba mina ba kurandeka ingadzi za ngena ka the birthday wishes ngwe na vangisele ba mina ba kurandeka ni moni ndi sa tshitembiso sha mina ntaka ri simulero wa ni ri tshokometa le ka bo Thomas ba ko ha khona Dr. Thomas Chauke na Senyora Sisters Vakusuka lova, shimatata number 7, ngwina vangiseri vamina vakurandeka, hindela liwa.

0: Ya timhaka ta kona teso mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku hayi khona ka lova ni rhandza tsotsi khona vula mani Dr. Thomas Chauke ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka swi tikomba swi vava ngopfu mani ku qoma munhu u sungula kwini van'wani va ku ha merilini mhaka liyani yi vava ngopfu swi fana na ku suma nkosi ni twa n'wina kha hlamusela timhaka ta ku ri loko wo va i kha i vulavurisa munhu ivi then i n'wi vulavurisa ivi a pfumela va ri ma va tikisela loko va mi vulavurisa lavaka bava ivi n'wimileswo so otherwise ke mhaka liya n'wi ya ku mi ve mi pfumela xikan'we va ri ra mina va ku rhandzeka a hi fambeni ya ya kuma kahle xiphemu xa ti-birthday wishes loko hi ku n'wi maka ku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana loyi mbaku mi khemeni yingisela mi ri kona ni vona kahle munhu wa ku fana na Themba Magezi a ku ri avuxeni na vaxomi muhaxi wa mina ni mi yingisele kahle kusuka kahle laya eka ximawusa i Themba le Mountain View va ri ku na Mountain View le ka ximawusa hi khensa swinene he boti mi vona siku ra kahle otherwise ke mina n'wina va yi kha hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Vincumalo ni khensa swinene ku va u yi joinile my friend otherwise ke a hi yeneni va yi kha hi tiphina hi kha hi tlangela hi kha hi navelela kahle ti-birthday ka lava tlangelaka kahle ti-birthday sa vona eka siku ra namuntlha Suzane Sithole hashtag eka n'wi hi khensa swinene ku va mi yi joinile na n'wina kasi ke a hi yeneni hi ya twa ku i vo mani va tlangelaka kahle ti-birthday sa vona 0608879420 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i va mani va tlangelaka ti-birthday ta vona happy birthday ka munhu un'wana na un'wana la tlangelaka birthday yena eka siku ra namuntlha xikwembu xa tilo xi mi pfuni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka happy birthday eka mani na mani la tlangelaka kahle siku ra yena ra ku velekiwa Jesu ra FM mi navela kahle tinjombo khekhe makhekhe makhekhe makhekhe hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 mingiseri wa mina wo rhandzeka
1: njhani na
0: xomino
1: hayi pela la voi va navelela
0: a hi va navelelei
1: wo sungula nda ku meho ndhukwani ka mapuve na mani Ellen Fanjuka a 14a maponyani bale HHVU na Blessing Manganyi ka Ndhenesa na hinkwavo lava besedaka ka siku ra namuntlha Yehovha a va endle titswali mikateko ya vatileni yi va nela a va navelela hi magoda ka mukhomi hlayiseka ka mani
0: ni khensa swinene hi magoda i titswalo kumbe i tintswalo
1: mula
0: tintswalo kumbe tintswalo
1: tintswalo
0: okay ni khensa swinene
1: mi xeweta xitukulwani
0: ni ta twixeweta na n'wi mi xeweta mbhoni
1: mboni tshamani na yena ni nghesi nga kereke
0: allright 0608875942 mina n'wina yi kha hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni ya tiphina i va mani va tlangelaka kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday ka mani n'wina muyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni jisalfemhalo muyingiseri mi le moyeni va ni baleka oyi mi ni baleka why mi ni baleka 0608875942 ni tsutsumisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani na languta kahle ku ri hi fambisa ku yini sayiti leriya ra Facebook page ya xitichi ti kona ti-birthday wishes hi sayiti leriwani na rona

0: Ndengeza Neo Ndukwani ka Mapuve babo lava beda yaku na va mhani Helene le 14 leni na vangwazi na va maponyane makhekhe moloni nini akuri mhanjajana lava navelela hepi
1: ni ri birthday ka Neo Ndukwani ka Mapuve ni ri kula n'wana wa ka hina ni tlhela ni ku hepi birthday ka Blessing Manganyi ka Ndengeza Renzo Mahlawulo ka Makoxa na hinkwavo lava birthday yaku a va navelela na Marita na Mponisi Agnes Ndukwani kwala B9 Nkomu.
2: Ombela ka vanhavelelo wo sungula i Neo Ndukwani kwala ka Mapuve kula n'wana n'wananga kula swinene na lava a nga kulaka na vona siku ra namuntlha a va kuli swinene kula kula ntukulu wa mina makhekhe makhekhe a ma lava ku madya swo nyanganyoho tindhawu hinkwato kulani maxaka ma mina maxaka hinkwenu ka n'wina na minavelela minavelela hi mani mahori kwala ka Mapuve one wa dyono na ku hlula dango
3: hepi ka Blessing wa kula namuntlha Enelo wa fujuka maponyani na ya kula nawo na va va kula namuntlha hinkwavo lava vana va le laha ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni MT wa ka Ndhambi na gongwangwa ra xivulaniwa na gongo ra mali danko
4: mumuhaxi i n'wana mhani patroni kusuka mphambu sagalaza ni kha ni ku happy birthday ka maponyani baloyi kha ni ku hepi nkara
5: happy birthday eka mhani Helene le 14 nothing ale ka Ndukwani ka Mapuve na boti maponyani na nyiko maxindzwe aka boda na hinkwavo lava birthdayaka a va naveleliwa hi Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani Mapuve khatsa ayeni muhaxi
6: 0608875942 mina n'wina va khe yi fikisaswa swa makomu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke ni khe ni ku xandla henhleni ka xin'wanyana xandla n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 mina n'wina yi fambe hi yoa nambara leyo kasi 106.0 gandla le ka grand form www.gcfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi mi ni kume kahle ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi at gcrfm hi leswi a ni bale kisaswa swa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina hi va hi khe hi hambana ni khe ni ku xandla henhleni ka xin'wana xiendla na ku tshemba na ku pfumela leswaku ri mi tiphinini n'wina hi nongonoko tanihileswi mi ni nga mi tshembisa ku ri ni nge pfuki ni mi dyisa mahlahla ende hi leswi ni nga mi tshembisa swona otherwise ke a hi tsutsumeni hi ya kuma kahle lava hi nga famba na vona hi site leriya ra Facebook page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leswi a ni tsutsumisa sweswona ya kuma kahle munhu wa ku fana na tiva ra nova Burgersdorp ni khensa swinene mbana siku ra kahle Bishop Rasipi Mani Makhuvele lavo duma misava hinkwayo yi jikelele le tindhawini ta Gian section F le emugangeni wa rivoningoni va mani landzelela ka munhu wa ku fana na Mani Makhuvele a gandlanani ka khani mi va na siku ra kahle Denis Hlungwane Sifasonke na mivona kwalano kasi ni vana kahle munhu wa ku fana na Fresh Timbeva va khi va ku ni ri happy birthday a navuleriwa kahle hi fresh ni khensa swinene Masindi Madzivandila hashtag ka n'wina laha chakhuma laya hi leswi a ni vona kahle munhu wa ku fana na Makesh Bongani mba na siku ra kahle laha ka xikukwani Tsunduka Govan mba na siku ra kahle laha ndhawini letiya ta Gian section F laya Papati Njombo lavawani Sinki Ndzakani mba na siku ra kahle hashtag munhu wa ku fana na Maringa ka Dzingidzingi ni vona kahle munhu wa ku fana na Radzilani alright Radzilani Phumudzo mba na siku ra kahle etindhawini letiya ta Levondo hashtag eka munhu wa ku fana na DK Mkansi Jerry Mleva hashtag eka n'wina kasi mana kahle munhu wa ku fana na Chris Rain Guyu hashtag eka n'wina aka Thomo laya nhlahla singo mani mba na siku ra kahle mba ku hi swin'we hi Marilyn ni ri na n'wi laha ka Thomo laya 0608875942 hi leswi a ni vana kahle munhu wa ku fana na mani Christina Manyika mi va na siku ra kahle basani n'wana mani phosa na mivona kwala ka ngove kasi ni vana kahle munhu wa ku fana na mafesi mulandza hashtag eka n'wina takalani no guda hashtag eka n'wina Mr J Makamu na mivona kwalano hi leswi ya ndzitsumisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani ni famba kahle na vomani hi TikTok page ya mina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mupriesta va ku ni ku yingisele ku antswa Merlin ni ri na wena ni ri le xifundzeni hinkolo xa Gauteng a Pretoria.

lokushini ra Mamelodi le mahube le extension 17 cancer swinene vuyingiseri bya n'wina no easy day aku ish ni le Joburg timhaka leti nga kona 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mina na n'wina hi va k kona Marilyn ni ku yingisela loko antswana na mina ni ri na wena ri la Pretoria la a kaya ku ri a Church View ka Chavani kahle kahle tintshava ti ti na ti-view views otherwise ke hi balekisasaswini va na kahle munhu wa ku fana na mboni andziso wa beka tindhawini letiata ka mkhomi makhelwani wa magoda lavawani magoda is confirming na ku a yi khona hi maseve hi famba swin'we kerekeni munhu waloye suka ri saseke munghana otherwise ke mina n'wina va khe hi sasweswo mahlweni na mani patron a ku hi marilina a yi khona hi khensa swinene mani laya ka mphambu laya a wu sa galaza le a xikontirini mbana siku ra kahle petros big p masango va ku ni le ku ku wacheni marilin ni ri na wela manskral mvana siku ra kahle lady k mama t hashtag eka n'wina va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na woni ri laka mahonisi rdp mi va na siku ra kahle ni balekisasweswo ni languta lava nga tshama fasitereni hi vona ku ri i vo mani lava hi nga famba kahle na vona mana swimbirhi lesoweto le hashtag eka n'wina jonathan mabalani ni khenso swinene laha ka mahonisi va na siku ra kahle hi leswiya ni vana kahle munhu wa ku fana na fox father denis mabasa hashtag eka n'wina president hashtag ka n'wina michel kumbe michael chiviti mi va na siku ra kahle yuzana ku vona kwalano kasi ni vana kahle munhu wa ku fana na hlekani maleki sahlekani kumbe botlekani khenso swinene mani fambe kahle na vona ku sukusela I think it was monday or tuesday siku ra n'wina a ri saseke smile hashtag eka n'wina siku rin'we siku a ri saseke rona mkhenso hashtag eka n'wina khenso swinene ku va mijo nile eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka va ku hayi marilin ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri laha thembisa laya a ka ya ku ri ka xitlhelani otherwise ke i xiviti lava one cancer swinene fox father va ku ri i denis mabasa papa enhlulo from mbokota ni cancer swinene mi hi xawetela prodigal son tsundu mi n'wi xawetele ka mbokota le 0608875942 loko a ri mina ya mina ndzimani hi rimile ku ta fika kwala amikhe mi famba kahle na yena marilin wa ka xirindza i ntombi leya ka mahomaleyi wani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina nkheni huma kahle emutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani nwina vayingiseri va mina va ku rhandeka n'wa mahomani mona dzongeni va ka nghala xihundi tshanga loko xo hundza xa fohla hi va manghena ndlwini hi ri vambirhi hi huma hi ri vanharhu n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka hi vadyi va nyama linda mahomani otherwise ke hayi ka mina kusuka kahle loko a ri mina ni mi rhandza swo sukambilwini ya mina khatsa.

0: Hi Commander in Chief Julius Malema mita tiphila hi vuyimbeleri bya vutshila mi nga sali xitediyamu xa Thohoyandou hi kona laha swi nga ta humelela kona 25 July 2026.
1: Electro Pump Giyani va ku khomele swilo swa makoya hi ntsengo wa le

All right, 18 wa timinetse kube awara ya nwe, e awara bumbere kana ngono ko GCR Talk kambe xikanga nwe e veta ilangute ka migingiro kenkwile masipala ungile ku endleni mentirreo saseka ingatipi kuna vanhu botala vango hayi maka ku ti vote tsunerini vanwana vaka kumbe hiko ku ncija ka masipala wa hina ka vurangeri bya hina ka mfumo wa hina va le ku tirheni kule ku busy again kule ku endlweni ka mugingiriki ku hambanahambana a hi vete ni burisana hi yo yaleyo loko hi vona masipala wo karhi wu ya hansi ne le henhla kule ku tirhiweni seriously so a ku tshamiwangi a hi vete ni languta ka yo yaleyo leswaku a swi sasekangi na a swi kahle ke loko hi vona timasipala ta hina va ti karhi ti gingirika hi ndlela leyi ti nge le ku gingirikiseni xiswoho swi tikomba onge ta ku yini competition yi le henhla kumbe ntirho wu le henhla timasipala sweswi ti phikizana hi ku tirha ti tirhela vaakatiko 0608875942.

0: Enhlekani mamkeri.
1: Yebo Phutoni.
0: Yebo mkhulu.
1: Uthini Phutoni?
0: Ufikile njani?
1: Ufikile ma. Sahoyo zeriwa loko kuri ku swinika ntiyiso wa ku tirha. Ku nga vi ku ri timali leti ti nga ndleleni ku lava ku banga manyala. Ku timali ti le ku teni, timali ti le ku nyamalaleni. Na ku ku nga vi ku ri mhaka yo sweswo ku nga ta va na mihlawulo yaleyo ya timasipala. Se leswi swi nga kona timasipala hi ntirho wa tona a ti fanele ti tshama ti karhi ti endla sweswo swi hi hlamarisana. Hi ku sweswi a hoho tshemba nchumu. Mavonanala Sathane loko a karhi a yenga xo yenga i fanele a ti endli nga ku miyele ngopfu, a ti endli nga ku i twisisa ngopfu. Ku ri ndlela yo lava ku kota ku kuma swin'wanyana. Se na tona hi vulavula hi mali liya ya ti-disaster. Aha yi twisisi ku yi fambe njhani. Hi vulavula hi mali ya leyi vanhu lava timali leti a ni ti fikelaka to timasipala. Na ya leyi ya 165 billion. Hi yin'wanyani ingaku ya nuhela aka timasipala yi kwala kusuhani. Se swi nga twiwa no ingaku yi ta landzelerisiwa ku nyamalala nyamalala ka yona. Se ku nga ri ku totiwa van'wani botere ku ri swi endle nga ku swilo swi famba kahle. A hoho kholwa nchumu hi vaviseke ngopfu. Hi vulavula hi yini? Hambi sweswi presidente va nga vula ku mali ya leyi vulavulaka hi yona ya mabiliyoni yi tela ku ku lunghisa ka mati. Ve le ku changayeni vanhu hi mati ku ri ku madamu yo tlhemuka, mapatu i magoji, hinkwaswo swilo leswi timasipala hi tona ti faneleke ti endla ku ri a swi lulami swi va kahle a va tachi vanhu va tirha swilo swi huma kahle hi nawu swi ta tsakisa hi ta ba nkulungwani ka timasipala ta hina. Mara sweswi nkulungwani a wu humi hi mhaka yo a hi swi tivi ku ri ku va ku pulaniwe yini loko ku voniwa timasipala ti karhi ti ya hansi ne le henhla ku kha ku twakala ku ri ku ta mabiliyoni hi ku hambana ka tona. Se swa hlamarisa nyana minkarhi leyi hinkwayo ku lowu hi why a ko va hava swo tirha kumbe.

0: kukapingativeki se se se vongo endinga kuva tira ngopfu ku voniwe yini se hikwalaya a hi secheni nyana kahle hi nga tsakisi hi ku hi timasipala seti le ku tirheni ti tirha ti vone yini kwalaya ku na mhakanyana yin'wanyani yi lavaku ku endleka kumbe ku na manyala man'wanyani ma tumbetiwaku kwalaya a hi pinini van'wanyani buton
1: inkomu yi khense swinene
0: yebo buton
1: inkomu 060-88-75942 hi twa van'wana ku na lava ngo vongo sungula ku gingirika sweswi kambe n'we miri yini a mi swo hoyozelike enhlikani hi mamukerini
2: ahe
1: ahe
2: hayi a khensa loko a ku ri ku ri himpela swilo sweswo swi nga famba hi mikwalo va wu vulaka hina hi nga khensa ngopfu loko giyani yi endlile swilo sweswo swi lunga nayona GCR va nga yi hembisi va ya ku huwelela ni vanhu va byela timhaka va nga ha endli swona hi vamasipala lawa hi vulavula hi tleleri ra hina haleni haleni kutani hinkwalaka ka va mbokota va riva plazi lawa hi le ku hluphekeni hina hi swo famba swinene mapatu lawa ku hava nchumu va hi thembisile va ku ku ta endliwa a ku endliwi nchumu na sweswi hi le ku hluphekeni i nga ti i ra mbirhi mikarhi na ha vulavula hi tani hi kwala ka mbokota ma yi vona ntshava liya ya rivolo liya yo huma le henhla yi a elimu yi tale yi a yi fanele leswaku loko yi nghena yi fika muti walowu wa ka mbokota ku va na xikombiso xa mavono leswaku laha ka patu leriyani ra xikontiri loku fambaku fambiwa kahle tani na hi loko ku va na mafu na yini hinkwa and then hi nga fambi a xikontirini le a xikontirini hi fambaka leswi swi faneleke hi nga va kombela swona leswaku va famba hi swona hi ta kota ku ri hi lahla vanghana va hina swona na vana va hina se va masipala lava va tsakela swona loko va endliwa sweswiya va kona lava va nga na timbilu to ka ti nga ri tona va pfumela kambe va nga endli swona a hi hlupheka ngopfu mati na yini hinkwaswo kambe se mati haya kuma manjevaya se ku sala kwalaya hi vulaku aka pati ra rivolwa leriyani va fanele leswaku ku fanele na switopo swi va swi ri kona and then na laha hi nga va kombela ku hi fambisa vafi va hina kona va hi lunghisela kona ku ku celekile a ku fambi na goloyi na nchumu na wun'we ene vana va hina va xikolo a va swi koti ku ya xikolweni mathicara hi handle ko famba aka ndhawu ya kahle loko mo langutisa kahle ndhawu yeleyo hi le travelweni swi bihe ngopfu na wona muti wa hosi ya hina hayi mi nge ku tivi ku hi kona muti wa hosi hikwala ka ku masipala loyi a nga la ku ta tirha nchumu ti ta nghena njhani tigoloyi a ka hosi ku ri misaveni mpfula yi nile i fanele leswaku a yima le kule leyiwani a na khensa mina loko va giyani va endla sweswo swi lunga ha va rhabelisa na hina hi ta kota ku va ta hi rhabelisa ha ri van'we swilo swi lunga hinkwaswo inkomo i maxava kwala ka mbokota
1: inkomo yi khense swinene alright 27 wa timinete ku be awara ya n'we hi lava ku ya ka tinhlokomhaka ta mahungu a hi twineni van'wanyana mi nga rhumela ti-voice note ta n'we mi va mi karhi mi hi byele leswaku mi swi vonisa ku enhlikana n'we mamukerini.
3: Ahe ka papa o ka hi papa.
1: Ahe.
3: Mupukin.
1: It's some African ngongwe.
3: Papa o ka hleze hi nga hi jila no vula hi ku tsutsu. Yendlela ku inga mbavi sitindlebe ei mati.
1: Mm.
3: Ha mugengiriko akha hitwa.
1: Mm.
3: Ha mugengiriko le wani ya karalise ku ani ta nkarhi lo se ya ku ku vote. Leswola ku leswi inga ku gingirikeni so swi ta tlhe ya vuya futhi nkarhi wa ti vote ku loko ku fika ti vote tinwana migingiriko ha hi vona hi ta.
1: Mm.
3: Mara loko hi heta ku vota migingiriko na yo ya hela. A hi switwisisi ku va ku kha ku humelela yini sweswi wani hayi vanhu mati vo tala nyana va kha va makuma. A hi hindi vote i ta twa ku kha ku chachameriwa mati ku chachameriwa swilo leswo tala swa vukorhokeri leswi. Loko sweswi vongo va sungule ku ta va ta vulavula a va hambi va ta hi ta kota ku hi va byela loko swilo swi nga fambi wa mune wun'wana na wun'wana wa lowu va wu hlayaka.
1: Mm.
3: Swi nga vi swilo swa wa mune lowuwa ntsena swi vhe swi helela kumbe swa wa mune yaleyi nga ta va yi ri kona before ti-vote. A va ku na loko ti-vote ti hindzini va vuya va ta hi byerisa sweswi ya va hi byerisaka swo ku ve le ku tirheni ka yini.
1: Mm.
3: Ee hayi ku nga vi mitirhonyana ya vu sikaminyana ya xinkarhani hayi kho hi karhele hi.
1: Mm.
3: A ni swi vonini na ku hala ti-effort storage halaya hi kha hi rila kona hayi ka kha ka gubagubiwa ku komba ku hayi va kha va tirha no khongela ku a va tirhi va heta ti-vote ti nga se fika.
1: Mm.
3: Heko loko to ze ti fika ti-storage ti ta tshamisa sweswiya.
1: Mm.
3: I mavonelo ya mhani makhwela vo duma la game section ehlela danki.
1: I nkomo yi khensa swinene.
3: Thank
1: you. Inkomo. All right, ska nga ngatsimene ka tlhoko makata mahungu.

0: Nhlekani ma mkere.
1: Hayi ke so amkele wa mpukeng khalanga.
0: It's how my feeling ngongwe.
1: Hayi na ina ihlayisiwe. Mm khalanga nami tamile ku stemendele. Ah nese ni ngakune stoloveli.
0: Mm.
1: Ya sene stoloveli nani ke case ichu. Nda khetsa loko sekuhele ti vote i voting ibisi ya mahlweni. Sipele ngopfu singa tiketeliwa. Malembe yo tala lama hi nga vota loko la ku votiwa ku ndliwa swilo swo tala ivi loko ku votiwa ivi swi tshikiwa mpfhukeni ni nga vulavulanyana hi matikonyana ya hala vo ka gawula hala tikotara liya va nga tshikisiwa va ka va vhoti va ya va ya xaveriwa ku seletisile kona ku votiwa ku tlhe ku yisiwa na titiraka mara loko ku heta ku votiwa titiraka ti tlheli na sweswi xikontirixi xi xi nga ndliwa ku handliwa swisweswo loko mfambamfane ni boha maduku eku mitavi ya mpawulukini a ka ha hlambiwi loko yiwa mara sweswi yi hetini kotara liya mara sweswi va tlhela va tshembisiwa futhi leswaku ndzi ka 5 years yin'wana na yin'wana tshama ni khe mi tshembisiwa swilo swi nga heki ya mani tshini a sweswani leswi ku va lexi lexi nga xi tolovela ni a wa ha tshini u ta tshemba loko u swi ta cinca mara hayi ku ya hi mina hi ta tlhela hi vulavula kwala ka radio loko xikombu xa ha swi rhandza hi December hi khe hi vulavula hi yo mhaka liya Mune nga tlhokoveteli ngopfu handle ku tshembeni ka nchumu va ndlisa sweswi ivi swi nga heli hinkwaswo n'wana nga ta stadium xi xa ku tshamaka kha ku huma mali xa kwaleti i xikulu swinene leswaku loko ku hlayiwa mali ki ta tshamaka kha ku huma mali ya xona mara u nge kumi ku sunguliwi se
0: mara sweswi ku business xi le ku tirhiweni
1: a ni hi ta vota na xi ndliwe ri kambe xi sunguliwe ri
0: i khale nyana
1: maswi i khale tiwo ngo vulavula swiwa ku tshama ku swi tshikiwa swi tsundzukiwa loko ku vhotiwa ntsena hayi mina sweswiwani hayi ndzeni ni vulavula ni ta mi byela ni ta ku hi ta tlhe vulavula hi swona hi December ni hi ta vhota kwalaho ka vo November ivi hi December hi vulavula hi swona i kuma ku se ku yimetiriweni ende na swi tiva loko xikombu xo hlayisa mi ta tlhe vulavula hi swona se mhaka hi ku ya hi mina ni va ndla sweswiya ni nga swi tolovela se a ni swi beli mavoko ni ta swi bela loko se swi ku ya fika vo February swa ha ya mahlweni Nkomo Khalanga I3
0: Nkomo Kensi
1: Thank you
0: Nkomo

0: Enhlekani mamkeri.
1: Sekalone ne masha.
0: Ahe.
1: Ay. Na mina ni yima na swi vulavurile swi nga huma. Mahashi lava nga dya mali ya malembe lama man'wani ma nga hela. A ni ri va ha ri kona na sweswi kwalano. Phela ku dya mali swa nandzika mahashi. Se loko yi fikile a va nge yi tshiki hikuva ni ri na vo va swi tiva ku loko ho ze hi huma laha hi nga dyangi hi nge he dyi futhi. Ma swi twisisa mahashi. Na ku loko va lava ku tirha mahashi a ni ri a vo to tirha hi loko hi hundza hi kwalaho hi swi vona ku ya impela va tirhile. Munhu loyi a lavaka ku tirha a nga bibembela ku ri hayi la ku endla leswi na leswi hi le ku endleni ka leswi na leswi. O suku yi ma tirha ivi n'we loko mi hundza hi laha mi swi vona ku vanhu lava impela va le ku tirheni a hi ku vo tlanga. Se loko wo ze hi vulavula a ku na xilo lexi nga xi tirhaka laha mahashi. Va tsandzekile malembe man'wana na loko a vo yi byela ku ri no malembe malama man'wana lexi nga va tsandzekisa hi cihi va swi twisisa mahashi. Ivi nkama wun'wani va vula na ku mali ya kona leyi yi dye hi va ma swi vo. Hi swona leswi a swi ta hi pfunanyana sweswo hi ta vona ku ri na vo valava va nga dya mali va tlhela va ta vulavula ku va yi dyise leswi kumbe va ni tise leswi ma swi twisisa. Se leswiya swa ku va ta vulavula hi nge tshembi swona leswiya mahashi hi ta tshemba hi loko hi swi vona ku mpela ya ku tirhiwini.
0: Okay.
1: Enkomo mo dongwa.
0: Enkomo you can see.
1: Thank you.

0: enhleka na nwe mamkiri
1: e ba re mtsayisekini
0: ena itsa ma ihlayisekini ngonwe
1: bala hi site ya kwangaveni ma
0: mm
1: ya vano vat komba tore moya ma kavara ngeri bai arro vani go wona utele ngopu lenga lembe ho rira lo nkaru fika e ba nika ba irangela ntisuku o ba njani na vakatiki
0: mm
1: valo ina ku chekala nyane ku isika njani ka ku swa umwana umwana ku rona kuma mali na ku bora mati ya rina mfumo
0: mm
1: kumba kuna la nga problem ko mfumo lwa lo hina haya hi mhanjana mata ku ri mori ya muna a hlekit na bora mati hikuva mariko kwandha ka tiyindlu sweswiwani i teka 300 meters yi landa mati hi bara mara ile ka freedom mani yi wolf dema ku kwalano so le ka n'wina le Nigeria le patla ra n'wi hikuva swi ka bibini i mati ntsene fayitiri boxikirini la tikweni na siviki va khanselaro va biwa ti-committe mara Nigeria a va yi tivi na a ka ha fambeki timovha ko tirha mara tiva ni veni xilo xi tivaka ku movha laha wu lan'wa hi nghena laha i mati ntsene why loko ku patheni ta boxela ti hava pfali va nga ti na phayipi yini swa va rhaba swilo leswiya va nga send pipe apatwini ka matipatwini hinkwenu mati ma fika hinkwako ma ku voneka wu fambe na wu ri le henhla ma ta ma hafiki mhaka ku va ti mibibeke yini patwini ku ya le bibeni mati ntsene leyi mara lida xi ti kona ku sungule xivhiki wa ti-commit wa hlhemani ku rhangeri le tikweni byi tele mara mami swi voni ku wu tirhiwa yini va yimele ku fika minkosini va ku va rila na hina ntsene na lava nga humaka loyi va kombise ku mpfula yi xe khale mara swikarata ka ha ri magojigoji mara tolo lebyi mukhaselara kombisa ku i kombele tidibara ka van'wanyana va fika chela loko mina ra makheri wa n'wiba loyi va fika diba patwini va ku heta ka xitedi ya nga va sela hi hexe hi swi bela mavuva hurotlesi lava kha hi pfalapfala va ta va hi tele misava mara na sweswiwa a ku na nchumu xa ku tivi baloyi why a ni va ri va hava switirhi laha ku swihi swimbirhi swa swo tirha why swi nga ti khan'we vhikini kumbe kambirhi loko swi ri na nkarhi a swo boha va tlaya siku ri yin'we loko vo kambirhi vhikini kumbe kan'we at least va swa pfala pati rin'we ra Nigeria va vuya vhikini laku va pfala va ta va ri ku tirheni ku emugabeni wa ku va kombise ku ve teka takama a ku tirheki a karheta na swiwa ka rheta na kuna kokwana vaka mpfuna ku na kokwana vaka mpfuna leyi kuma na ndhawini vaka maxiyindzi leyi pati ra vuwa ri fambeki pati ra vangwaveni a tlheri yi fuwa hi swi teki fuwa rini lero pata na ndhawu va ri tirha everyday mara a swi tlhogomeriwa ku vhikavhiki yeloku fambiwa mara i pati ra masiku hinkwawo valoyi sweswiwa pati ra ka n'wina u famba movha everyday why loko no tshika mintlele hansi va tara galiyoni va ku leyi ta khula yi khulela yini ko pati letera va ri famba timovha everyday loko va kha ku valoyi a ni va ri va rilisa yini ni nga ndhove loko ni fambina hi swona why va nga ti na yin'wana tisikini loko ni ri na mati pati ro basini va nga tisi mati galiyoni hi mati va ndla swin'wana mbovho tlhanyana ku kumba ku hirila n'wi va xa tikhavichi va swa kaya kasi to boha galiyoni na loko fini pati ro basini mati ma ri kona ku mani a swi voni ku vo tela yini a ni mahala kuta ku laka baloyi ku na tixawuli mara pati ri basini mati va na woo hayi ka mati va ndla yini ka galiyoni endla yini ku swilo swibasini baloyi kumbe ni ku vanhu lava nga rhangela ntlanga ku a va tsundzuxani mukhasatela mirimbiri mukhasa ri kombetini ku i kombetini bara ku n'wana ta hi chelela misava xitarateni ha nga lasela hi yexe na leswiwa swi a swi fiki se hi nga swi tivi ku va yimele ku ni faka ta ni khulela pati swi lowu nga fuwangi a wu tama magojini ke valombo 95 a ha ri vatsongo mara a va nga yimele ku vona nkosi loko mpfula yixa a khulerwa switarata kuma swibasini i munti wa njhani ku va ta basiwa loko sehle u ta va yena lo u nga ra va yena ku basiwa munti le tihawuleni baloyi kumbe ni ku valungu na va vona mara muni ku va kwanta n'witi ntsonga ka va nga ri valungu mi mara tiko a ri famba homu nhoveni a yi ri na mati mati lama a n'wi ha tihumba kwanta n'wisa tinwa mati nhoveni hi nga ha vuli vanhu mati lama ofamba henhla ka switarateni kwale va kombisa ku karuwa wa khale vana vanga talanga so swa hetile ngopfu
2: mhm
1: mntumele kwale
2: mhm
1: a ira pipe asparatini ku komba ku mata matele va ra vana va plana vo hleka plana mati ma hindile so kula hi va tiso le va ti masiva njani mara re ku idza mbavu ri vanga ri endla ku ngoma ti lama a ti pula mshini mo mati ma mata ka munhu Walau sekarang kalau kamu ini semua, kamu nak kerja semua ni, siapa susah dengan orang demi show ini, baik mereka show. Cuma tu mahu aku, tetapi kalau saya hati ini, nama saya tetap macam mana? Ekspresi pun aku rasa plastik. Kurang kerja ni dia siapa tu plastik? Lagu ini, lagu lagi tu sendiri, tak easy yo. Walau mana kita orang green, tapi orang macam mahu, tak kau ni plastik susah dengan orang demi show ini. Walau mana ni aku, saya tu orang mana, kamu macam ni.
0: Inkomi kensis ne.
1: Dange.

0: Enhle ka re mam kere.
1: Enko mama.
0: Aye.
1: Mzumbe.
0: Tsama fukini ngongwe.
1: Hayi hayi mzumbe. Hayi vatini vakari va hembela. Atatana vakola dyan ka maswa. Ana mavuna leswi va vula.
2: Va ku vandla letiya ka damu leriya va nga ri maka ri tshikelela ku magama sweswi. A hi se tshama hi vona swi thona mati swipipani sweswi vo gina hambi va ri va yisini va vafana va ndla yini swipipani swa ku swa ha na milomo. A ni mali yi khapekina ka masipala. Leswiwani va ta va karhi va ri va va nyika yin'wana hambi sweswi va ta hi makela swidan'wana swo khidela maseko a hi swisini. Loko ka ha na swipipani swin'wana a swi se huma mati va ta nyuma mati ya ku hambi va ta ma ndlala manjhana timitara leti nga famba ti veteteriwa laha miti ya hina tiboxanboxani swa timitara swo bola loko va tiva ku xurha hi mali ya mfumo a va sukele ku hi hembela I was going to see her. Vanga ha hi endleli. Inkomo mwana.
0: Inkomo you can see.
2: Thank you.
0: Inkomo.

0: Khumera timinete kumbe awara ya mbiri i awara ya ku hetelela eka nongonoko GCR Talk kambe ya mahlweni va karhi burisana mhaka leyi burisana yoho sweswi ta tlanga ti-voice note na lenga ama enhlekani ma mukerile
1: ahe bodon njhani
0: hi tshama hi pfukini ngon'wini
1: hi pfukini
0: eh
1: vaka masipala vandle ku hi hembela va tshama ka va hi xisetela kwala ka ni nge vuli ku atikwembini mara va hi xisini kwala yindlu yi tlerisaka wa boti wa mina va ku hi veka switina swimbirhi swinharhu va ta vuya va ta siteka va ta swi kambela a va zangi va nga vuya swo za swi n'oka swi hangalaka na ra biti va nga va akeli se a va na ntiyiso va ka masipala bodon Ah, rezi. A kungeni van'wana, a va hava, mari ya mazivi lakwaka jimuka.

question topic a kuna lexi hi nga xi tshembaka ku matimba kha ma nga humi swi teke malembe yo tala so va ri ka mfumo ku ri hali xi vanga ku xi ndleni ko va ku va tidyela mali ntsena se na hambi va vulavula va ku hava mati ya ta huma rini ku ta ndleka yini ha tshembi to tshemba xi xa ku loko hi nga hi swivo swi humelelile lowuwani mfumo wu tsandzekile bradon wu tsandzekile hi nge he vulavuli hi wona ku ku na lexi wu nga ta xi endla ku xi lexi wu fanele ku xi endla hi fanele u xivo xi humelela hikuva hi nga tshembaka mara loko va ha vulavula hi milomo ha hi nge tshembi nchumu ri ka karo bava na marhanga emthindambi ni na gwangwangwa na xivulani laha ku nga na gungu ra mali hi loko no ku va ta nsongatsonga.

0: matimu hi commander in chief Julius Malema mi ta tiphina hi vuyimbeleri bya ku tshila mi nga sali xitediyamu xa Thohoyandou hi kona laha swi nga ta humelela kona 25 July 2026
1: ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
2: Meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandizitha vula leswaku ti-TLB tintshwa leti nga kona eka masipala ti ta antswisa ku salela endzhaku loko nga kona eka vukorhokeri. Van'wana va vaaki etindhawini ta Baba 10 va hehla maphorisa na mfumo hi ku angarhela eka ku tsandzeka ku sirhelela vaaki. Lawuni yan'wana eka awara ya nharhu.
1: Yandlebe lead ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
3: Walala wa sala Rico Dico iva huni va Reader's Choice Awards eka best styling and flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane. Yi vuye mitsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles, rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati, ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini. Hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE stamp leswi vulaka yi fikelela European quality standard. Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina, laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50%. Yi kumeka ka Malamulele eka R81. Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
4: Bafana Bafana Hardware. Hi ku kumela special swili hansi hansi. U nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 495. House wire 1525mm by 100m. Mihlovo hinkwayo yi le ka special. Concrete tile, double Roman, all colors hi 850.
5: Kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 rantsena lama emazingu yo tiyo.
4: False video echo i 5700. Unga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650. 100 by 100 welded mesh hi 395. Hi kume switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber, mavanti hi ku hambanana ka wona, swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwala Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka
1: 060-488-4051.
6: Shikani, Kalanga, Shikani. Leshi ni nga shi vulaka mina i ku swi kahle loko va karhi va tirha. Ku hi nga tivi ku ri va tirha hi xikongomelo xo va tivhoti ti ri ku fikeni kumbe vo tirha hi ku nkarhi wo va fanele va tirha wu fikile na. Hi ku langutisa timasipala ti le ku rileni hinkwato na a va rila hi ku a va na mali a va na yini sweswiwani va le ku tirheni sweswiwani. Mali leyiwani yi nga humesiwa hi presidente ni nga vi xoko or ndzi yi fikile ka timasipala na. Mara sweswi le ku tirheni and vona va rila hi ku hi masipala mali ku hava and mali yi ri kona yi karhi yi tirhisiwa yi kha yi tirhisiwa swo ka swi nga ri swona. Laha sweswiwani lexi a ku fanekele xi endlekile a ku fanekele ku rhanga ku cinciwa varhangeri lava nga kona ka timasipala letiwani ku kota ku va ku rhumeliwa timali letiwani president va kota ku va va rhumela mali leyiwani ka timasipala. Hi ku a ro sungula mali yi kha yi ya ka timasipala mali a yi ya ka timasipala mara vukorhokeri a byi nga ri kona aka vanhu. So sweswiwani hi leyi yin'wanyana futhi mali ya rhumeriwa sweswiwani hi leswiwani vukorhokeri bya sungula ka tindhawu tin'wanyana hi nge vuli ku hi tindhawu hinkwato ka tindhawu tin'wani vurhange vukorhokeri bya sungurile ku fana na kwale Giyani ni nge sweswiwani siku busy ngopfu kambe ka tin'wana tindhawu ka hamirile. Leriya ro ho ka hi nga tivi ku mali leyiwani yi le rhumeriwa a Giyani ntsena loko ku ri ku yi rhumeriwile kumbe Giyani yi ri va na mali leyi yona a yi ti tirhisela kahle yona leyi a yi rhumeriwe nkarhi lowu nga hundza hi nga tivi kwalano hi ku leyin'wani masipala ya hamirile so loko ku ri ku ri matirhelo ma kona hi malama mo ku fanekele ku tirhiwa loko se nhlawu wu tshinela ku va va kha va chava ku va va luza ti-vote swi vula ku ri loko ti-vote ti hela a ku nga ha ri na vukorhokeri hi ku loko mo langutisa sweswiwani kwala va kha va hlamusela hi kona ka tindhawu tin'wanyana i swi leswi a swi tirhile swi tshikiwa a xikarhi swo hetisiwa sweswiwani hi ku twa ku na mali leyi president kumbe mali leyi president va nga yi humesa yi faneke ya tiya ka timasipala se na sweswiwani loko va sungulile sweswiwani vukorhokeri lebyiwani hi vona swi nga tlhelanga swi yima a xikarhi swi nga helangi kambe lexi hi xi khongerisaku sweswi va nga sungula ku tirha a va koti ku va va tirha at least swi boxeketa swi swa vona leswi va va swi sungurile na loko hi rila hi nga rili hi xilo xin'we lexi a hi tshama hi rila hi xona malembe hi rila hi swin'wana swintshwa leswiya a hi rila hi swona swin'wana swa kona swi kumeka swi va swi tirhiwile swi endleriwe vaakatiko ku nga va mhaka kahle ngopfu loko ku ri ku ri va lo cinca va tibyele ku va va tirhela vanhu swi nga va kahle ngopfu hi nga swi khensa ngopfu sweswo hi nga swi khensa ngopfu ka tiko ra hina hi nga va hi khense swinene kambe va nandli leswiya swo va tirha hi ku vona ku se ti-vote hi letiwani la kusuhani swi fana na n'wansati lowu la ku hlatswela n'wanuna loko a vona n'hweti khe ya ku heleni a swi laveki swo fana na sweswo a va tibyeli ku va va tirhela vanhu tanihiloko va vekiwe ku va fanele va tirhela vanhu tanihiloko va vekiwe hi vanhu moya hi swona khalanga a hi tweni van'wana ha khensa

ne bodon kalanga u kahle mathebula a swi ne bodon he ya ya lo emasipala ya lo emasipala u endla mugingiriki mina ni vone swi nga ta tswala mhandzu wa kahle lana leswiwani kowa mugingiriki ya tivhoti vanhu lava va ngo ri hayi va ta hamba va ta hi wa munhu un'wana na un'wana va tata hi ku a ni ri va hi hlohlotela ku ri hayi ni heta ku va endla swona ku a va endli swona hebodon a ku na masipala wa lani sweswo i swilo swa xinkarhanyana ndzhaku ka nkarhi swi ta hangalaka hinkwaswo tlhela hi rivala ku ri he ku ze ku wani masipala ma vona loko ma ta dlaya huku ni mi chela mavele le ya nga kona leyi ti nga kona tihuku mi chela hi rimi rime tikarhi ta laha mi nga kona ku ri mi ta za mi kota ku yi kandziya nhamo ivi mi yi khoma mi dlaya hi leswi ndlaku hi mfumulo wa hina wa ANC masipala lowana hi ri na karha a swi vona ku magoji na tisoriti ti endlekaku halaya loko xi na giyana a nga lunghisi va ta lunghisanyana sweswiwana na timali teti vongoti le ku tenti le ndleleni a hi migingiriki ya tona timali letiwani ni mi byela ku bodone un'wana na un'wana i vambe ngoma ka mali lewa ni ri already se ya tiveka we i ta va na mali yo karhi we i ta va na mali yo karhi mi ta swi twa ku nga ri khale wa kahi mali liyani yi a ya ha fika a ya ha tirhani swona swa a yi fanele yi tirha swona he bodone ala maxangu na nhlomulo leswi hi vonisiwaku swona ka mfumo lowa he bodone hayi mina a ni voni laha hi nga ta ya kona na mfumo lowa leswiwani wu bayizisiwa ku ri a ndzhaku ka ti-vote leti ne a mara mina ni tshembi ku ri mfumo lowu nga kona wa ANC a wu ta pfuka wa ha winile wina a ri ndzi va nga teka ti-vote ta vanhu vo faku a ni ri loko zi vhotaka hambi file vhota hambi file se he bodone laha mavonelo ya munhu wun'we laha mugangeni wa ndhuna elka ni mchave laha ka sikhinyana block 20 papa ya swi vona a fana mi hlasekani he bodone tanku.

Enhlikani bodom ya twala nhlokomhaka ya n'wina ma ya timasipala ku ti le ku gingirikeni and timasipala letiwani i khale ti ri kona migingiriko a yi ri kona mara ku nga va nga ri ku gingirikeni se sweswiwani hi mhaka ya ku no ku na ku langutela ka mhaka ya election ya masipala ti le ku gingirikeni. A swi twa va karhi va endla swin'wana na swin'wana mara le ndhaku ke a ku ri na mabotoboto lama a ma ri kona lama a ma fanele to timasipala letiwa ti va ti kha ti endlaendla a ti nga ri ku endleni sweswiwani hi mhaka ya ku no ku na ngulumelo wa ku hayi ku lava ku vhotiwa hayi ho ma miswaritiwo laha n'wana ba phela na huku loko yi lava ku khomiwa ku yi dlawa yi hoxiwa a xitangeni hikuva va karhi va hoxahoxa mavele yi kota ku nghena va batabata u lava ku batabatiwa laniwani a ku na swin'wana la matatolo loko ni karhi ni yingisela loko hi karhi hi vulavula ortolweni ku na vayingiseri van'wani va hala ka Malamulele va nga ni tsakisa ngopfu va ku hayi masipala wa hina loko mali liya yo kumeka liya ya 156 billion loko yo fika hi kuma hi vona va hala ka Malamulele yi nga weli hala ka liya ya Vembe va nga ndla swa kahle ngopfu swi vula ku vona va swi tiva ku no masipala ya vona yi le ku endlisa ka swa kahle lero ku blema loko ku nga kona ka mina na van'wani va hala Giyani ni tshemba ka Malamulele va nga va blema hi ndlela leyo ku va swi tiva ku no masipala ya vona yi leswi swa kahle se hayi na huma miswarito ya n'wana bava leswi ni swi vosaka swona laka makuve hayi a va tirhatirhi hi nkarhi wa kona va tlhemulela.

na hi pfukini u pfuxela n'wina. Why va sungula ku gingirika sweswiwa hi mhaka ya ku va lava ku ta vhothiwa? A va gingiriki, va swi tivaka ku va gingirikela yini, ene va swi tiva kahle sweswo ku va ndlela yini. I khale va nga tirhi nchumu, vanhu va kha va rile hi mati. Loko matikweni ya vanhu a ku na mati, na kwala kusuhi na Giyana a ku na mati kwalaya. A ku na mati na switsanana kwala kusuhi na Giyana. Mati ya kona ma huma ku tlova lawu lomu kun'wanyana lomu a va na mati, mara va ta lava ku vhothiwa sweswi. Se va tirha yini va lavaka masipala wa kona? Va languta yini kasi? Na makhasarara ya kona ya lama ma languta yini? Hi ku mati va nwa tihafuhafu, va nwa ti munhu fanele a teka bara a ya ka le nchangani leyi. Ku ri ku lomu kun'wanyana a tlhela ma kha ma huma, mara a ve le ku swi voneni na vanhu va vona lava nga va byela ku va rindza tiko. Ha masipala ya hlupha yaleyo, a yi gingiriki ya swi tiva ku yi ndlela yini, yi ndlela ku vhothiwa, yi ndlela ku kuma tivhoti. A hi tlhariheni vanhu va hosi, i mhani ma hori kwala ka mapuko kwa dyona na ku hlula dangoni.

0: hello konte ko vanga dzimi mana me swa ku ta tsama kahle vukatini va rhumela vanhu va ta va ta ku kamba
1: va ta va ta ku kamba ku he ku famba wa kha wa hlayisa
0: mani kambele tsaki mara
1: wa kha wa ti khoma kahle
0: mara ava xikholeli ka n'wina ava xikisi mati mumulowu se va kamba tsaki mara nkoka wa ku ya vukatini cini Zikahle ku ni vutisa munhu wa yisati. Kahle nkoka wo mimi ya vukati ni njhini.
1: Masiku lama swi nga na nkoka mara ku vulavula ntiyiso vukati byi nyika n'wansati ndhuti.
0: Ni va nkoka wo nkoka i ndhuti wu landzaka.
1: Ya.
0: Landza ndhuti.
1: Ndhuti. N'wansati swimanimani. A ndzi se tshama mavona vakokwa loko va nghena laha moyeni. Va ku i mhani swimanimani. Va ku kombisa xikombisa hi mhani maswanganyi.
0: Ya.
1: Laha lombakwa laha vukatini bya mina. Laha nkata
0: swi leva ni tlhandla.
1: Wa twa.
0: Kwa kwa nuhalo mbitani wa mhanzena kuna swin'wana
1: iti sungula la xa wena xindyangwani nyana kwa ku masiku lama vhele vavasati va masiku lama hi rhandza ngopfu xikolo kumbe hi tindlela swa hina mara ku vulavula ntiyiso eka tlhelo rin'wani vukati bya nyika na ndhuti i va n'wansati wa muti n'wansati loyi na loko n'wana a teki kota ku tlhe i n'wi laye kuwa swi vona mi mhana wena ni tshamile se we famba tshama ke
0: hi mhaka leyo a swi kahle mani i vaka bava a hi laveleni va mhani vukati swa ku na vo va kota ku va na ndhuti ku fana na vakwani sweswo i ku amukela kahle mikiseri kanakonoko ba reloaded eka ndrenga wa siku ra namuntlha mikiseri wa GCFM nhlekani wa kona vheleke siku ra 23 ka n'hweti leya vunkombo ka lembe ra 2026 mathicara tolo maherini maliyavo va horile mali yo i herini va holini tolo va holini tolo mikiseri wa GCFM mali herini namuntlha a swi na mhaka va ta hola va ti 25 va ta lomba ka vona
1: va va lomba swa vava ni van'wanyani vanhu na yona
0: ku hava vanhu lava xaviseriwaka mali ku fana na mathicara
1: mirini n'we mi mativela ku mangu hlama
0: ewe mathicara hi vo
1: tana ta nkhoma mina amukela wa mpfuka eka nhlekani wa sukela namuntlha kambe ka hi vupeni ka hela hi va hi kha hi famba na n'wina kahle ngopfu mingisa mina wa khensa na ku mi amukela va ku himpela a va nga tshembi mhana mindise ku yini ki makhwerhu kambe ka hi famba na wena mingisa ra mina ka nhlekani wa sukela namuntlha hi va kha hi kuma ku namuntlha i wa vumune ka ha ri siku ra swikhongelo swa vamanana mi yile kerekeni hikimi loko ma haya kerekeni mi yi vuyelana divese ka kambe swi tani mingisa mina wa tshemba ra ku pfumela leswaku ma ha hlayisekini van'wani mo chayisa ka nkarhi wa sweswiwani van'wani ko yiwa kona ku chayiseni kambe a hi hlayisekeni hinkwakunkwaku laha mi va kumi khamiri kona kambe khasi hi va kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mi kumbzuku ta ku ri mahele ya vhiki ya ku pfumela ntanga tanihilo ku ri wa vuntlhanu wa kahle kambe ho tshemba na ku pfumela ku hayi ma ha hlayisekile nongonoko wa ha tshamise sweswiya a cincanga nchumu
0: i sweswo ke mingiseriwa GCFM mpelake nongonoko u tshame kahle hi ndlela liya a hi rivali ku a hi amukela kahle vheleke ngwe mukela magondzweni ngwe mukela dorobeni ra hina ra Giyani na tindhawu hi ku hambanahambana ka tona leti mi yingisela kahle mi ri kona eka ndrenga wa siku ra namuntlha hi loko se yena hi sungurini kumbexani ke radio yi sungurile ka awara leya nharo straight twi ka awara leya ntsevu leyi nga ta fika yi gimeta kahle kona wena mingiseri wa GCFM eka nhlekani wa siku ra namuntlha nakambe tsundzuka kahle leswaku namuntlha ku nga ti 23 ta n'hweti ya vunkombo mingiseri ku na swo tala ngopfu vheleke swi nga endleka ka malembe ndhaku hi nga vulavula kahle vheleke hi lembe ra nike ra 1903 loko khampani liyanike ya ka Ford yi va yi sungula kahle ku va yi xavisa movha wa yena wo sungulasungulasungulo lowu thiweke vete leswaku veri i model A akusikileri fanaka a xikhokhonono xa kahle vo xi humesa sweswo hambi leswi vongo swa khale swi kahle yi nge xi dirayivhi mfowethu mara va kombisani va keta ku siku ra namuntlha i siku leri a va sungula ku xavisa kahle feleke movha wa vona wa ku sungulasungulasungula ku ri lembe ra 1903 hi ka sika hi vuyena kambe feleke ka lembe ra 1992 siku ra kona feleke ku ri ti 23 ta n'hweti ya vunkombo Spain a yi hosta kahle feleke Barcelona Olympic le ka opening ceremony le ka siku leri fanele hi ka sika nakambe mingiseri nga langutela kahle feleke na lembe ra 1962 ya kha yi gonya phelaphelaphela testa one hi yona yo sungulasungulasungulo kuva satellite communication leyi nga fika yi tirha kahle kumbexani ke endla yi hlangana kahle feleke na TV kumbe xani ke na signal ya television a yi va yi kha yi lonjiwa kahle ka siku leri fanaka loko se vanhu va ta ku hi ya vona xigilamkhuva hi ya vona TV inani ya ku sungulasungulasungula kumbexani ke vulavula yini hi satellite communication ya ku sungula hi yena hi yona testa a yi va yi lonjiwa kahle eka siku leri faneke hi tin'wana leswi nga endleka eka malembe ndhaku eka siku leri faneke
1: ya swi tani mingiseri va hina va ha tlangela kera namuntlha siku wa tshemba ku impela mi ta mi kha mi tiphina eka nongonoko lowu fanaka na n'wimba ku mi tlha ni tlangela na siku ra n'wina nan'wintlha nongonoko ku va kha wa vuyela nakambe hi kha hi famba na n'wina kahle kambe swi tano swi tiveni leswaku hi kona eka 106.0 MHz FM xikan'we le ka audio streaming ya www.gcfm.co.za kambe ka yi ngo ri va leswaku hi kona eka Facebook u fika ku jisa rock space ka FM kambe swi tani hi va hi kha hi famba na n'wina kahlekahle hinkwakunkwaku laha mi va ku mi khamiri kona loko ri ku siku ra wari le ku fambeni kahle pfulela xiyanimoya mingisa ra mina hi hungasa swin'we hi hleka swin'we
0: ku fikela awara liyanivanhu va hina vakhazi va hina
1: vakhazi va game
0: ekona mingiseri ke ndlela leyo ke hafu kumbe kahle vhele ke awara liya ya nharhu ta va khalanda kahle vhele ke lunghile malefani na tinhlokomhaka ta mahungu ya awara liya mune kasi ke mina wana mingiseri hi ta va kha hi famba kahle fikela kahle ke awara liya ni ke ya ntsevu vokazi wa game vokazi wa wilence vokazi wa grand form vokazi wa radio hi kona ka xondo 106.0 ka rito ra xaka u jo streaming www.gcrfm.co.za throwback thursday nakambe ke irabunharhu siku ra swikhongelo swa vamanana svila jehovha vitana simu famisana kahle vhele ke na zuma.

0: Alright, here's some regards to 0 February. That goes to Gatelica. Tugs in a safe from the Gatel Felicama Cards. There's a virtue given about Chibi Zerwa. It's a regards to 0 February. Query to me the Gatelica for the 3 1 to be the day. Getting a different one of Felica. Our Lia Yana, Lords of Gatel, Lembra 2003. Miss Salu Asula Gatu, Atibica Gatelica, at Alsa and Wagatel Felica. Record Lebula open mic. Lembra 2001. Gonaga, Isuli Gatel Maraca, Swangi, Yoran Tela, Yo, Yale, look of Gatel Felicama Cards, Lembrero. Nakambike tere kahle mphele ke na vanhu vota. Tsuka kahle mara 2023 kuna risimu mkhava ri ka fika ri bayana bembele kumbe huwa aka tiko ra ra Afrika Dzonga. Tirisana kahle na DJ Maphorisa na Prince Benza.
1: Wa ri tsuka kahle ba khetwa kahle kunela ko simuleriwani. Sichacha nskona tle ba khetwa kahle ngopfu. Voice ya simbela tse hina shanduma makhazi wa vorine kambe ke ri simra kahle mphela mingi semela ngisa kahle ngopfu ka xiphemu xo sungula eka ndengelo ya ku be mfambana ngena kahle ngopfu eka bamba loaded. Mwena maku yikuma kaba inkiserma ina hami amkela stiba kukose inkara wakubai keko masu ungwa ungwan stele su ungwa ungwan kambe keme inkisarwa jisara fem kazi ungu mwaneru bakutkari bapembele katana mklasik baba kabatla msela kathle ngofu mingisamina kure badoro para Johannesburg mashan city of Johannesburg council baba kabayise kathle case ya kuwa kaku investigate wa ka Johannesburg independent disciplinary board leiba kui kaina ngutana kathle ngofu mingisamina kuwa kaku teresiwe 4 billion edro benliria singa nangu tekurea kui iye kui malilia itiruweshe yini mgarbala saka loko mesiwa mali vaku imali ifanele ku va ikhe ivekiwa ku va ikhe ikota ku tirha swiso kari edorobeni ifanele va ikhe endla leswaku na droba ra bus mapatu ma matshamisekile gezi akuna nkinga swo fana na sweswo kambe vakha va hlamusela kahle ngopfu ku ri 4 billion hinkwayo ka yona vonaki leswaku yihumelele
0: akuta swin'wana yo dyiwa yi hetelele yi helele ka swidyiwadyiwana sweswiya swa kahle timovha movha ku akaaka na swin'wana swin'wana swin'wana
1: kuma ku ri va lunghisa ti mapatu kuma ku ri
0: hey phela leka lexi nga kona ku mfumo wa hina kumbe xani ke mali ya huma
1: ivi
0: lava nga le henhla leyi va tsandzeka ku va tirhisa mali leswi swi fanelaka loko u languta kahle na munhu wo fana na Petrus Mutsepe ku na hungu rin'wana nga fika a ri paluxa kahle fanele ka komisani magenta ku loko yena ke a nghena hi lembe ra 2021 ka CAF ifika kuma leswaku ri ifika kuma leswaku ri CAF yona ke yi kolota kahle mali ya ku ringana $150 million va vona loko u kolota mali yo ringana $150 million swi fika swi endla leswa swa ku kombisa leswaku ku na mali leyi nga ku dyiwadyiweni na swin'wana na swin'wana kasika xexo xitori mingiseriwa GCFM yi ta va yi kha yi vuya kahle faneleke nkarhi lowu nge hele kumbilu ngeti kumbilu all right kuna vaakatiko va tikuleri ra Ghana ne na vona ke va kombisani makele vambirhi va tselerile ICC International Criminal Court ku endla vulavisisi eka tiko ra Afrika-Dzonga hi ndlela leyi va khomisaka leswi va khomisaka hi swona vaaki lava nga va hlampfa etikweni ra vona va ri makhomiwelo ya vanhu lava nga ma hlampfa kumbexani ke ma-xenophobia andzeni kumbexani ke laha tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga ya na vugevenganyana exikarhi ka vanhu crime against humanity kasike leswiwani ve ri ti 15 ta July ka lembe ra 2026 Dr. Palgrave na former Ghanaian government spokesperson na Emmanuel Godin security analyst va submite kahle pension kumbexani ke va submite kahle xikombelo xa vona eka ICC pension yi hetla leswaku ri South Africa yi vone maendlelo hi phindaphinda ku hlaseriwa hi ku ya hi emahlweni eka vahlampfa vo huma Afrika-Dzonga kumbexani vo huma Afrika
1: va huma Ghana vanhu valava ene swi tikomba ku ri vanhu lava va nga na maphepha lava va nga na mpfumelelo ku va kha va nghena tikweni nkarhi va leswaku ka machani machi leyiwani swi tikomba hi ngaku a va nga ha nanguti no maphepha ina wona kumbe njhani tanihiloko ku na vo tala lava a va na wona ma nga ri ma nga tangi hi ndlela ya kahle kambe ke va kha yi languta kahle mingisala mina mi swi tivaku leswaku muekti wa Nduma ku nga vona papa siputla sibogodi va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisala mina ku ri tanihiloko mukhamisiwa ku va hundze emisaveni naswona ku na ku kokhelana ka ku ta va ta va lahliwa kwini kambe swi tikomba hi ngaku se va ndyangu ve le ku wineni ka case leyiwani lava ko kha hlamusela kahle ngopfu mingisalamina ku namuntlha a ku na memorial service leyi va yi kha yi endleriwa kahle swinene estate theatre a tindhawini ta le Pitori la vaekti hinkwavo vo tala va Nduma lava ku nga khale emudini ku va vona na lava va ha ri ku ascreenini swa n'wina ka ra namuntlha siku va nga kota ku va va kha va ya kombisa ku supporta eka vandyangu xikan'we na ku va va kha va supporta eka muekti wa Nduma swi tikomba vanhu vo tala va ri va vaviseke swinene eka ku lahlekeriwa hi munhu wo fana na lava
0: leswi komba ku ri makoti se wa luza
1: Sitikomba makoti ari ku luzeni nto anga kuna ifika tikisa swinene mbari wa leswaku hambi tekile kumbe xa ni utekiwe hi munhu una ndawu
0: ho vula ku ri ina mara vula ku phela zo asinga biyangi mara loko ri ku makoti a u tshame u kandini le ka vavoka andyangwini wa ka vanuna a swi tsakisa a swi ri kahle vakha va ku tiva kahle kahle
1: sitikomba
0: nga ku ri ku chatiwa
1: ya sitikomba nga ku mjato lowana so very 6 months then sitikomba nga ku vandyangu abazangu va vanyingana the blessings ta vona no nguti va nguti va ku makoti inga swi tivi ku ri swa mindyangu swi swa karata
0: swi nga ta va chata xihundleni
1: yes kumbe sani va kha va swi tiva mara va fika va ku hayi hina hi tiva lowa wa khale
0: hulu ku nga hulu yare mara na loko
1: sasa
0: mara yena lo sisi loyi ko wa mama endlela moka manga tshamisekangi inge fiki iba inga tiviwi abukatini ivi wena ke ifike kwa mina leswani mtasi hi ku mina hi mina dis mina dead alright here mahlweni mingiseri kahle ka nosukura na motha mahungu mantuti vha vhanta vha saka xhondo 106.0 ile ka rona eri tora rishaka aila ku ten kahle tikura America na tikura Iran ka rina ku kometela na ditiwo akombe xa nke nyimpi ba yikiri ka riya ya mahlweni ham ku risukura na motha ka ari on ai languteleni kahle feleke munhu wo fana na Trump kumbe xani ke president wa tiko ra America Donald Trump u ri mfumo wa Iran wu dlele vanhu lava a va kombisa ku vilela etikweni leriyani kusukela ke eka eku sunguleni eka lembe leri sweswi vanhu lava va le ku fikela sweswi wa vanhu lava le ku dlayiweni etikweni ra Iran a ya amahlweni a ku hina a hi nge swi pfumeleli nakona hi nge miyeli hambi van'wamahungu va lohwi hina hi talwa hi matimba na ku tisirhelela a tlhela a ya emahlweni a ku hambi ti-fake news leti ti ngo vhukwa la misaveni laha ti chava ku vula leswaku ri ku humeleleni tikweni ra Iran hina ha vula swaku tiko ra Iran ri dlaye vanhu va ku tala swinene ngoko kasi ke va mfumo wa Iran va kanetanyana mhaka leyiwani laha va nga kombisa leswaku ri vanhu vo tala va dlayiwe hi vu-terroristi a tindhawini leti a ti le Iran ivi Trump a ku mahembo hi n'wina mi nga va dlaya a ndzhaka ri ku vanhu lava ri karhi va strike va kombisa ku dlaya vanhu va ku ri kereka 54,000 atikweni ra Iran se hayi Trump i rhange yimi hi swona sweswo va va kha va sirhelela kahle feleke na vutomi bya vanhu kokwale tikweni ra
1: Iran malume Trump hey ya ya xikwembu xi hi katekisile
0: president ya America wa tiva
1: ta ku hi lo katekisiwa
0: ku tsakisa hi ku xi tlhela xi va endla va va
1: hlawulekile
0: hambi wo vona ndzhuti wa vona ntsena ne wa swi vona ku hayi kho lava i president i bava Trump
1: xikulu
0: kasi why kahle kahle ti-president hinkwato ni twa ingari no hambana ti hambanile loko wo languta ku sukela le ka president ya hina delayed Nelson Mandela a va ri na xivumbeko xa vona va ri swakwe lavo tala hi nga tshama hi va vona a hi yena ni kambeki kambeki na vona va ri tano a hi tshama hi twa ku ve ri mani yelani na mani se hi ta ka nkulukumba zuma hambi wo languta vana va vona mana ha ngopfungopfungopfu va yaku hi se hi le ka nkulukumba ra maphosa nakona kwa ku ti-president ku na leswi va nga xiswona
1: ha ni ngita kahle mingiserisa ra fayima ka swihungwahungwani leswi nga kona eka rana mutlha siku va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri hey va ri va workers union and how its kandle ngopfu etindhawini tela free state va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri va vavisekiwa swinene hikuva ku ve na ku pfariwanyana for xinkarhani ka mochari wa Department of Health etindhawini tela Bloemfontein lava ka kha hlamusela kahle ngopfu ku mochari luwa a wu ri kulu naswona a wu kota ku va kha wu pfuna vanhu swinene mara nkingha leyi va ka kha hlamusela ku yi koho va hlamusela kahle ngopfu ku ri n'wina vanhu loko vanhu va n'wina va lahlekeriwe hi vutomi bya vona ku nga ri swibedhlele va heta va tekiwa va yisiwa le ka mochari wa mfumo n'wina a miyi mi ya va teka van'wani va vona va heta va va kha va tshama for nkarhi wo leha swinene loko va kha i ya ka mochari ya mfumo ngongo leyi nga swibedhlele u nga kuma ku va heta va ku munhu loyi
0: khale i na 6 months
1: yes,
0: una 8 months
1: mi nga rivali leswaku loko munhu a tekiwa yisiwa laha a nga fiki a hlayisiwa hi ndlela ya ku a nga hlambisiwa a ku hi ndlela yin'wani a ku tirheki
0: ku yimeliwe n'we hi vinyi va yena
1: ku mi ta mi ta n'wi teka mu yisa ka moxari ya society ya le mi nga ka yona mara loko nghena ka timoxari leti ta ku vulavula ntiyiso loko i nga ri na xifuva kumbexana i nga ri na mbilu ya ku kondzelela i nge swi koti ku va yi kha yi fika i pfuleriwa i vona vanhu lava nga laha
0: mara ntwa hi nga ri swi vangiwa ngopfu hikuva yi kuma leswaku vanhu va famba va ku xambileni ku ringena swin'wana na swin'wana ivi loko va fika le va maxaka ma vona va nga swi landzelerisi laha i kuma ku ri va hetelela vutomi bya vona byi famba va ri kwala va ka kona ivi loko va fambisa swo swoleswo laha mi kuma ku ri nkarhi wa mafoni mi kuma ku leswaku foni a yi endli loko a kumbe i yo cinca nambara mi hluleka ku endla ku landzelerisa swa ku laha a tshama kona wa ri kona ke e ririni e kwi la atirhela kona munkamba abangane ni munkamba kwa kota ku checks lo vona ngari ndele bangana na minkumi ini ke nkari wa mize mfamba mani eh mi akho kwa leti mosharini mi fika mikamba no uri anga koti mosharini swi ri iko kwa na ndawu inwana aba ari ka yona ku endle swa ku vanga tshami nkari wo leya
1: vanhu kambe vathi vatsindzisha vanhu kuri ai hingati tsona swo tala yes ka avutonwini fane hi tiphina mara a hi titsoneni na loko kuri ku swilo a swipfumeli ti society ti kona leti simulaka ahansi yi kona ma 59 kwala kusuka kwalaya se hi nga tiphini hi kha hi ku hanya ntsena swa vava ngopfu ku va i heta mahetiseleni u nga vi na society muyingiseri wa mina hambi yaleyo yi ntsana loko thumbanyana xi 5 rand ni veka i kha yi hlayelela ku ri loko n'hweti yi hela ni ya ni hakela society ya storage lexi hambi ho hlangana na nghozi ka rin'wana masiku hi ta kota ku va hi kha hi ya hlayise va hi hlayisela varhandziwa va hina
0: Alright, kasi kuna hungulani wani very kuna munhu ofana Ahadi Shoko Hiani ani hlanga kahle leyi fangeni hi hlanga kahle vele ke hi China e mu China loyi hi fanele hi China ikona Ahadi Shoko Hiani
1: yani
0: Ahadi Shoko Hiani Ahadi Shoko Hiani yale loko hi hlanga hi China la oh yeah Ahadi Shoko Hiani loko msebenzi bagenda ku court ya Tehran ya Iran yi gwebe elowa kolowa jalo wani lo andaka loko kombise ku vilela vele ke va ngwebe erifu aka haro and then ka khoto eku dingenisa kahle eka ku kombisa ku vilela hi January ka lembe leri 1 kasi ke vanhlangano kwa timfanelo ta ximunhu ku nga vanhu va hanga organization kwa human rights va tivisa mhaka leyi 1 namuntlha ku nga wa vumune Muno wa ufana kaya shoko hiyane watati edu wa malembe wakale ikumwin e Pakistan hile Pak Desit hi January 15 la anga gwebua hi judge ama afre a branch 26 of Tehran's revolutionary court kasike kubonu wenandru wama endlelo yu lwisana na vusirelele bzarishaka loko yena alava arnavona nalava arnavona wawu nisile loko babzeru wakusuka la ava imekona la vanga sungula kubahua barasa rasa ava imbelela la manga ona na nhundu yo kare hambi sweswi e Shoko Hiani ari mutimiri wa kala vanharu lavwani e nandrini lowu anga na unga kona va papalata xigwebo lexi wa kumisani makenda ku hayikho akuna la uya kona we u honisa milawu ya hina wa hi undermine u gwebuwe rifu ka nharu
1: hey
0: se so ku i fanekele a fa ka nharu a rindeni ka
1: Oh, abona aba hengi.
0: No, kana ngati ku rifuka naru.
1: Kati ndawu tinwani loko vhosi vakugweva rifu. Ba henga. Yes, kaku atikunda hina South Africa awukona na walowo. Vongokugweva vutomdza wena hinkwatsu ya tshamba. Kambe ka manwani matiku vakugweva lero.
0: Hai, bagwenga.
1: Yes. Hai, lengozini. Elengozini kambe lokho hana ngita kahle mingisa mina ikhumbe kahle nyana mhaka le itolo kambe vakho va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina kuri va KwaZulu Natal Department of Culture skanwe va Rural Development vakho va hlamusela kuri almost like 1.5 million wa tihomu ti va tikha ti tlhaveriwile vaccination ya food and mouth disease lava va kha va hlamusela kahle ngopfu mengisa ra mina ku ri sweswo swi va swi kha swi suke kahle ngopfu ka February mi nga ri va leswaku tolo hi khumbe mhaka ya ku va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku swandleka hayi swandleka va va kha va hlamusela ku ta fika nkarhi laha tihomu kumbe nyama ya homu na ya nguluve yi nga ta yi kha yi chika nyana Se ba makaba hlamusela kahle ngopfu mengisame ku loko ku na swifuwo make sure ku ri u tshinelela va swa rihanyo lava tiranaka na swifuwo va tihomu ta wena ti ta fika ti tlhaveriwa vaccination ya
0: Alright so okay big zero jisere msari kahle vele kena timine ta ku ringa na ri ngena kahle ka mahugu ya orle mo nongonoko i bomb loaded is ngle kahle ka orle na ri gimeta kahle vele ke ka orle anse bo straight to Hampton town e ba kai tevgela kahle vele ke ai ku nikele di bagwa ka ti kurena ra Africa Zonga ben menga ante president e ri sumra ku ringa twa bitu fela beautiful girl ntombi ya ku shonga ka shondo 1640 eka rito ra rishaka inhlikana

0: Hello, Kazi.
1: Hi, I'm okay.
0: Hipukilemijani.
1: Number one.
2: Okay.
1: Colonel Maluleke. Ngulandzela.
0: Iman laba.
1: Ngulandzela.
0: Iman laba.
1: Iman sizile mthombeni kaShikokwane.
0: Eh, shila kaShikokwane rongo. Gana le rongo a inge isazi ne. Eh, hambi ho isazi.
2: Kombela ku veta yi.
0: Hambi ho isazi kisa. Yita tsama iri wrong. 060 8 7 5 9 4 2 mixer rebelle kahle mcingo la iteka ba ingiser vambiri ba ku hetelela ba ibyela swa ku risimu ra number 1 ra mana zona ke bitara risimu ra imani nakona number 2 i risimu ra mana zona ke bitara risimu imani tsundzuka kahle mingiseri mukandziso ya marito ba kha inga teki hambi ku ri ti video call a iteki a yi khomi a yi khomi 060 kazi
3: thosi a ri kazi ku swin'wana swisumi swi boha bohe ngopfu ma
0: e swivara minjhani swivara
3: Wotantina ku ntahuyini kahle kahle. Leso loko a ri la ku swihana ntavani ku wa. Ni ku ta ringeta ku ta gajera. Phele leso swa leswa ti kereke futhi mhe swi ntsandela kule ngofu.
2: Mfanele msimula. No
3: tiva yinwe ntsara ka le ta kereke le a ku na malombele ya byona mativiwa hi mina ntsena.
0: Ya maya leyo.
3: Ya mina a ni wasi tshwaya yi bele mina.
0: Alright ntlambi ya hina n'wina miri mlava mana.
3: Swi ntlamba ntlamba sweswo hayi hayi hayi na sweswo swo swi ndlahlekisa ngofu. Ha ayi ye man.
0: Baba. Yare.
2: Ku kwatuwe ngo.
0: Yaro igezile. Eh, asikahle mati wa khesa zwinene ngo vhulo
2: mukha. Ai tekeni licongo ro.
0: Teka wa wa. Ungwenzena tata ti puta puta ku fana vhala vha vhonga ti puta puta. 060 8 7 5 9 4 2 rumela kahle ne kan. Hey, awu rumela unkandisi teka mingiselo ketelela. Hello. Umi hala kwa
4: mpukile.
0: Eh.
4: Lava le kha ilangoses.
0: Ile ile.
4: Yale wa kha vhai tsandeka vhana
0: ka tsandza magoda
4: yale ya number 1
0: alright
2: mola ma stress
0: mata mini ka nkinga magoda eh
4: Colin Maluleke u lulamile
0: ya impela ile vha kha vhai la bye bye magoda wrong
4: so
0: shap shap
2: ai magoda ri
0: iri pindi like I'm khomi la ikhensi ne magoda hlayiseka 21 minute timing seri ngene kahle ka awara liya ya mune kasi gaming seri nkarhi wa kona I don't know ya kuna munhu wa mampela la abati kuma tiri timbiri hello kasi
1: a yam pokene na
0: hi pokene mijane
1: pokene ka nwe munhu ku hleka loko munhu ha on a nga rongini ka
0: ai se tsami sekini bo ranga mi byera swa ku nwe ma henge hleki
1: ninge vuli mina
0: yo byeleni ka
1: Ah.
0: Okay, la ngandi simu ke mta ibzela kungwe mani loko meti mita ti phina.
1: Eh. Eh. Noiwa. Noiwa nga ibere man loyi. Eh, pastor ai kona man.
0: Eh. Nga khambani.
1: Noiwa. Hai. Yai.
0: Hey yo, hey no. Ni kombela mimi nta mara, misi vula kahle, mba mkhamiya kona. So okay, ni kombela mi wisini mi right.
1: Sasar no.
0: No, mi kahle na. Hi bye, ai no no. Mintani mara mi kokela moya
1: a ji. Pastor, pastor no tika.
0: Pastor.
2: Mi tsame mi ti sela ti sa pastor Dolph.
0: O pastor Dolph ne.
2: Mi tsame mi ti sela mara.
0: Loko ba ku.
1: Ba ba so ba re ni vanga ngani hleki ka.
0: Nge mhleki shambani ani hi la ku ta kahle na hito. Ami ya kona ka pastor Dolph mara la ku ta ku risimu ro yini.
1: Pastor Dolph. Mo ri vala ku ba re yini ka.
2: Ni kombela ku ri loko hi hi pfala risimu leri.
0: Hi leswi swa ku.
2: Loko hi huma ka tinhloko mhaka ne hi va chela risimu ra pastor Dolph.
0: Swa xitumbeta nkhavi la so makufumela.
2: Makufumela.
0: Hi we ma. Makufumela. Hi mani lava. Oya mbaleka.
2: Hey mntsa ke sei. Ai. Pastor Dolph kwala.
0: Kwala.
2: Kwala. Ai fa bene
0: kasi.
2: Okay.
0: Ai ya le ka pastor what. Zago. All right, hi teka mingiseri wa hetelela live hi famba xikan'we la. Va vula swona la vo hetelela mingiseri wa hina wa n'wiranda la nga ta byela swa ku va mandi ntlambeleti. Hello.
5: Ahe.
0: Ahe.
5: Mikari.
0: Hi pukile mijali.
5: Number 2.
0: Eh, bra?
5: Number 2.
0: Number 2.
2: Number 2.
0: Mm.
2: Okay.
5: Yeah.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Vileka bumpa reloaded 326 mil vega

0: a bit of the same Arab, come Arab by Lava Kuluko, Faka Maduku, what
1: would
0: yeah, oh, Yane, but Mama Dugula Mandanga, the fight, Dukunya.
1: And I won in a president, Baba Kualaka, president from music.
0: Oh, oh, oh, yeah. Arab. And that's just a fashion.
1: I'm going to go to the house.
0: A bomba hina e bomba hi sesiya swa sesiya hi va kahle ha ku ze ku ri munhu loko munhu ambala endlela liya ni se mi teka endlela yin'wana swi rongo sweswo mika mambalelo ma nga endli leswaku mi ku munhu a hi wa kona na nhlonge yi nga endli leswaku mi ku munhu a hi wa kona
1: yes swi rongo
0: swi bingo
1: kambe ke se nkarhi mayingisa ra mina ku va hi kha hi nghena ka swihungwahungwana leswi baka mpaunge kara namuntlha siku mahungu ya tshama ya tele mayingisa ra mina le ka nkarhi wa swiswana swa ha ri kona kambe ka nkarhi wa swiswana hi kuma ti-entertainment stories ta lava va ku duma
0: lava duma swinene
1: ya ka ku ri ta fika chavisanyana ku va hi kha hi vula ta local kambe na tona i nga ku se hi ta ze hi mi tisela tona kambe ke va kha hi kuma kahle ngopfu mayingisa ra mina va kha va hlamusela ku xiyimbelelo xa hina swi tiva kahle ngopfu tanihi vito ra Brandy. Yeah, ita a kadikuma ari a South Africa.
0: Yeah.
1: Lava ku khahlamusela ku hi 14th December lorona leri lembe ra 2026 ta kuma kahle ngopfu under Otala Grand Arena, Grand West, skangwana Cape Town. Lava ku yes, lava tlhaka ku khahlamusela kahle ngopfu mingisamela ku hi 17th December rona lembe leri Sandbet Arena, Times Square, Pretoria. Ingari vana hi 18 ta ari kona Sandbet Arena Times Square kangwana Pretoria lava ku khahlamusela ku hey ti ma xavisiwa ni le ka nkarhi wa swiswana ma kuma kahle online web tickets kangwana Pick and Pay va kha va vula kahle swinene ku tava ku ri swilo swa kahle swinene phela ngari va leswaku etikweni ra Afrika-Dzonga va swi rhandza ngoku va kha va kuma xiyimbelelo xa hi xa le handle xi va xi kha xi tala tanihiloko mi kha mi swi tiva ku ri ka ndhawu leti ya ku na swiyimbelelo swo tala swinene ngari va li i concert leyi ri kona ya Chris Brown a ku tele swinene and ngari va leswaku a endleriwa a stadium kambe ke a ku tele swinene kambe ke ngari va leswaku Brandy i nyike kahle tinsimu to fana to tala swinene laha ka nkarhi wa swiswana hi va ku kha hi ya tiphina swinene ya amahlweni hikuva
0: kambe Brandy hi loyi ri swinene ra Mr Piano Man ne
1: yes Piano Man u tshama xitwa xi voice ni xa sesi ku okay
0: okay
1: yes Mr Piano Man kambe ke etin'wani ta mahungu lama va kuma khamba ri kona eka ra namuntlha siku.
0: Alright, guys, ke go ya mahlweni mingisero GSFM long tenga go halaka swa bolo ya mlenge so swa swa bakahle swinene ngopfu mingisero GSFM ka tiko rena ra Afrika Dzonga ku sikela kahle mfeleke Dr. Petrus Mutsepe ba fika ba xi abe kumbe xa nke ba ba president wa CAF ndlela yo yale guys ke mingisero GSFM e ba CAF ba kahle mfeleke e ka nhlikani wa sukura na mohla guys ke ba komisa ni magenta ku president kumbe xa nke Petrus Mutsepe ba hlamusa ni magenta ku ra ikona man loko bona ke ba fika kahle e ka Confederation of Food African Football ku yingimela kahle vele CAF lembe ra 2021 va kumbe leswaku CAF yinyumperile kumbexani ke mbombomerile yi le ndzeni ka swikweleti mani leswaku lava a va ri karhi va yi rhangela va ri ndzeni ka swikweleti swo tala swinene ngopfu va ri karhi va dya mali swi nga ri nawini va tlhela va lombalomba timali lomuya na lomuya kumbexani ke yi kolota kasi ke va kombisa ni makenta ku ri loko vona va fikake Confederation of African Football a yi kolota kolomiyani ke $150 million kasi ke loko vona ke kumbexani ke ku ya hi ntlhanu wa malembe lama vona va nga ri kona kasi ke va kombisa ni makenta ku ri vona ke loko va fika va badala kahle xikweleti lexi ya va hakela sweswi enkwameni wa hina ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga va kombisa ni makenta ku hina ntsengo wa ku ringana $150 million yi nga lomba andzhaku ka loko va hi hakele kahle swikweleti leswiya va kombisa ni makenta ku ri yi kona veleke ka akhawunti ya hina hi ndlela yo yaleyo leyi vongo hayi va tiyimisele kahle ku va yi antswisa nhluvukiso wa mutlangi ya bolo ka tiko ra hina ra Afrika hi kha hi nga vulavuli kahle Afrika-Dzonga ntsena va ku ri a ku ri nkulukumba Petrus Mutsepe president wa nhlangano wa CAF ya swa mutlangi wa bolo loko va vulavula kahle kumbexani ke va vulavula kahle veleke eka sweswo kasi ke swi kombisa ku xin'wana xa kona mingiseri tsundzuka kahle leswaku tintombi leti ati va kha tlanga kahle vhele ka KF kumbe xa nkeve tiku rena ra Afrika-Dzonga xipano xa tiku rena ra Afrika-Dzonga xitava xi kha xi tlanga kahle vhele ka endlela yeleyo kasi kwa ku Sandy Maketa ku a yi khona mani dokodela kumbe Patrice Motsepe xi xandla swinene ngopfu ka ku endla enhluvukiso kumbe xa ku antswisa swiyimo ka tiku rena ra Afrika-Dzonga tani ku na yona ke se yi tekeliwa enhlokweni sweswi ti komba tanihiloko ku fanekele ku va na ntlangu kumbe mphikizano wu nga kona ve ri a va kuma 5.8 million nkarhi lowu nga hundza sweswi ve ri yi ka 33 wa mamiliyoni yi tlakuke swinene
1: ene lexi sakisaka i ku phela va tirha na munhu loyi yena ku vula munhu loyi yena a va a kha nga na nkingha na timali se va nga zi va fika va va kha va na ku robarobiwa la xikarhi kambe hi loko kha hina ku ta kahle mingisarama eka mahungu lama fambaka mahlweni ka nkarhi wa sweswiwani va va kha va hlamusela kahle ngotani loko swi ta kahle khazi ku ri i bolo yi ti nyike matimba eDRC of Congo lava ko kha hlamusela kahle ngopfu hey se ku va kha ku sungula ku va kha ku vaccinatiwa vanhu va sungula ku va kha va tlhaveriwa for vuvabyi lebyiwani ku ri swi kota ku va swi kha swi va pfuna ku fana nkarhi luwa wa COVID-19 hi tlhaveriwini va ku van'wani dose yin'we wun'wani murhi wu ta kuma ti-dose timbirhi kambe nkarhi swi va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisala mina ku hei ba health department ya kusuka Ebola se va va kha va kota ku pfuna ku va kha va tlhavela tikwele tindhawini leti ho tshemba ku ri swi nge fiki hi matimba haleni phela swa tshembisa ku byi nga fiki
0: ya sweswo hi swin'wana mingiseri fanekele ka hi va hi kha hi tisirhelela mani kumbexani ke ku va hi kha hi hlayiseka tindhawu ta ku hambanahambana leti va ku kha hi famba kahle ka tona tani ku heyi a wu ku tivi laha ebola hi fambaka kona allright ku na swin'wana swi taka mani va kombisani makenta ku ri SABC 1 yona yoxe va kombisana leswaku mitlangu liya yi nga kona liya yi fike yi va na ku swayipaswayipa na ka mikarhi
1: n'wina
0: mi ti rhandzela ku swigila mukhuva
1: i nga
0: ku hi etotlo ku heni ya vona generation kuma
1: generationmara xivutiso xa mina khazi i ku loko va yisa ka 7:30 ni nga swi tiva nga ri va leswaku ka nkarhi wa swiswona 7:30 yi khome scheme sami se loko ku ri ku va susa i generation the legacy yi ya ka 7:30
0: xeka yi ya ka 8:30
1: laha ya suka
0: laha uzalo yi nga ta tlanga hi 8:00 generation tlhela ka 8:30 mara yi tlhela ka nkarhi lowu wa yona wa khale khale a yi tlanga hi 8:30 ivi loko yi hela ku voniwa muvango so ka nkarhi wa sweswona kumbisani mhaka yo scheme sami xona ke xo va xi nga cincangiki ku hi SABC ku cincacana loko i ku tiyisisa minongonoko ya story na ku endla leswaku ri vahlaleri va thelevhixini va kuma swihunga va kuma swihungasi himpela ke impela swihungasa ya swi kuma
1: ene swa hi hungasa hi ku hi kota ku va hi kha hi hungaseka heyi i tin'wani ta timhaka leti va ku ti kha ti ri kona va va kha va hlamusela kahle ngopfu n'wi tivatshekeleke
0: oi tutasawovina
1: tumaina mi swi tiva kahle ngopfu ku ri hayi tshekeleke i vanhu lava va nga nyikiwa ve ri i xiyimbeleri tshekeleke ene wa kota ku cina se va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku tshekeleke namuntlha a va kha a onariwa va mi nyika vudokodela bya ku va a ri kona kumbe a ri na
0: meli xiximiwile
1: xiximiwile hi vudokodela va ku hayi khona i vudokodela bya ku va i ri kona va tlhela va vulaka kahle ngopfu vudokodela bya vuxitludla va kha a nyikiwa a tlhambarisiwa na gaweni hi ndlela
0: ni n'wi voni a saseke ngopfu ambale suti yo n'wi fanela a karhele a tshama
1: hansi n'wani va nga heta va va kha va ta na mahungu khazi laha hansi va ku hey kasi masiku lama gaweni ri hambariwi hi tidyondzo
0: ntsenaoyi sweswiwani ku endla swa kahle va ku hayi khona mathonsi na tsaku n'wan'wani
1: yaamixiximamani
0: mi hi khoma kahle aka radio ya hina a hi vona i nga ri swi fanerini swa ku mi mbala magaweni va hi ambexa se loko hi tshamela va ku dokodela mathonsi ya mpfula na dokodela tsaku n'wan'wani dokodela vo khazi wa game hi va hi ri
1: kaloka rivali leswaku na swiyimbelelo swo tala swi
0: xiximiwile
1: hi nga rivali na Booth Majuli na vo va xiximiwini va ku e-e gawena ri lombiwa hayi khona swiungongwani mpela
0: i sweswo
1: heyi khazi mahungu ya tele va va kha va hlamusela kahle ngoku ku na un'wani wa Booth loyi a va a kha a kota ku va a kha a tlinela kokwana leswo hi swi vona ku va kokwana va tshama va ri voxe ya hi ya va tlinela siku rin'wana kambe Booth va kha hlamusela ku ri i vhakele kokwana wa yena va ku bebula papa ivi a fika a va a kha a ndla leswo swa spoon cleaning leswiya a ku hey a ku khala loko a fika a languta hansi ka mbedo a kuma veriyini gaso leri a ri rhandzeriwe hi tiulu to basa
0: yeah.
1: kambe ri tikomba ri ra khale se laha vo tala va heta va tivisa ku ri hayi khona phela ganju leri a ri tlheri va ri kha ri vekiwe na xikhiya laha loko a fika kha ta veka vo tala ku va ta kota ku swi vona va ku he-e hi kombela u susa xigandlwani xexo u susa xikhiya xexo u xi cukumeta se hi ku vona ka wena ganju leriya ri khome yini
0: mara loko a susa xikhiya a xi cukumeta ri lokiwini
1: iri loko lula a susa tiulu
0: a cukumeta xikhiya va cukumeta xikhiya kumbe ganju ganju
1: va cukumeta xikhiya
0: loko vo tlhava vuya mukhegula va ri khiya ke
1: uriyiwena
0: no ekazi iri khiyiwini
1: yes.
0: loko ri khiyiwa va ri khiyini mukhegula va tivekela ndzeni ka yindlu ya vona
1: va nga
0: loko ntukulu a tata tlina yena ya hangunuxa hangunuxa kahle swi kahle ku loko mi ri ti mi tlina tindlu ta vanhu mi nga phekozaphekozi mbeta mi nga nghenanghena hansi ka mbeta ku kulani kwalaha ku vonaka ku rivaleni swa le hansi ka mbeta swi lava n'winyi wa yindlu swa le hansi ka mantirasi
1: swi lava n'winyi wa yindlu
0: loko ku ri ku i cukumeta a khini a cukumeta loko mukhegula va va kamba ganju va kuma swa ku ri khini riwini
1: a hi nyimpi yi sungulaka kula
0: nyimpi ya kona ku ta ku rini se na khiya va ta ti vona what if i kuma ku xikhiya lexiya a xi tshamele ku va ta antswisa xiyimo loko swi kha swi vakwa xem a swi nama se ho teka xikhiya wa cukumeta se a ri vo tlhe va khiya
1: a swi cukumeta hinkwaswo
0: a khini la cukumeta hinkwaswo a khini a cukumeta hinkwaswo and I make sure ku la nga ta cukumeta ko ku nga fiki un'wana khiya so
1: hambi le nghozini va mina
0: va lo tlelini va khiyile is good as all been a too much tsekele ka fambisela kahle na Dr. Malinga mixeri kasi ka kona munhu u fana 102 black hand then kare sumbro rero va ke famba kahle ka ka ndeko wa sukura mutaka xivondo wa 64 hi vulavula hi dokodela tsekele ka nkarhi wa sweswiwa a hi tsekeleke hwi dokodela ya u vina too much
1: hi gaweni n'wananga
0: hayi wena na xitifiketi

0: Itiwa minga za hileru zonda. Hepa nza kisela kwa rumela nyana. Ingari lesha so kwa taku yu nkunja hewa na nsera. No. Angisiwa na ungue.
1: Angakona.
0: Na wakakona so yesu wote nisa si endla endli wa sosa ka music ne. Angakona uru rumela.
1: Hai doko dela.
0: Hai doko dela. Hai ka bote hasa.
1: Sukulu.
0: Hai ka bote hasa.
1: Doko dela mwina.
0: Hai bote hasani.
1: Aikon, pelo kwa kana nguta baba bandle history nwa ikulukomba swinene. Kusuka ka number 1, namuntu ayinga na 36-37.
0: Yi fambini.
1: Oh, fambini.
0: Cuz I forget, I find kile sozwi fikene leka 50 loko ka imali.
1: Pela ba vula kahle kuri sweswi va busy na album. Lero yinga vakona. Kwala na kwala ya nuwela mixer kambe sitan mixer sira fa me am kana kambe kana ngona ko bamba reloaded kambe ke ile kana ngona ko lo wa ko khaur kahle ke fika awara ko hetsela khume ka yoti mina sikbe kahle awara liya ntlan kambe ke lo kruku anku ikuma mixer mina ha ku amkela lo kruku ya kaya ka nkarhi swisana ai challenge ukheta ai ali mkarhele kambe ke akaya mtafika enga helela ntimbilo kwa lapha tini mixer mina ai challenge kahle kambe ke enga rivale soku va fanele ku le vuyeni mamas kambe ke sitan va ke kuma kahle ku sinkara ku kuma kahle nhloko maka ya siko ekana namthasiko. All right, mina yona kumbexana
0: ya yini ke niyo.
1: All right, nhloko maka mingiseriserefa ya mingisewe kahle hi ndlela leyi wakusana hikokwalaho ka yini ku vuriwa leswaku nuna u dyisiwile loko a voniwa a karhi a pfuna nsati wa yena ke va vona kha ku xavela hi mova aka ku hlayisa loko va ku vulavula ku vikwa hayi mamasi wa mehe waloye masikisenyana
0: i pa yi hlantswa swibyi
1: na mani pfuna hlambisa
0: mpahla i va ku hey diswini ha why cuz 0608745942 pa yi teka xi why la nyana va tshame la madam swa kahle
1: loko va sungula ku tshama ni mamasi tshama
0: ni gabileli man hayi man ha mashawo 0608745942 mixer ya mahlweni la kutwe we ka tloko ba why si kahle ku pfuna pfunana
1: hello
0: yebo
2: yema tous
0: yebo kwani phahlani.
2: Ah, sasuka.
0: Ah, ngwe mystery ngwe.
2: Hina ethi wa kuri mitiro ya xinuna yi tirhi n'wanuna. Mitiro ya xisati yi tirhi n'wansati. Ese hi leswi hi nga kurisa xiswona ndhavuko wa hina. Se hi ringeta ku pfuxisetela lava vo basa.
0: Okay.
2: Ebe swi fika swi tshama aka lava vantima. Hikuva a hi swi tolovelangi mathosi.
0: Okay.
2: Sweswi mi landza na vatswedana a swibedhlele mathosi xi.
0: Swi bihe kwihi?
2: Hayi swi bihile i swa vakhegulu.
0: Okay.
2: Ya i swa vakhegulu ene n'wanuna a nga kukuli endyangu. Ene n'wanu wa tiva ni nga sweka swo fana na mutapu ni endla tiya hikuva kumbe mhani va nga pfukangi a ni masiku lama tiyindlu swi tlanga ti-everything swi kwala nde ka yini ni byeli va ku voni kha eneka nceka wa mhani wa swi vona ku na wa wu nekile swi ri i rhangi halahala
0: ku halahali nchu ho neka
2: Zero
0: wem tsabe mneka kwa nphahlana.
2: No.
0: Kuka hala hali wa mizwoni
2: kwa bomona ba dzari na kaya ana chicha chichi no nika example. Se to gena manjini karu walo vanga sa vanga tata ba vetera ba tsatsa no ba ani se se kitikini na michini yo hlantswa ikona. Ati ndi fata bo mhane ba bhakatha ba dzela kwa hayi mishantsheli yini na yini. Se ngwe mishantsha hinkwaswo leswa mikhethi nchumu matsozi ha swa hlupa
0: sweni ko kwani phahlani bye bye
1: vere mhlantswa hinkwaswo vere mhlantswa hinkwaswo
0: swibihi hlantswa hi neka swi va kahle
1: mi kuma ku va off a vo teka hinkwaswo
0: ho hlantswa madema wisani mani va ka hina a ni lave ku mulunguliwa mapsa hi dyambu loyi 0608745942 i diswita ya disiwa mthempinda mingetela mthiyana swin'wana xilepulana halo
3: hosi
0: boti masenyana
3: na sister kin'wanan'wana wa mina hinkwawo
1: mi pfukile na
3: hi mukhongelo ya hosi a kha ha rahara hi wa na vona hi pfuka lavantshwa
1: amen
3: Hayi na pela bese idisa hikuva bese va kona ngopfu.
0: Va kona nyana.
3: A no hleketela kumbe xana lembe leriwani kumbe swi nga
0: hi teme ku ngopfu swi ri nyana va kona.
3: Swi komba ku ndlela ya kona yi ta ya kona
1: ma. Hayi ya kona.
3: Yi ta ya kona yo hoya ndlela ya kona.
1: A yi se fika.
0: Mi hi rhamba hi ta fambisa mucato kumbe mulovolo hi ta ba mukulungwani.
3: I saseke ngopfu we nga mi tekela ni nge ku rhambi wena. Wenge
1: Buram.
0: Alright, ngena ni makeni.
3: Yeah, ayo na ya twala. Ah, mara leyo yo ka ri one fan swa ka fan ku kula ndyangu. Ha swo fana vo hina se already say jimini. And na loko vanhu vo kuma ku hani le kukuleni ka ndyangu. Ani vona va ka nhlamala ka ni masiku hinkwavo va swi tiva ku tshama ni ri na xa ni kha ni kukula.
0: Okay.
3: Se swi to kala to va kha va kuma se ni kha ni nekanyana endhaskotani le ka washing line haleyo. Se va langutaka se swi yo yini ke manjhenike. Ive nkarhi wun'wana i kuma ku lava le kaya. Nkarhi wun'wana ku pfaka ku ti nghenela xin'wana xihisava xa tikotela mathosi va ku hayi va hoxa dlopu ni ri kona kwalawa. Va seketa na rivandi kwala ku nambe swi vonaka tinsimutloli kahle. Va hoxa dlopu mpela va seketa na rivandi. A gonya mathosi layani mpelampela hoxa dlopu.
0: Kasi timhaka ta ku faka dlopu

0: hi swona sweswo a va pfukani swivara i swikwera miri wa wu kahle
1: sesi wa mina va tekiwini se mi tlhemi baxa magezi va ti dyela
0: swivara ni nge landzi swivara le ka vona na ku vula swakuya sesi wa vona ni swi kota ku sweka
1: mi vula swona bali
0: ku na yin'wana mintirho ya fika ku landza va ka voho mara ku na yin'wana ha ni nga yi endla kwala kaya ezeri ni na saka
1: swivara mara hi mitwini hlayiseka ni swivara wa mina mi nga ta vhe mi nyanya ku famba na sesi dorobeni ba ba yi swivara hi wa famba wa onha swilo swa sesi va hamba va siyiwa boti wa wena ite indisini se wu onhetela 0608 75 kahle mikandziyiso ya marito la itwa khazi wa hina
2: I ku vanhu van'wanyana va ya hi ku vanhu van'wana va ta ku yini u ta fika ku tirhela nsati wa wena hi mhaka ku vanhu va ta ku disiwini
1: leswa
2: swi nga vula hi ndhove swa ku munhu wo disiwa munhu wo disiwa mi nge n'wi voni vana va va ngo va mani va disiwini ko va nga disiwini
1: hi n'wi vona hi ku neka miceka munhu wa ku disiwa
2: i pfuna nsati wa yena a nga le I ku vanhu n'wini vanhu va langota mindyangu ya van'wana ene ya nyaza ka vona ku timani mani yi disiwini
3: ani nga disiwa
2: a nga ti voni yena ku yehe wo pfhunta wa kona hi sweswo phela se ni fane nuna wa mina i fanele ku ni vabya a ni a ni xata kusuka andzeni ku ya fika enhlokweni i lava ku vitana mani a ta n'wi hlotsweni i n'wanuna wa ka mali a nga ta tata n'wi hlotsweni
1: manilamakwenu
2: mimaamakwenu
1: mara hi kha hi nga lavuti ngo timhaka ta loko mi kha mi vabya swa siku na siku swa swihami kahle mi pfukile
2: loko a teke nsati wami a teke mina ni ri na futa i fane a tshama a thakeni hi ari swi kha swi kota ku ti endlela
1: marempela va hlantswa swi ya leyi hinkwaswo
3: kahlevavasati
2: van'wanyana va na futa se vavanuna van'wanyana i yo teka nsati wa futa a nga ri laya ivi n'wi mi jika mi ku disiwini se i n'wimi va ku mi phutini wuna
1: hi na hi va hi kha hi na manekelo ma mpahla ha swi vona ku lama ha ku neke mbava hambi voneka na madyambu na mpunduta wa
2: vonauta va kona n'wi vo disiwa wa kona
1: dyangi
2: mana a nga kanyi mina
1: gezi hlayisekani
3: chavi ku neka
1: hayi wa kuma ku a swi nekiwangi swona phela mpahla leyi wa yi nekiwa ku hambana ne mpahla ya ku neka hi va ka mhani wa swo kala ku yi nekiwa ka mhani la yo neka hi va ka bavasi vo
3: kuva
1: loyiwani hina hi tiva ha heyi all right khazi
4: khazi hayi a ku na ku disiwa ka i rirhandzu vanhu va jeleza loko vanhu va rhandziwa
1: marempela ku dyisiwa loko swo vona ka munhu wa yi wa xinuna ntsele
3: kumbehala
1: n'wana swiho hi vona va mani
4: swo yi ze hi nghena hikuva ni vona ku ka wu nghenete ra vanhu va xinuna
3: va le khombye va vanhuna va
4: sweswiwani n'we sweswiwani nuna na nsati hi xitalo va tirha leyi a rhanga va fika kaya i fane a vona ku mhani ku va vuya ku kuma ku a tselekini pana hayi ku a fika tshama sofeni na ku wa ha vuya kokwana wa ku xule wu na vuya vusiku swi ri ku ta ti n'wa dyiwana swin'wanyana sweswiwani hi le ka sweswiwa swa antswanyana mahanyelo ya hina masiku lamawani a ha tirhisi ngopfu swa tihunyi ha swi ha hlantswa hi michini ha sweka hi gezi a ka hi leswia swa ku va ta teka bara va ya tihunyini hi nga ku ve xikolokolo swilo hinkwaswo helela kwala ndlwini and a ka ha ri na ku ve ri le lekusini a na sweswi a swi tandini a swilo swi tshamiseke ngopfu vanhu va xikwembu tshikani vanhu va rhandzana
1: mara leswia swo va hlantswa tiva chain hinkwato va neka naswona ka ha ri ku rhandzana
4: a va va hlantswa hi michini u kuma ku swi omini kwalaha michinini vonhani va ta vuya va neka
1: hi vula swona
3: kuvo
1: va tlhela va teka va hoxa hinkwavo va ku leyi ni rhangi swikipa ivi ni tela watwa
4: ivi
1: eyi ma ku tiva lama mahelaku kona vanhu lava
3: mina swi hundla.

0: Hayi,
1: ikhebele lelo.
0: Me yapi?
1: Hayi bani bani, 0607875. Men na tihlurunwane ya na loko mo hleketa ku ndruma masoka, ha matlangutelo la ma. Iya.
0: Eh,
1: loko ni ka se dia futhi ha na leraro answer. Answer.
0: Icon
1: 0607875942. Okay, right, unwana rumela kahle vele ke marungula eka nhlikani wa sukurana motho hloko mhaka e vakhazi leswiya akova mintolovelo ya kona ya vanhu va vakhale kun'wanuna a nga tirhi mintirho ya vanhu va xisati hi ku khale a hi tshama hi tele ndhawu yin'we se swijilini swilo hi tshama hi ri vambirhi na ngamu se a nga dlayi hi mintirho ni ri kona mina no fanekele ni n'wi pfuna i mzamani khelani makaringi baloyi laka thomola vira hi vona ke va nga hlantswa hlantswa va nekaneka va heta va teka mapoto va mahwayahwaya mahatima a khumbini hi leswi va vulaka so i ka sika wun'wana wa mingiseri a fika rumela kahle veleke rungula nakambe laha va ku hi leswi a ri perile khazi na khazi mina ni ri va ka mhani a hi kahle mara swi hi kambirhi loko vanhu va rhandzana i ku un'wana a nga va a dyisiwile mara van'wana va lo dyisiwa okay un'wana no man u ri tano laha PLK hi audio streaming twala ku antswa i can see
0: why me disa vana va vanhu
1: va disiwa vana va vanhu
0: loko vo disa n'wina va
1: vasa vona me vato a mahleketeleli mara me swoko vele ku hlantswa
0: hlantswa vele ku kopela vona nela va disa
1: vasa vele ku chukucheleni maswoko meswo mara va ba ka hena mara he ni ka enka rungwana vana loko la ku nghena kwala ku hlantswa he wena mina va yenkwalano go vanhu kwalano nkarhi hayi vana va vanhu nkanti swa ri to kona mara va ba va disa vasa
0: ya va disa
1: ha
0: va disa
1: vana va disa oh, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, kama siku la mwana munhu ka teka n'wansati hi tekela na ku hlayisana hi ku pfunana hi xin'wana na xin'wana la kaya ku hlayisana a hi ku endlela wun'wana swilo ntsena ku xavela munhu swilo ntsena ku pfunana hi kona ku hlayisana a mutini yes no mina ni ku yes mina vanhu va ka hina va pfuna xin'wana na xin'wana lexi ni twaku ni vilaku ni fanele ni va pfuna ka xona na va pfuna loko ri ku hlata ti-plate na hlata ti-plate loko ri ku kukula tijarata na kukula jarata loko ri ku hlantswa na hlantswa mara a ni swi teha ku ri ni hlantswa mpahla njhani mara na hlantswa mpahla leswiya swo n'wanuna a nga endli yin'wana okay for example loko ku ri ku mhani va tirha wena wun'wanuna a wu tirha va fanekele va vuya ntirhweni va tlhela va fika va sukisela hansi loko ku ri ku mi tirhisa ndilo va fanele va sukisela hansi va tshivela ndilo loko ku fanele ku swekiwa fanele va fika va sungula hansi va hlantswa mapoto hi mhaka i n'wansati sometimes va vuya leti and wena futhi u tlheko i lava ku dya hi nkarhi futhi and wu va u sivela kaya no ha pfunana loko hi ri vanhu a mitini ka pfunaniwa ku na munhu loyi va nga ta ku dyisiwinini ku ha n'wansati la nga ta ku dyisa nuna ku n'wi dyisa ku xata ti-plate a swi kona sweswo a tshava ku n'wi dyisa ku n'wi nyika mali swi ka pfunaniwa mitirho mitirho yi le kaya emitirho ya yena hinkwenu a ya ku ya n'wansati mina ntirho leyi nga ka no sweka masiku lama na ni ha sweka a nga tshamisa hansi la ko okay right namuntlha i siku ra vamhani mi ha sweka why mi nga vuvi dyisiwile ka sweswo hi ti-birthday party va swi kota ku va wasatela vanhu loko no mo hi xavela vanhu va hina swiswa so why mi nga vuli ku va hi va dyisini no ka pfunaniwa la kaya swona va xi vambirhi kasi na kasi papa koti ya vandesia
1: la vandesia la ya
0: a wu la kukwi
1: ya kahlekahle nkandziyiso wa rito
3: tosi na n'wingi wa mina kwalano haya hi twile nhlokomhaka muhaxi wa mina na n'wingi wa mina kwalano ntiyiso wa laveka loko se manjheni jahari ko ku rimila ma swi vona na tinixdoro va swi vona ku halavaya va phuxa bara i yimbeleli li phela xinyori ra ku loko n'wanuna loyi loko a phuxa bara u nga n'wi twela na vusiwana loko se manje va hete yena a swi kohlwi no loko ku ri na vayeni a nga za ha ri na tingana o yimayima a khuveka hi ntirho wa yena ma swi vona na n'wina kwalani ku ri hala se va hetile laha ntiyiso wa laveka lexi ni nga ta mi byela xona ni i xidyoho xikulukumba ku va ni mi kumeka se manje mi yuza n'wana wa vanhu hi mimirhi kumbe swilo swin'wanyana mara hi ntumbuluko ha swi tiva sweswo hikuva swi vona kwala exitandzeni ku ri no swa ka swa endleka ku kumeka ku ri no munhu se manje va nkoki rimila u kuma ku yisiwa hala na hala ma swi vona na n'wina ku hala se va hetile yena luya se ku vula leswiwana a ku na lexi mi nga xi endlaka ku na swin'wanyana mi nge ngheneleli ka swona va ta tlhela va mi byela va ku mi nga ngheni ka timhaka ta hina ma yi twisisa vahaxi wa mina hlayisekani kwala xitichini i mfundhisi xivuri kwala ka mavala ni mi rhandza swinene
1: ko vulavule mfundhisi hagimeta hi lowu nkandziyiso
4: vaxume vaxume vanhu vambirhi hayi mina kahlekahle ku rhandzana ka makoti wa mina na n'wana wa mina ni vona swi ri kahle mara leswiya swa ku n'wana wa mina wa n'wanuna i ta hlantswisiwa timpahla a hlantswa na letiya tin'wanyana a ya a aneka laha va ku ve ri vo rhandzana mina ni swi tsakeli leswiya leswin'wanyana va nga swi endla hinkwaswo na loko vo hlantswelana kumbe ku ri na ku neka kwale ndlwini sweswiya swin'wana na swin'wana va swi neka kwale ndlwini ni nge vileli mara loko se va a huma lowu wa jaha ta ta swi neka kwala ni karhi ni swi vona mi ni nge swi twisisi leswiya hi mandla u takala ka swin'wana ta
1: ya ve ri swi nge pfumeli leswaku va hlantswa na letiya tin'wana impela mi n'wi vona swivara makhelo va kha va neka va tumbetana hi swikipa a ni timpahla leti nekiwa ku hambana kasi a hi languti kahle na nkandziyiso wa rito van'wani u nga rhumeliwa lava va ri yini lava mi ri
5: yini mantozeni ya yi ta topic ya n'wina ka bava na sesi ka swona masiku lamawani heyi swa nyanya hina leswi hi nga davukisa swona loko hi tekiwa mitini ya vukati bya va hina loko ni ri ntsadyani a ni nga a ku nga tin'wanuna ta teka n'wana a ni vuya na n'wingu wa mina va fika va ni nghenisa ndlwini ya vona ni tlela kona nuna wa mina a tlela ndzeni ka yindlu ya yena a nga na yindlu mina ni nga ni tswedyani tlela na mukhegulu loko xinkavana xiwa ni sindza ku komba ku nkava wa n'wana wu wini hikuva se ni nga ta nghena ndlu ya mina na kho n'wana a phumundzekini i mhani ma huri kwala ka mapuku kokwana wa diyono na ku tlula danko
1: okay ekhenseni hi lava vona kahle mukandziyiso wa vona wa marito ekhazi mi vatweni van'wana 0608 7 5 9 4 2 mi ngiseri nga ku teka kahle wa hetelela la mi ta hi byela kahle ku n'wina mi ri swi ri yini ya ta vuya van'wani va ri va hlantswa van'wana va hlantswi
0: mara a ntiyiso no helela ka nkarhi wa sweswiwani vo tala varhandzani va kota ku pfunana hi tindlela ta ku hambana na hambanana kambe swo fika swi va va lalaa ku loko swi va swi swa masiku hinkwawo ma vo nga koti no swi tumbeta ku okay hi nga vuli ku va dyisiwa
1: hinkwavoaku khazi wa mina ni mi swi vona ku hi voho va lavawani bava laniwani mi nga va pfumelela swa ku loko va ku va hlantswa va mi hlantswela va teka timpahla hinkwato mi tshama mi hlekelela va kha va chukuchela mi ku hayi hayi cauka hlongwani swi ka hi hlantswani bava va tlhela va aneka mi ku hi tweleni vusiwana mara a mi hi tweleni vusiwana
0: va nga hlantswi ne
1: va va hlantswi no a swi tshamisekanga mara timhakeni ta ku sweka a ni voni ku biha ka tona letiya kahle swi bihe laha timhakeni ta timpahla na kwihi na kwihi na kwihi a hi swi bihe ku biha leswiya hala kun'wana hala a swi tshamisekini ximbazimana ri sembra kahle mingiseri swi kahle ka dokodela Thomas Chauke a chayisa hina
0: laa
1: hambi se swivongo a titlangi u tiri timbirhi na minika leriwa ximbazimana wanuna wa kahle lowo pfuxana wilbara
0: Ashkar
1: Ashkar
0: Anna kana was
1: Ashkar

0: Nkarhi veka kahle ka timinete timbirhi ri karhi hi sukile ka awara ya tsevu loko mi swi twisa sweswo va ri karhi hi nghena kahle eka nongonoko wa ta miganga ku ri siku leriya ra vu-23 eka n'hweti ya mawani lembe ka ha ri 2026 eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha hi ta va ri karhi hi languta eka leswi swi khumbaka khale ka president wa tiko ra Afrika-Dzonga nkulukumba Kgalema Motlanthe loko ku langutiwa eka mhaka leyi khumbaka matiko ya Afrika ta tlhela nakambe hi va ri karhi hi languta eka mfumo wa xifundzankulu na tihosi tanihileswi va nga va na ntshamo wa vumbirhi eka siku ra namuntlha eka tindhawu letiya ta Polokwane ta tlhela nakambe hi languta eka ku nyikeriwa ximfumo ka ti-TLB la ka masipala wa Greater Giyani ta tlhela nakambe hi va hi ri karhi hi languta leswi swi khumbaka vaaki eka tindhawu letiya ta xifundzankulu xa Mpumalanga lava nga na swihehlo henhleni ka maphorisa na loko ku langutiwa ka timhangu leti ta ku vaka kona le ka xifundzankulu lexiya xa Mpumalanga ta tlhela khumba nakambe eka ku va premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Popi Ramathuba a ve a ri karhi a kombisa leswaku vinyi va mapurasi va fanele ku va va fambela ekule na ku va va ri karhi va thola vaaki va matiko ya le handle lava pfumalaka maphepha hi ta tlhela languta eka ndzawulo liya ya mimfumo ya miganga eka xifundzankulu xa Limpopo lava nga amukela ku pfariwa ka tingoma to hlaya leti a ti va ti ri karhi ti famba swi nga ri enawini loko hi languta eka xifundzantsongo xa ka Skukune sweswo na swin'wana hi ta va ri karhi hi swi khumba eka nongonoko wa ta miganga khensile swinene ka vatirhikulori va nga va ri karhi va hisela kahle nkarhi kusuka eka nongonoko lowuya wa Bumper Reloaded laha ku ri mathonsi kun'we na n'wan'wana va tlhela va na n'wina eka siku leri ri landzelaka ku ta va ku ri ra vuntlhanu lama amukelaka ndzi lunghile wa ka Malepa ni ta fambisana ku nga kondza ya fika le eka awara liya ya nkombo sweswi ehundzeni laha loko hi vuya ta va ri karhi hi languta eka hungu leri nga ta hi sungulela eka nongonoko riperela
1: Namiganga 627 ni madambu la mi nyika timhaka leti hisaka Namiganga
2: tanani hi ta tlanga

gagane re ska gala ka hore ke bana ba bo moketekete so mamotla lena le bohang Mandela le ka ba le shinki le mone ba bangwe ka matlwa lena le mone mo di televisioni mara mamotla o thatcha maphelo a lena ka dimphotse re tlo lefang ka e center ele re tlo ilukisha re tlo ilukisha re sa tlo ba le di long term plans tse ke sa tlo dula fase le di mera jaaka ra bona gore center e re ka e dira byang gore e be center e re tla ba proud ka yona gore ha re bagekolo ba rena le bagalabe ha ba nyaka go ya kgwetsa sopo ba tla kry-a sele ba kry-e di lunch gona ko centereng re agile e le gabotse le ga Maria ba re a fela Maria mara ke rile re ka seno tsamaya fela a sa tlo ba gona le phefo e sa tlo ba gona ra re e reng re nyake dikobonyana ke tla bitsa dimera jaaka batle mo bo mamonyamane ba tla nthusa mo le spikara re bitse re tla no dira symbolic ba tla lefa ka mokaleri bo diteche bakase re ba rutla fa o ratima o ba tseba gore ka moka lena le ka ba le batswadi baka mara nna ke mma lena ke re lenkgethile gore batho ba bangwe ga ba kwešiše ba re o itira o ka re Limpopo ke ya gago ke mma Limpopo wa rata o ba o rata Limpopo a seya mmaka nna ke mma Limpopo le tlogele mmaka le seka mo tsenelela mmaka le motlogela ande mmaka ke mokgekolo wa thapelo ga o roga mmaka o tla bona di tla o ketemi dilo di seka setsamae ore tlogela mmaka mo dipolotiking tse Limpopo a seya mmaka Limpopo mme Ramathuba Kopi ke mmago Limpopo le ka jampa la tiraeng la tiraeng a e ka se change taba eo Limpopo African National Congress le rile e fa 74% ba re nyaka meo a tle a ipepule e be ya gae a lokise mathata a Limpopo anong why o kwa botlhoko why tshwantse o kwa botlhoko ga ke re mathata a batho ba Limpopo ke mathata aka ene ke tshwantse ke a lokise o tshwantse o kwa botlhoko ka gore letsamaya le botsa batho maaka le re mokgatlho wa bo Mandela o na taba le batho rena re na le taba le batho ene re sa tlo le tlhokomela batho ba borena ene a re tle moo ka lebaka la gore o ya dikgetho o mongwe gore mo ba ya ka gore ba ya dikgethong aowa maloba ga lempe ya setulong ke rile ke kgale ke tsamaya mo tsela e ya sebedien ne ke dula mokopane ya kere ke tsamaya ke ya kwa Mathibela mmamogolo wa ka ne a dula Mathibela go tloga re sa le ba bannyane re ya go mmamogolo re ya re o ja dinamone tsa sebedien yanong ga ke setse ke gola ke ba ngaka ke ya bona gore polase ya wa mane polase ya wa so a ke re ke setse ke le molekgotla petiši ke kry-a gore polase ele mmamogolo o tlhokofetse ka pelo e botlhoko a re wa tseba gore polase e ne e phuta metse ka ya legislature ka fitlha ka bolela gore polase e re tlo e lokiša a ke re maloba Limpopo ke ne ke le kwa re a e lokiša re hirile 700 batho ba bereka ba bereka re thomile o lokiša moloi o kwa pele botlhoko gore hei mmušo nna ntho o ka semphaleng ka yona ke gore ga ke tsoafe ke a bereka ga ke filwe mmereko and-e if le lena le ka tšea that dimera la ka tšea that attitude berekelang o mongwe le mongwe le se ka berekela di-factione ga o berekela di-factione o tlo ba le mathata ba e rekelang o mongwe le mongwe ga o bona ba re ka motsa ena ga ba re ka motsa ko especially ko ditšhiwana bona go buya as a councellor that's why ANC ring mas ke yena e tlo go kgethang tšetša gore re tla dula ka kgoneng ka re a jacke ke factione ya ka re ke moswametše aoa thabitha ke monyake ke ya montšha e tlo lebetha ka gore setšhaba se tlo fitlha tsha re a re o tsebe Kopi nna re tsebathabi.

Lokusasa swa mixer wa mina na mina ntombi yezenya ntombi lesikunisa amaleza wazinjive ntsatselwa kahlongwana neri ntukulu wa mamjaji ngari smart na sera mamjaji ngamathole ka mavuza ka yambuya vapfukile vanhu no vana ntshembo na kupumela swa ku vanhu vapfukile ni sheweta vanhu ka tindawu ta ku hambana hambana minjani ka majama sikura na munhla no vana ntshembo na kupumela swa ku vanhu vapfukile u ikuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za kumbe u tsumeka ka Facebook page ya hina ya gcrfm kumbe ka nambara ya hina ya xiranda 060-887-5942 kwa laya uyikuma kona kahle kahle mingiseri wa mina kasi ka majama masiku ra namuntlha hi na xona xitori xa hina xa xisaka xa nghondo so hi ta va hi karhi hi xi yingisela loko hi kota two ni ta va ni kha ni humala tindlwini ta hina ta vuhaxi kasi ka majama masiku ra namuntlha mingiseri wa mina ku na to tala ni lava kuva ni kha ni ti chukachuka laha ri ni sungula hi timhaka ta khale ka nyeleti ya xipano xa Kaizer Chiefs Mamelodi Sundowns ni vulavula yena Kingken wa ka Dol ta va ni kha ni vulavula hi yena ta ku byela leswaku xipano lexiya xa Hope FC lexi kumekakale ka Mutsepe Foundation Championship xi va va karhi kombisa ku yini eka yena mingiseri wa mina Antivi i suka ka NFD ya tlatlhela ka NFD Antivi mingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi vulavula hi yena langutisa leswaku va kha ku endleka yini hi yena ni vulavula hi yena Kingken wa ka Dol mingiseri wa mina kasi se hi swona sweswo ntsena ta va hi karhi hi langutisa leswaku nkulukumba Danny wa ka Jordan va va karhi va angula va ku yini ka mhaka ya ku va se mhaka leya ya ku va vanhu va karhi va ku mudzaberu loyi a nga va kona nkulukumba Hugo Bruns va karhi a nikwa kumbe ku ngeteleriwa lembe rin'we ka contract ya yena ta ku byela ta va ni kha ni ku tlangela nkandziyiso lowu ka u ku tiyisiselaka leswaku va ri yini nkulukumba Danny Jordan loko swi ta ka timhaka ta ku va nkulukumba Hugo Bruns va karhi va sayine contract hi ku ya hi vateki va mahungu mingiseri wa mina hi swona sweswo ntsena ni nga ku khomela swona hi ta va hi karhi hi vulavula hi xipano xa Durban City va karhi va tiyisisa leswaku ku na jaha leri humaka le amali ni ta ku byela leswaku i mani mingiseri wa mina leri va kombisa leswaku ri laveka leswaku ri va ri karhi fikini ya laha Afrika-Dzonga ta ku byela leswaku xota yini leswaku ri fika laha Afrika-Dzonga mingiseri wa mina so a hi swona sweswo ntsena ni nga khomela swona nkulukumba luya a nga mudzaberi ka xipano xa Kaizer Chiefs mudzaberi lowuntshwa nkulukumba Fernando de Cruz va karhi va kombisa leswaku hi ncina xi va tikela le a Spain naswona hi swihi leswi va nga va karhi va swi teka a ka pre-season preparation mingiseri wa mina ta ku byela leswaku va ri yini naswona va kume yini loko va karhi va langutisa leswaku va karhi va tsutsuma hi ndlela yini mingiseri wa mina kasi ni tlhela ni ku byela leswaku xipano xa Orlando Pirates va sayine mitlangu kwihi naswona u tlhela a tlhelela kwini mingiseri wa mina so ku tiva to tala tshamisa sweswo mingiseri wa mina kasi jala leri a va ri tirhaka Miguel team ri sayine contract ka xipano xa Durban City ta ku byela leswaku contract ya malembe mangani mingiseri wa mina ka xipano xa yona Durban City eka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina so ma tele mahungu lama lava ku va ni kha ni makhumbakhumba loko swi ta ka timhaka ta bolo ya minenge la Afrika-Dzonga mingiseri wa mina hi ku angarhela kasi xipano xa FC Barcelona va tiyisisa leswaku va sayine mitlangu kusuka aka xipano xa le Germany xa Dortmund Borussia ta va ni kha ni ku byela leswaku va kha ku endleka yini kwalaya mingiseri wa mina so a ti tele timhaka leti ni va ku ni kha ni tikhumbakhumba ni lava ku tikhumbakhumba loko swi ta ka timhaka ta bola ya minenge ya vaxinuna la Afrika-Dzonga na ku angarhela ka misava mingiseri wa mina so anakena ni ku xewetini ka majaha masiku ra namuntlha na swi tiva leswaku yimele nhlokomhaka ya hina leswaku u ta va karhi wo yi mpfapfarhota leswaku yi tshamise ku yini ka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina ha swi tiva leswaku mitlangu nkarhi na nkarhi loko hi vulavula hi vadzaberi nkarhi wun'wani ho vulavula hi valavaya na valavaya lava hi va tivaka mina ni lava ku vutisa wena ka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina hi ku vona ka wena hi wihi mudzaberi hambi hi loyi a nga retire hambi hi loyi a nga kona ka nkarhi wa sweswiwani kumbexana hi loyi a pfumalaka contract a ngo yo tshama ni lava ku twa kusuka ka wena leswaku i mudzaberi wihi loyi a nga tshama a ku khochela swi va kahle naswona loko i ku i mudzaberi wihi hi lava ku twa ti-accolade leti a nga va na tona ti-award mi swidlodlo leswi a nga va na swona loko ku ri ku wa swi kota ku va u swi xaxameta swidlodlo leswi a nga va swi kuma mudzaberi loyi wehe u vulaka leswaku is one of the best coaches in the world mingiseri wa mina kwala Afrika kwala Afrika-Dzonga kwala Afrika
misava hinkwayo mi yingiseriwa mina ni lava ku twa kusuka ka wena hi wihi mudzaberi loyi i nga ta ku mudzaberi loyiwani he was one of the best or is one of the best naswona loko ku i one of the best i swihi leswi a nga tshama ku hlamarisa hi swona a ri mudzaberi karhi minkarhi yo tala a hi vulavuli hi vadzaberi lavawani leswaku va dzabela swona kumbexani vadzaberi lava nga tshamiseka hi nyika ti-accolade ka vatlangi vatlangi va le mahlweni va le xikarhi va le ndzhaku ti-goalkeeper and all those stuff vatlangi ntsena mara loko swi ta ka vadzaberi a hi vi khe hi vulavula hi vona hi ndlela yaleyo miyingiseri wa mina so namuntlha ni ku nyika chance ya ku u nghena kumbexani u ni tsalela u ni siyela nkandziyiso u ni byela leswaku hi wihi mudzaberi Afrika-Dzonga Afrika misava hinkwayo miyingiseri wa mina matikweni ma le handle Europe loyi i nga ta ku mudzaberi loyi u siye maku u ta va na maku hi ta va ha vulavula hi yena ni le ka malembe lama ma taka miyingiseri wa mina hi leswi a nga swi endla kumbe hi leswi a nga ku swi endleni u le ku teni mudzaberi loyiwa wa n'wi vona leswaku u le ku teni ni byele leswaku i mani mudzaberi wa kona naswona u endle yini ku ze u n'wi vula leswaku is one of the best coaches in the world miyingiseri wa mina so nhlokomhaka ya yina namuntlha i timhaka ta ti-coaches mina ni ta ku byela hi ti-coaches leti ni nga ti vona ti tirha kahle ngopfu Afrika-Dzonga Afrika misava hinkwayo miyingiseri wa mina ni ta ku byela khume ra tona leti me ni nga ti vona ti tirha hi matimba ti va ti tiveka ti va ti dzima timintsu leswaku ti tiveka misava hinkwayo loko hi vulavula hi ti-coach hi vulavula hi vanhu lava va nga na nsusumeta ka ku va swipano swo karhi swi tlanga hi matlangelo mo karhi miyingiseri wa mina so most of time loko swipano swi kha swi biwa a ku blamiwa vatlangi ku blamiwa coach leswaku ti-formation ta yena a ti tirhi namuntlha ni ku nyike chance miyingiseri wa mina leswaku wena u formation ta yena

0: ka simongwa mongwe nga khomela wona mo hetela hetela la hita ba ka re tsumela ka hlokoma ka hina ming sirwa mina kusuka ka xipansha Kaizer Chiefs mbulavula hinkulu kuma the craze va ka va kombisa leswaku le Spain le va bone leswi va fana ku va swilungisa tani hi xipano va kombisa leswaku hambi leswi maxelo makona ma hisa ngopfu va kombisa leswaku sweso a hi swona va nga ta va karhi va nyika excuse hi swona mara ka nkarhi wa sweswiwani va va va vona la va nga ta va karhi va lunghisa kona va kombisa leswaku xipano xa Kaizer Chiefs i xipano lexi kahlekahle xi nga na vatlangi lava va nga na vuswikoti hambiswiritani va kombisa leswaku lexi xotaka i ku va va teka leswi va nga va swi vona kusuka aka mitlangu hinkwayo leyi va nga yi tlanga kusuka ka xipano lexi xa na Rangers i nga rivali leswaku xipano xa Kaizer Chiefs va tlangi na xipano xa Rangers lexi xi humaka le a Scotland ntlangu wa koho wu hume hi bolo yin'we eka yin'we kasi hi tlhela hi vona amakhosi va va karhi va tlanga ntlangu wun'wana na xipano xa Elche lava nga hluriwa hi xipano xa Elche hi tibolo timbirhi eka yin'we mitlangu ya xinghani leyi xipano xa makhosi a va yi tlanga le a Spain ming sirwa mina u nga rivali leswaku hi ta tlhela hi vona xipano xa Kaizer Chiefs va va karhi va tlanga na xipano lexiya xa Scotland lexiya xi taka xi huma hi le Zim eka mitlangu leya ya Toyota Cup hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku xipano xa Kaizer Chiefs va tirha njhani ku va va ti lunghisela ku va va vuyela ka mitlangu ya Betway Premiership MTN 8 Nedbank Cup ming sirwa mina na va hi karhi hi langutisa hinkwaswo swi va swi kha swi endleka ming sirwa mina ai vuyi ming sirwa mina ai vuyi ka topic ya hina ni ku vutisini leswaku hi ku vona ka wena voni nga ku mudzaberi loyi a nga tshama ku endlela swona mudzaberi loyi a nga tshama andla swilo swi endleka hi wihi loyi wehe i nga ta kombisa leswaku loyi wa mudzaberi u endle swilo swi endleka ni ku vutise xivutiso leswaku ku nga va ku ri wa la Afrika-Dzonga ku nga va ku ri wa le matikweni ma le handle ni byeli yena ming sirwa mina i ri ni langutisa leswaku vayingiseri va hina va ri yini loko swi ta ka nhlokomhaka leya hina ming sirwa mina a hi tlangi audio yo sungula hi twa leswaku vayingiseri va hina va ri yini
1: riperile ntombe riperile ntombe mina a ni nga lehisi ni ta mexina mudzaberi wun'we ku nga Clive Barker ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi vonile u hiyisile a France ka World Cup ya le France hi ni vonile hi tekile African Cup of Nation hi ri na yena Clive Barker se a i mudzaberi loyi ni mexinaka yena mina ka vadzaberi va hina laha tikweni ra South Africa nkoma papa Gordo Valdez
0: khense swinene va va karhi va angula va kombisa leswaku nkulukumba Clive Barker i va teke a va yisa France 1998 a teka African Cup of Nation is it 1995 or 1996 ming sirwa mina a hi teke ming sirwa n'wana la
2: Jisera
0: hi mina loyi Okay.
2: Steve Compeller.
0: Hi ku vona ka n'wina hi body stereko. I endle yini Steve Compeller?
2: South Africa I win African Cup. I tsandzeka ku hanga World Cup.
0: Okay. Ni dankisile body stereko. Danko. Okay, i body stereko la. Va kombisa ku leswaku nkulukumba Steve Compeller un'wana wa vadzaberi lava va karhi va karhi va nangutisa ku u dzabela kahle. Is it Steve Compeller u dzabela kahle? I think so. Ey man un'wana u riperile sesi wa mina. Pitso hi yena a nga ni tsakisa swinene ka ti-coaches ta laha kaya. A ti yimisele ka ntirho wakwe a nga pfumeli ku xipano xa yena xi hluriwa ku olova loko Sundowns yi hluriwa a ri la ku kombisa ku a rhandza ntirho wakwe leni n'wana man kwala PLK ni khese swinene leni ku va u yingiserile audio streaming xa hi i mani un'wana la i riperile ntombi yo zenya hi swin'we ni ri kwala ka xikokwana stadium i coach mabuktela macash metsa kunjhani coach mabuktela ni khensa swinene ku va u hi tsaleri na wena hi ri ni langutisa ni bele riqingho ka nomboro ya hina ya xirhandza 060-887-5942 ni byela leswaku who is your best coach in the whole world mean sir I mean I believe in Africa dzonga ntsene I believe hi vanhu lava u va tivaka ntsene le Africa ni byele leswaku eh iba man the coach leti we unga bona ngaku ti coach leti ti nga ku coachela kahle kusuka Africa ku ya aka matikula manwana kwa la Africa dzonga mean sir I mean Irini mina ningena ka the coach star Africa mingiseri wa mina ningeza ningena kumbe sane ka the coach tele matikweni mele handle Africa ina na the coach leti tinga na ntokoto swinene mingiseri wa mina leti totala ta tona the coach leti one mingiseri wa mina tinga na loko to nikwa chance ya kuva the coach ti team ta tinwani vanga swikota kuva va coach mingiseri wa mina ti team ta kutala munhu wa ku sungula loyi ni nga ta va ni ka ni vulavula hi yena I Nkulukumba Pape Theo Nkulukumba Pape I think u kombe vanhu vo tala leswaku I mudzaberi xidzi I mudzaberi loyi a nga na ntokoto loko u nga n'wi tivi Pape a ni swi tivi leswaku wa swi tiva xipani xa Senegal leswaku xi teke AFCON hi yena Nkulukumba loyiwani aka AFCON leyi va nga yi teka va tlhela va tekeriwa a ku ri yena Nkulukumba loyiwani aka World Cup they performed very very well ku ri yena Nkulukumba loyiwani so I think he's one of the best coaches in Africa hi un'wana wa ti coach leti ti nga kahle la Africa mingiseri wa mina no ka ni nga tivi leswaku kuva kube ku pfumaleka ku va ku twananiwa a xikarhi ka management vatlangi na yena swi nga va swi khose yini mara I think is one of the best goalkeeper coaches than Khomela mingiseri wa mina kasi un'wana loyi me ni twa ku nga ku I best coach a Africa I kona Nkulukumba un'wana wa ku rila va ku tala va n'wi tiva hi loko xipani xa xidzabele xa Ivory Coast mingiseri wa mina xi va xi kha xi hluriwa loko xi hluriwa mingiseri wa mina a va karhi a cheriweteriwa mati ku a kota ku calma down Yeah, and vulavula hi Nkulukumba Eric Chile. Vanhu va ku tala va n'wi tiva Nkulukumba loyi Eric Chile. U ka nkarhi wa sweswiwani u dzabela xipano xa Nigeria xa rixaka mingiseri wa mina. Mara vanhu vo tala a va n'wi rivali Eric Chile hi leswi a nga va karhi a swi endla ka mitlangu leyi ya AFCON u ve a ti endlela vito Nkulukumba loyiwani. Hi wun'wani wa vadzaberi lava loko hi vulavula hi vadzaberi lava va nga kahle. Hi katsaka vito ra yena Nkulukumba loyiwani u beburiwe hi ti 11 November 1977 Nkulukumba Chile is a Malian u beburiwe atikweni ra Mali u dzabele swipano swa ku hlaya mingiseri wa mina laha a nga va a ti endlela vito kona mara ka nkarhi wa sweswiwani u famba hi ti swipano swa matiko ku nga ri swipano swa ku tlanga liki so mingiseri wa mina u dzaberile xipano xa Mali ngibonini a vakara coach Mali la anga va ra a duma kona aka xipani xa Mali 2022 ku ya fika 2024 ari ka Mali mingiseri wa mina mana nga ta rivala AFCON ya 2022 if I'm not mistaken mingiseri wa mina loko a vakara a helela hi moya hikokwala ka xipani xa Mali xi va xi humesiwini ka mitlangu ya AFCON mingiseri wa mina mana nga ta n'wi rivala ka nkarhi wa sweswiwani u coacha xipani xa Nigeria Nkulukumba loyi wa mingiseri wa mina hi wun'wana wa vanhu lava va nga ti-coach ta kahle a Africa u ratiwa as a best coach a Africa mingiseri wa mina ku ri ku yena hi vuyena Nkulukumba loyiwani u rhandza vanhu munhu wa ku rhandza vaphela swi kona ku va coach mara vanhu vanhu u nga va rhandzi mingiseri wa mina so Nkulukumba Chile hi wun'wana wa ti-coach leti loko hi vulavula hi ti-coach ta kahle hi va ku hi kha hi ti hi n'wi katsa na yena kasi ku na Nkulukumba Odo kumbe Ado I Nkulukumba leyi a coachaka xipani xa rixaka a coacha xipani xa rixaka xa Ghana mingiseri wa mina ni vulavula hi Nkulukumba Odo hi wun'wana wa ti-coach leti loko hi vulavula hi ti-coach la a Africa hi va hi karhi hi katsa yena leswaku u kahle mudzaberi loyi wani naso mudzaberi loyi anga helela loko swi ta ka vadzaberi lava va hlayaka a Afrika vulavula hi Afrika kasi ku na vadzaberi la mingiseri wa mina i va makwavu lavowani mara loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge va dzabela kahle ni vulavula hi mani na va n'wi voneni vanhu vo tala a tlanga bolo Hossam Hassan I coach ya xipani xa yona Egypt xa rixaka mingiseri wa mina hi wun'wani wa ti-coach leti ti rhetiwaka ta kahle is one of the best coaches a Afrika vulavula hi ti-coach ta Afrika hi vulavula hi lava taka va suka hi le matikweni man'wani va tala Afrika hi ti-coach ta Afrika mingiseri wa mina so is one of the best coaches la Afrika loko hi vulavula hi vadzaberi va kahle mingiseri wa mina kasi Ah, unge vulavuli mudzaberi wa kahle loko unga vulavuli inkulu kumba Pitso Jingi Msimanga. Pitso Jingi Msimanga na yena u retwa ka vadzaberi lava vanga tshamiseka la Afrika, lava vanga dzima timintsu va tiveka Afrika leswaku vadzaberi lava va kota ku tirha a hansi ka ntshikelelo. Loko uzuzabela xipani xa Ali Ali. Wow. I mean like uzabela Mamelodi Sundowns. I xipani leswi loko u va ka ri dzabela swona ku va ku na pressure ntshikelelo. A henhleni ka wena mingiseri wa mina ku vula leswaku Pitso Jingi Msimanga hi wun'wana wa vadzaberi lava na vona loko hi ku vadzaberi hi vulavula hi vona mingiseri wa mina leswaku u kahle misa loyiwani naswona wa swi kota ku va a tirha a hansi ka ntshikelelo kulukumba Pitso Jingi Msimanga so hi van'wani va vadzaberi lava loko hi va karhi hi langutisa leswaku vadzaberi lavawani va kona hi va ka hi hlaya na vona leswaku va kona vadzaberi lavawani mingiseri wa mina a hi vulavuli hi vadzaberi lava vo kuma ku i dzabela xipani xin'we ntsene a nga swekiwanga kulukumba Pitso Jingi Msimanga swekiwe ku tlula mpimo mingiseri wa mina hi van'wani va vadzaberi lava va loko hi ku i vadzaberi va nga swekiwa swinene kasi ku na vadzaberi lava va nga va kona aka swipani swin'wana leswi swi nga le matikweni ma le handle mingiseri wa mina hi ve na mudzaberi nkulukumba the special one ni vulavula hi Jose Mourinho hi un'wana wa vadzaberi loko hlamusela hi vadzaberi lava va nga duma u vulavula hi vito ra yena un'wana loyi a nga mudzaberi wa ku tiveka swinene i nkulukumba Sir Alex hambileswi a nga dzabela xipani xa yona Manchester United mingiseri wa mina xi ri xoxe nkulukumba loyiwani hi un'wana wa vadzaberi lava nga va hlamuseriwaka leswaku a tibukwini ta matimu u kona leswaku i mudzaberi loyi a nga tshama dzabela kahle kasi ku na nkulukumba Klopp mani a nga n'wi tiveki Klopp hi un'wana wa vadzaberi lava nga dzabela kahle ka xipani xa Liverpool u tirhe kahle ngopfu nkulukumba Klopp leswaku u tirhe hi ndlela ya xiyimo xa kahle ngopfu kasi ku na nkulukumba Pep Guardiola hi mani a nga n'wi tiveki nkulukumba Pep Guardiola kusuka ka xipani xa yona Manchester City hi un'wana wa vadzaberi lava hi nga n'wi vona ka xipani xa FC Barcelona n'wi vona xipani xa Manchester City Pep nkulukumba Pep so hi un'wana loyi loko hi vulavula hi vadzaberi va kahle hi vulavulaka hi vito ra yena leswaku Pep Guardiola hi un'wana wa vadzaberi va kahle hambiswiritano mingiseri wa mina swi tikombe hi fikini ka nongonoko amakumu ka nongonoko wa hina ka siku ra namuntlha na swi rhandza ku va ni tlanga emikandziso leyi nga laha mi ta ni khomela ka Facebook ri ni tsutsumela ka Facebook nkarhi wu nge se hi vondroka laha wa hi vondroka nkarhi wa hina mingiseri wa mina so ta ni khomela loko ni nga va ni kha ni tlanga ti-audio ta n'wina hinkwato a ni ri mara na cancer hinkwenu n'wina mi nga ni tsalela Gawula Ngoveni Simba na ku vona Wisan Richard Brenda Mremi Elsi Milani Judgment Muavanyisi Chabalala Kokwani Makapole Benadi na Kensa, Timen Mate, Roli, Emma Josen, Kesesnene Phil Jones, Kesesnene Flora Mabonda, Kesesnene Wena Calvin Makananis, Kesesnene Master Munyai, Bishop Renin, Kesesnene Christina Manyigin, Kesesnene Engeta Balo, Kesesnene Lukrimina Ntombi, Ozenya Ntombi, Hile Shukuni Usama Leza, Wazinji, Vitesa Loka Tlungwana Nere. Tukulo Mamjaji, Nwari Simat, Nasira Mamjaji, Nwama Tol. Ashi Nanzia, Ashi Sasekini Kuba Nere na Wena Kama Jama, Sugura na Mundi. Kwala ka nkarhi mingiseri wa mina ta va karhi ni khomela a hi tsutsumeli aka xitori xa hina xa xisaka xa nghondo no va na ntshembo na ku pfumela leswaku u ta tiphina hi xisaka xa nghondo aka majaha masiku ra namuntlha ni mi rhandza hinkwenu makaya
3: eka va yingisela va xisaka xa ngondo hi vuya nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Dyson Kulu kasi emichinini i na Khodan Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiseliwa wona emoyeni hi ja ra valandzwa
4: master in man agnes leswi a swo tani a swi ndliwi tanihileswi hi tirhaka swin'we loko hi karhi hi tirha swin'we a swi laveki ku vanhu va dlayisana man agnes ende hi nyikana ti-tips ta ku hi kota ku hanya se loko n'wina mi la ku ni dlayisa ka nuni wa mina a tiva ku a ni yime na hansihansi phela n'wina a mala ku va byela ku mina a ni yime na hansihansi vona a va nga ni vonangi ma swi vona ku swi njhani ende phe mina na nuni wa mina a rhandzana mhani agnes hambi mala ku yi holovisa n'wanuna luya hi rhandzanisa swin'wana leswi va n'wina mi la ku swi endla leswiya a ma ndla ku yi rhandzana swinene mara lexi ni nga ta mi byela xona mhani agnes mi nga va pfuki mi swi ndlini hi ku na mina ni mi navelela swa kahle ehenhla ka nuni wa n'wina xi nyikile
5: hayi loko ku ri sweswo mhani kati mi ta ni khomela a na vhela ku onha vo vanhu va tlhela va lunghisisana kahle swi va right se swo fana na sweswi mi nga ku ni byeleni ku hayi ni nga ha tikumi ni pfuka ni vulavurile hi swona mara na sweswiya a ni ngo vulavula hi swona ko va ku n'wina na hansahansa ni tiva ku ri ku nga ha ri munhu wa n'wina lero loko mi la ku tenga ta vanhu mi tinga ku mi fanele mi ti vulavula kwale kaya
4: hansahansa a ni nge yila tshama kona loko ni fika laha ntirhweni i xiboho xa mina ku loko ni n'wi vona ni ya ni ya n'wi vutisa ku n'wana i njhani ende loko ni swi ndla laha ntirhweni swi kahle ku fana na loko no suka a kaya ni lela nuna wa mina ni ku na ha famba ni ya ka hansahansa a mi swi voni ku sweswo i xidyoho mahlweni ka yena n'wina
5: ha loko swi ri tani mho ni byela ku loko se ku ri na hansahansa ni loko ku ta na ba bukuta mi ni byela mi ku hayi i nga va byeli nchumu
4: a ni mi byela ku mi nga va byeli nchumu n'wina mi thoriwe hi mani ku mi fanele mi va byela
5: ha loko ku ri sweswo ni nga ku mi ya henhla ni mina ni ta vula swo tala
4: a ni va chavi phela nuna wa mina loko mi heta ku vula sweswi mi nga vula siku leriya va fike va tlhela va vula va ku n'wina mi lava ngoti timhaka ta vanhu ma swi vona ku a swi kahle sweswi
5: lava va kahle
4: a va kahle va vula swona nuna wa mina
5: ni nge he va pfuni ni nge he va byeli nchumu
4: mi byele mi vulela yini
5: ende na sweswi loko ti dya muhani ni to miyela na n'wini nge he mi byeli nchumu ku va lava a va kahle
4: a ni na mhaka naswona loko ni nga swi vona nga ni na problem hani agnes
5: hayi loko swi ri tani ha mi pfuleli sweswi mina ni to va tshika va lava ya ni va endla ku rhandza kwala
4: a ni lavi munhu a ni tholangi phorisa phela mina ku va ri ndzilo
5: ni kahle ngopfu n'wina hi ku phorisa a mi ri lavi kusuhi na n'wina na mina ni ta endla leswi ni nga ta endla swona na n'wina mi nga ti endlise jeni se loko mhe ni endle swin'wana hi ku leswi a no vulavula mina leswi a ni vulavula na vo ba i bukuta
4: ni vulavula na nuna wa mina a hi swona i nuna wa mina phela luya ni kombe mi n'wi respect
5: u ta ntirhweni
4: hayi khona a ni nge endli mina leswi a mahlweni ka xinyeketi ni kombela ku sukerisa namuntlha ni respect-a nuna.

0: swi famba njhani ka n'wahitelo
1: a swi le ku fambeni kahle mlungu
0: hayi ku se ku na mhaka yin'wana ya nkoka a ni fanele ni ku byerini ene yi lo ni ba nhloko wa tema ni kombela i ta ni khomela ni kombela ku ku lerisa yona
1: okay mlungu
0: lawa nga waxo n'wahitelo loko i ri na nsati i ri na munhu wo hleka wa ni twa
1: ni
0: vulavuli vanhu valava loko wo tshuka va vone va tala va ri na vanhu van'wana va vona a ku lwiwi we le ntirhweni la wa yi vona hambi vona makhelwani hambi vona mhana wena va nga ri na va wena a va hlamuriwila hambi vona yini xa wena munhu loyi a nga le kusuhi na wena a ta la a ri na munhu wa yena laha hi tirha mali n'wahitelo ani
1: na swi twa mlungu
0: ahe na wena siku rin'wana ko ta na munhu wa wena kwala ivi i nga ri na wa wena luya a tivekaka ha swona se la hi le ntirhweni ku tirhiwa mali hambi wa va vona ene a swi byeriwi munhu ku ni vone swimanimani a ta le wa nga waxa hi twana ni ku fika kwalani a ni ku lerisa sweswo hi ku u nga tshuka u byele wun'wana ku heyi le wa nga waxa vanhu va ka hina va tele mani wa yi vona bye bye ni kombela ku yi lulamisa
2: vaxuu
3: hayi a kha ha xuma
2: waka wa xuu
3: a ni nitekeriwi swona sweswo
2: i swi manjheni swo xuma
3: swa ku xuma swo ni nga tekeriwa swona a ni ni makoti vhela makoti a nga na ngati phela a nga hanyi
2: se ni ti ni teke manjheni
3: hayi na kha na xuma ni mphema swakudya ni swekini
2: mxurini namuntlha ni ta dya njhani ni kani ku voka u tsakanga nkarhi wun'wana ni nga ni chelela
3: a ni ri mi ni khoma hikonakona ku ri i swekini se ni namuntlha ni hati ni ti swekela ni tlilina futhi ni endla mintirho hinkwayo ku a ni lava ku vulavuleriwa ni karhele
2: kasi nandzoko wa yini
3: exi a ni vuyaki kahle
2: se mbuyela yini loko mi na tinkingha
3: ni vuyi nenge wa ximatsi sweswiwani xef loko a ni swi ta ni ta ni nga vuyangi kokwakwa ku vhela ni fikini and wa nga ni swi lava ku tikuma ni kha ni n'wi switirisa hi sweswi himhaka kulakaka se already kwela ni nga kona u busy stress
2: kuna stress ekerekeni
3: eyi ta vuya kerekeni ma swi twa loko ni tala a ni ku ni ta ku wiseni hayi ni ta teketa swiproblema ti ka ti-problem
2: ka swiproblema ya yini lani a ni swi tshamisekini kasi joyce a nga i mi byele ku va mi ri na family meeting
3: va ringete ni ku vulavula ma tiva n'wana luyani kokwani n'wana luyani n'wana lowa delela ya mi xi kuma ku xixiya mi xi kuma kwi
2: n'wana wa mina
3: n'wana wa n'wina hayi wani ta kuma na ku njhani hayi ma vona laya ni ri laya
2: ithuri
3: n'wana luya n'wana luya i thuri xeni a hi ri kahle a hi nga ri na probleme
2: xilo
3: na fika vhela mina a ni kahle a ni makoti ka tshama va right makoti makoti phela a nga kahle makoti
2: nopi
3: makoti ta ku destroyeni ka muti i ta ku holoviseni makoti i ta ku endleni ka makoti vhela ntirho wa yena a nga sweki
2: a wu swi tivi ku loko ya vukatini na huku i wu lava huku
3: sweswo ni nga swi hlekisangi hi ndlela yona yaleyo
2: loko
3: a ni swi tiva a ni ta va ni a ri ni mulovo
2: na mbyani va mbyani wo
3: kokwani
2: mbyani le vukatini a yi vuri
3: ni kombela mi ni vulavulela na n'wana luyani hi ta za hi khomana hi lava siku leriya loko mithini a wu helangi kahle a hi ta hi khomanini a swi ni kotisi swona vufundhisa ni byi veke gateni ku byi nga ni voni ku ni dlaya yini sweswiwani a ni ringi ni pfumela sathana siku leriyani
2: kokwani
3: sathana a ni ringi ni pfumeni swi ta ku ri u ni kotini sweswiwani ni laka byi hluvula se ni ready
2: hayi ni ta vulavula na yena ntukulu
3: hayi
2: mara na wena yi fanele
3: na ringeta na ringeta kokwani na ringeta ka
2: nayo ni ta vulavula na yena
3: i nga swi va na problem na mina mi beyiliwa ximoyeni a ni tivi
2: kumbe mi yo tshama mi famba gondzo rin'we kwalaya
3: hi ndlela yini ni na mi twisisi se gondzo rin'we mbula njhani
2: ntswatsi
3: a ni swi khomi a ni swi khomi
2: se hi ta ku yini
3: ma vona mhaka ya ku va mi nghena laha mi huma mi nghena laha mi huma mi nghena laha mi siyasiya mi siyasiya mi siyasiya vona ni se mi hi vuyiseleni la mutini laha
2: se jampa tingetani ni ta wona
3: sorry kokwani ni khomeni mara ni ri mina vula i mahangelo munhu ma lama yi
4: n'wayi
1: ahee
4: eyi no mani heyi namuntlha nga ku vuswa leswi byi ta nghenelela namuntlha na ku ta byi redimba na ku ta byi dya namuntlha byi fanele byi lova Mawutwana nzuturo kunjani?
1: Nzuti na utwa, hey, awati timela ukahle lo.
4: Ana swinyenyani wanga wa xuma business ya hala na hala, swivula something avutongweni vutomi mani eh?
1: Ya vutomi bya kona se hi lebyo byini swa sweni.
4: A hina hi tshama bya vurimi. So hin'wana byela mina a swi twa mani ey a ni siku leri va vurimi bra mina swo a swi lavi leswo swo ti lavela mina na wena hi ti vulavula yena ntsena a ni wulaa ngopfu vuxokoxoko ngopfu ni mara ey kambe hin'wana leswi mi nga tina maphepha makulu wena ma i nga vi hola mali munkwana
1: a mayivona na foyini leyiwani ku ya ka akhawunti ku swi njhani mayivona na n'wina mali leyi
4: a woi we ri na u nga ku tikomi chansa ngopfu mani
1: hi yo ya leyiwa va nga nyiketa yo mali
4: yewani a ku ya a wu sungula nkhale wa ha ku sungula sweswi
1: a na wu ku sungula swe
4: na vuswelebyo bya byi nge ngheni hi hola mali yo tani
1: a byi ngheni vuswa a hi yeneni kha hi dya phela
4: se hi dya njhani hine hi nga ngheni mapasi ke hola swimarani pela himpfo ku ha ku fika la mani
1: a hi na ha ku fika na hi nghenange hi mapasi hi ngheni hi maphepha
4: a mandzunga wa ni hleku lawa nihlekula mani
1: a na mihlekula
4: a n'wa u mi ndyavuze mvu mara no mali molo a wu nga ka wu ni khomi kahle
1: a wu mi khoma kahle
4: hi swona se byela mina la u laha kusuhani i tshama kuna
1: a ni tshama kun'wana hala nkoveni hala
4: se then wa va tiva wana
1: a na va tivativanyana
4: i languta phela i fane sikawuta va ta ku famba va ku huzeti ilove sweswi i na mali yikulukumba kambe na wu ni nga fana na vanhu va ndhawu leyin'wana mani i ngheniwa hi ndhawu leyiwani i famba ku mabyala nix laha mani
1: hayi swa bodlela ni khomi
4: phela mfanweni se ni karhele mani swi ta swi julukana nyukana ha swi tivi ni ta ku ni ta ku sula wu wa tseka wu ta hi kwini mfana na ni chavise ngopfu phela wa mani grace na vona nga wu va endleni mhaka u nga ku leswiwa swi ndhaku unfair mani na ha ku nghena mfane a ha ku nghena sweswi hina hi nghene khale hola a hola mali yikulukumba so hina hi hola mali yitsongo ni ta vutisa lowa mhana n'wana wa mina ku kasi swi endlise ku yini
5: ahiji hi n'wina ka makoti
3: hi mina no fika ni nga ri kahle
5: se mi njhani ka makoti hi nge se dza hi twa leswin'wana
3: a ni kahle a ni kahle
5: nitwa
3: ku vava
5: mi fike rini ka makoti
3: a na 5 days a na n'hweti a na 2 weeks mara se ni fiki la ni tele ni la mfundhisi na byo hluvula huma ni mfundhisi na ringiwa mina ende ni ringiwa hi munhu wa mina nge yi 2
5: ni jikela makoti ya samoya hansi makoti endleka yini
3: kokwana ni fika kahle ma swi twa ku va ku futhi mu ini swi summarize kahle loko ni fika laha n'wana mina a nga laha mutingi wuyani a hi ku dela laha ku dela ni swi tiva xikuma kokokwana ni swi tiva xi kuma ku yi xa delela loko ni fika i hi swekela swakudya hi twa ndlela ha vuya hina sweswiwani mina tirha hi vanhu ni ri ni twa ku vava ni ti twi kahle ni nge swi koti xa famba loko xi vuya ti chela mhani joyce moya mhani xi va chela xi va chela loko hinkwavo se va ni nghenela vumbirhi bya vona loko kwana va phakati ka swona ma tiva ku ri se munhu hinkwawo vuya a hetlekani ka mina i nga ri mimi wa bed ku ri ku veni la a hi tshavela before bya mixo lexi
5: fikaa
3: ri kahle
5: mirikokwani lava va nga vuya hetle ka tona na vona
3: mukhalabyi wa n'wina
5: va ti tiva na vona
3: ni va byerile na ku ni yaka va ta fika ni kuma swa tsandza xe matela yi nga xo va demoni va ta demoni va rara rolwa
5: mirimakotiaaiukisa hi xihundla ma
3: hayi a ni nge mutisiwi xo khani kulani wa xona xitani wa ni nga xi teki na ku
5: a ya kwini
3: ta tshama na xona
6: fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa nghondo Jesu a Drama na le ka YouTube channel.

kwatwati minutes ekubile awara nongwena mingiserwa GCRFM ba ikaringena kone ka nongonoko wa youth talk lamgata pamkara mfamsana kahle na xiluva shaka mabunda ikhensa swinene eka munyiki wa ngari no nyani wo zinene eka yena kuba gari pamela the updates ta mtlango tlhela ikhensa na kambe ka vashi eka batlangi vashi tori xa xisaka xa ngoye lava vari kona na vona kuba vakari va hinyika xitori lexo tsakisana ku nyanyela timbelo ta yena ikhensa swinene eka mutlangi unwana unwana nga kona landzeni ka xitori lexi ya tlhela ni khensa kambe eka bahashi inkwabla wa mirina bona eka jump ra siku ra namontla haike loko ku ri siku ba hi endlelero na wena mingiseriwa jisara fm tlhelani tata ku cancer swinene eka wena mingiseriwa mina la tsama ka ri kona eka xiyani moya ku ba hi ka ri borisana jump le ri inkwaro le ri wa ha isvula hina handle ka nkateko swona sweswo ni cancer swinene ni leka wena mingiseriwa mina lo ranze eka kambe ke hi vuye kona eka xiti china lexo ranze eka xa jcrfm eka xihonzo xa 106.0 megahertz fm hambi xitetani wena mingi seru amina ai language leswa ka youth talk itava hi kare borisana sana ku yini swi tava swikarhi swifambisana ku yini swa nongono kwa hina kambe ke ho vana ti awara timbiri kona kwala ku sika kwala ka awara ni ku ya fika awara liya ya khume liya ka ti awara letimbiri fane ku va ku ri na swigaba swimbiri leswi hi va ka hi kare swikhumba khumba mina na wena hi va hi kare borisana kahle hi ndlela leya ku va hi kare hi dyondzisana ta vutomi leswi nga ta endla ku ri hetelela hi vi na rama henhla ka tafula hi dya leswi hi swi lavaka kumbe hi nga tleli na ndlala hi laha hi va ka hi kare hi advisana mina na wena mingiseriwa mina ku ri haike a hi ndleleni leswiwa I platform ya hina leyi leyi nga pfuleka ku va hi karhi hi dyondzisana hi ndlela ya tibuku na hi ndlela liya ya ku endla business ku ri bindzu yi nga ri sungurisa ku yini ku suka ka mali yitsongo leyi nga na yona exikhwameni xa hina kambe ke ni pfumeleli ni ku tsundzuxa wena mingiseriwa GCR FM leswaku u nga ni yingisela kahle na hi audio streaming eka www.gcrfm.co.za nakambe hi tlhela hi va na Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM kona kwalaho nga va karhi u tsutsumela kona ya ni byela kahle ku ri u ni twa u ri ku yeka madyambu lamawa kambe ke loko se ni ya ni ya karhi ni ya gimeta nongonoko lowu wa hina hi wu rhandzaka lowu hi laha ni nga ta va ni karhi ni endla ti-shout out eka wena mingiseriwa mina lowu rhandzaka tshame ka ri kona ku va hi karhi hi yingiselana hi va hi karhi hi bula mina na wena mingiseriwa mina lowu rhandzaka kambe ke a wu ro sungula hi laha hi nga ta va hi karhi hi borisana kahle hi tidyondzo hi nghena ngopfu ka education cause na aim ya nongonoko hi wona ku va hi karhi hi dyondzisana hi swa tibuku hi tivisana nkoka wa tibuku va hi karhi hi bula tanihi vantshwa na vatswari va hina va ri kona ku ta va ta hi seketele ka mhaka leyi va ka hi karhi hi bula hi yona mina na wena mingiseriwa mina lowu rhandzeka kambe keka awara vambirhi hi kona hi nga ta va hi karhi hi vuya hi bindzu ku ri hi nga swi endlisa ku yini kusuka ka sente ya lowu hi nga na wona ku nga ri hi ku famba hi koxa timali kumbe hi famba hi kombela hi hlupha vanhu hi laha hi va ka hi karhi hi informana hi kona hi laha hi nga ta va hi karhi hi dyondzisana hi kona mina na wena mingiseriwa mina kambe keka awara leyi sungula hi ta va hi karhi hi bula kahle hi tibuku loko hi langutaka kahle swikolo swa ha ku pfula vantshwa va ha ku tlhelela xikolweni kumbe vana va hina va ha ku tlhelela exikolweni kambe ke loko se va va karhi va tlhelela xikolweni vana va hina hi va hi va khomise yini ku vulaka kokwani Maluleke va ku ma swi tiva ku ri vana va hina hi fanele hi suka hi va nyike switirhi kumbe swirimi loko va ya masin'wini exikolweni ku nga masimu ya vona lava fanelaka va ya va ya tihlakulela swa vumundzuku bya vona kumbe future ya vona yi le mavokweni ya vona kambe ke ya nga va future yi nga va yi ri mavokweni ya vana va hina kambe ke va nga swi tivi ku ri future leyi va fanele va hi rimerisa ku yini va fanele va byala ku yini i mbewu leyi hi nga suka hi fanelaka hi suka hi va lunghisile hi tlhela hi va byela na tindhawu to byaleka ku ri wa yi vona misava leyi ya soso hi yona yo nona u nga byali ribyeni swi nga ka swi nga mili u nga byali mitweni mitwa yi ta tlhava

0: ximilani xa wena xi kota xi nga hakuli xi tiyile kumbe xi kula xi ri healthy hi ndlela yaleyo hi laha hi va ka hi karhi hi khoma kona hi tshika kona na miyingiseri wa mina kambe ke with the help of vatswari hi nga swi kota the future is brighter loko ku ri na munhu wa ku ku seketela tlhelo ka wena leswi ni vulaka swona i ku vumundzuku bya vangama loko u ri na munhu etlhelweni ra wena la ku seketelaka a ku nyikaka ti-advice hi tindlela hinkwato ta vutomi hi fanele hi xi tiva vana va hina va fanele va tiva ku antswa hi hina leswi hi nga hlangana na swona a hi swona leswi vana va hina va fanelaka va hlangana na swona so hi ndlela yaleyo i ku va hina loko hi fanele hi kota ku antswisa i ku va hi tshama hansi hi vulavula na vana va hina ku ri hayi ke sweswi n'wana wa mina wa famba u ya xikolweni hi suka hi ni ku lunghise timbuva sweswi mathichara lama i ma vonaka le xikolweni ya va karhi ya tirha u nga ma tekeli hansi hi vona va nga ta ku komba la rama yi nga kona kumbe la butter yi nga kona u ta kota ku totela xinkwa xa wena se ke i vatswari va wena lava va hloniphi tanihileswi u ni hloniphasaka xiswona loko va hi vitana xikolweni va ku hayi ke n'wana wa wena a nga ndli swona laniwa hi nga bi hansi khalakhasa ku ri no wa mina nga hanyisi swona ni n'wi tivisi xona la kaya kahle kahle thichara swimanimani wo n'wi zonda hi ku huma ku hala kaya u tiva la kaya wa ni tiva u tiva mina khale hi zondana no hi nge khomelani le ka vana va hina loko va ku byela leswi n'wana wa wena a nga swi endleki kahle xikolweni swi vula ku va n'wi rhandza n'wana loyi va swi vona ku ri ku na vumundzuku lebyi vangamaka eka yena lebyi a faneleke ku byi khurhelela wena miyingiseri wa mina se hi ku olova wena tanihi mutswari wa n'wana u fanele u khomisana na mudyondzisi loyi mi vona ku ri n'wana loyi wa ku va a vuya ndleleni swi fanele swi ndlisa ku yini loko ri fanele u va nyika mpfumelelo wa ku hayi ke ni kombela mi dilana na yena hi sayiti leri ra vudyondzisi leri ni vona ku a nge vuyi ndleleni na va nyike mpfumelelo wa lowena miyingiseri wa mina lowo rhandzeka vatswari va mina a hi nyikeni mathichara vulawuri hinkwabyo lebyi va fanelaka va va na byona henhleni ka vana va hina se hi heta hi vuya ka ma grade 12 ya hina loko hi languta kahle ka grade 12 hi laha hi nga ku se vutomi hi laha byi sungulaka ku tikomba ku ri byi ya kwihi vana vo tala va hetelela va swi lemuka se ku ri late manje se mi swi vona ku grade 12 ti-result ti humini n'wana wa kanakana nga swi tivi ku fanele endla yini va n'wi va herisa vutomi bya vona ende mina ku sola ni ku veke henhleni ka vatswari hi ku vatswari at the first place a va zangi va byela n'wana wa vona kumbe va n'wi byela ku tiyimisela mi tikuma mikarhi mi n'wi hlohlotela mi n'wi byela swa kahle mi n'wi seketela loko mi vona ingaku a nga tiyi swona tibukwini va na ni kona tlhelweni ra yena va mikarhi mi n'wi byela hi vubihi kumbe hi vutomi leswi byi nga xiswona ehandleni ka dyondzo vatswari va mina hi yo mhaka loko mo twa ku na abeta la mugengeni wala vatswari va khitikana sweswo swi kombisa ku yini dyondzo i ya nkoka wena miyingiseri wa mina hi ndlela leyiwa hi va hi karhi hi yimele kokwani Maluleke lava namuntlha va nga ta va karhi va nghena laha tanihi mutswari hi SGB hi va hi karhi hi borisana na vona ku ri hayi ke loko va swi vonisa leswi kwale xikolweni va va va karhi va lulamisa vana yini ku va ku karhi ku famba yini hi ndlela leyi ni ta va ni karhi ni yimele riqingho ra vona ku va ri karhi nghena se hi ta va hi ta bula na vona hi twa ku ri leswi va nga hi khomela swona tanihi mutswari SGB va va karhi va hi byela yini kumbe va khome tihi timbuva ta kona kusuka eka vatswari va hina lava va nge le xikolweni hi ta va hi karhi hi amukela riqingho ra vona na ku tlhela ni va perisa emoyeni kokwani Maluleke na amukela na ku tlhela ni mperisa emoyeni na n'wina hello kokwani Maluleke okay a ni koti ku va twa kahle ni ta va ni karhi ni lunghisa swin'wana ku va ni vuya na vona emoyeni kokwani Maluleke na n'wina emoyeni hello ahe kokwani Maluleke na mperisa
1: Manita Mahaj.
0: Ni mito kahle ngopfu.
1: Okay. No, me ilungi. Konsanswe sumi. Me huma ka radio le nyanya ni ngena la.
0: Oh, okay.
1: Konsanswe.
0: Ni ikhomi. Hayi ke loko swa hatetani va ha lunghisa leswi va lunghisaka xona wena miyingiseri wa mina a tiviseka leswaku eka tinqingho loko se hi ta kota ku vulavula mina na wena u nga ni kuma ntsena eka 0608875942 hi nomboro yaleyo ni kumeka eka WhatsApp ni tlhela ni kumeka hi riqingho ra le nyongeni ku va wena u kota ku rhumela marungula ya wena kambe ke u nga swi kota ku tlhela ku va u karhi u ni followa eka Facebook page ya xitichi ya GCR FM u ni byela ku ri u na hina u ri kwihi aka madyambu ya siku ra namuntlha leswaku loko se hi famba hi ya ku gimete ta va ni karhi ni gimeta na wena ni endla shoutout wena miyingiseri wa mina lowo rhandzeka hi ndlela yaleyo a hi twenini ku ri va nga va yi khomeleni kokwani Maluleke
1: hayi emini lo mahaji
0: oh okay timbuva tiyini kokwani wa mina
1: mi pfukile mahaji wa mina
0: hi pfukile hi ku kombela ku twa n'wina
1: awa hi pfukile swinene Hello.
0: Ahe na mito ni mtoka kahle ngofu.
1: Hayi ukhulile shinene. No we. Ibu samatshana.
0: Mhm.
1: Uyisa ni bana.
0: Mhm.
1: Ibu uyisa ni batswana.
0: Mhm.
1: Ni xema ta de wong South Africa enkwai. Kuri n'wana mukhacana wa mirhelelo wa jumela wa siku bya wa chavana. I guwa maxaka bya malenge wa xikachiri wa betela matalatala. Ni tshamile laha ka xitulu lexi xa ku rhendelekela ndzi xumisa mazilo manharhu. Ni lava ku vulavula na tiko la. Tiko ri nga tiko ra South Africa. Ni ri muakatiko wa tiko nkulu. Hosi Ndabezitanhlaniki emugangeni wa Kampenisi. Loko ni tshamela nyamuntlha ni kombela leswaku hi yingisana swinene. Ni na ntshembo leswaku vana va le ka refreshing va refreshekile sweswi i vantshwa nyamuntlha. Hi ku vo vuya xikolweni hi tolweni. Ku ya sungula tidyondzo ta vona leswi vulaka swa ku va phyuphile, va vuyise mihleketo kahle, va sungula kahle hansi, na swo karhikarhi va swi kumile leswa kahle ni leswo ka swi nga ri kahle. Mara mina loko ku ri mina ni nga tshama laha ni ri mutswari ni ri vana va mina a hi yeni xikolweni hi tiyimiserile swinene. Hi ta ya va na mithini nkarhi lowu taka, ni nge vuli date mara mithini swi tetani ni vulavuri na principal. So hi lava ku vula mhaka ya ku laha nyamuntlha ni nyikiwa mahungu lawa ya vulavulaka hi ndlela leyi. Famba u ya tsundzuxa vana va hina tanihiloko mihleketo yi ri yintshwa sweswi. Tshembo leswaku vatswari va ta va va hi pfunile tshama na vana va hina, va va letela leswaku mi titwile tidyondzo ta nkarhi lowu ti nga wu nga hundza kokwana Maluleke va ka va ri va ka va ringeta ku hi letela tona ku i nge hi fanekele hi famba hi ndlela ya nongonoko ya ku landzelela tidyondzo kambe ku nga ri mpfilumpfilu. So ni la ku vula mhaka ya ku ka nkarhi wa sweswi ni kombela vatswari eka nhlokomhaka leyi ngo yi ve kona eku sunguleni evana va hina hi tshameni na vona kahle hi ringeta ku va lulamisa. Hi lava ku ya vona ku ri na tiakisidente eka tiko ra South Africa ti huma eka vana lava va nga tsongondza. Hi lava ku ya vona ku ri na madokodela eka tiko ra hina ra South Africa ku ri vana lava va nga dyondza. Ku ya vona ku ri vana lava va nga ta va tihleketa xikolwa ku ri vana lava va nga dyondza. Hi la ku ya vona ku ri na tinese kumbe ku ri na swidyondzeki swo karhi, ku ri na ti-engineering, ku ri na vanhu lava va nga na ntokoto wa ku endla ti-electrician va kotaka ku maka timovha hi tidyondzo ta vona leti va nga ta va va tikume eka mathichara. Ku vula leswi ni na ku vula leswaku vana a va hambani ni swidzidziharisi. Swi hava mbuyelo. Swa onha, swa onhela, swi hangalasa mihleketo ya vumunhu, swi hangalasa ni vutomi bya munhu. Na viyena hi yexe munhu a kumeka a nga amukeleki na le xikarhi ka tiko. Hi la ku hlohletela vana leswaku ni kombela va vana vimunhu lebyinene. Mhaka leyi hi suka na yona ekaya eka vatswari tanihiloko mi ni hi twani ku eku sunguleni ni ku I believe ku vana va hina va refreshekile la. I vantshwa sweswi namuntlha vatswari I believe ku va tshame na vona va ringeta ku kombisa leswaku mi ri vana va hina hi mi chucha mi ya xikolweni mi khome pik na foxola ku ya cela gold and silver and diamond. Mi
2: ta vuya na yona ekaya. I believe ku swi leswi swi humelerile leswi loko vana va ha wisile ku ve na swiletelo leswinene eka vatswari ku ya eka vana. So ni ri kokwana Maluleke ni tshamela ni kombela swinene leswaku vana a va hambani na migingiriko ya swihalaki, ya swipyopi, ya swidzidziharisi, mabanga ni mukwana ni swibamu ni hinkwaswo leswi i nge va nga swi endla migingiriko ya swona leswi hangalasaka vutomi bya munhu, leswi vangelaka munhu nkelonkelo, leswi vangelaka munhu ku ya tshama tijele ni malembe ya yena ma nga ringananga. Ni tshamela ku lava ku nyika swilayo, ku lava ku nyika switsundzuxo hi ri tiko ra South Africa. Ni kombela swinene leswaku vatswari lava nga kona eka tiko ra South Africa matiko hi ku angarhela kusukela ka vamakhelwana ku ya ematikweni ya le handle, lava nga le matikweni ya le handle va nga yingisela radio GCR. I believe ku va le ku ni tweni sweswi. A ni siyanga tiko hi ku dyondzo yi kona tiko hinkwaro, misava hinkwayo. Loko ni karhi nyika swileriso kumbe swiletelo kumbe switsundzuxo swa muxaka lowu swi ya eka munhu un'wana ni un'wanyana loyi a nga muakatiko, loyi a nga kona eka misava leyi Xikwembu xi nga yi vumba ivi xi veka munhu kona. Ku vula leswi ni khongotela munhu un'wana na un'wana, mathicara lawa mi ma vonaka exikolweni ma ve mathicara hikwalaho ka ku va na vona va dyondzisiwe hi van'wanyani. A va kumekangi va va mathicara njhe va kumeke va tshama emagoveni ma nga dyondzi xikolwa. Va kumeke va va mathicara hikwalaho ka ku va kumeke va leteriwa kusukela emakaya. Va kumeka va famba va ya xikolweni impela va tinyiketela leswaku enge dyondzo va fanekele va yi teka kuka xitlhangu xa vona i xitlhangu xa vutomi xa ku hanya. Se ni khongotela swinene leswaku a hi languseni mathicara ya hina hi mahlonipha, hi ku hi vona va nga na diamond, hi vona va nga na golide, hi vona va nga na silvere leyi n'wana a sukaka ekaya khome piki na foxola ku ya dika kumbe ku ya cela. La golide and diamond and silvere swi nga kona ku nga le ka miehleketo ya tichara leyi a nga na yona. Se ni ri eka n'wana un'wana na un'wanyani xivumbeko xa miletero kumbe swinyeriso kumbe swilemukiso swa muxaka lowu swi ya eka n'wana na un'wanyani loyi a nga kona eka le misava mina ndzi hanyaka eka yona ni vanhu kulori. Vana a va teki swinene nhlokomhaka leyi, yi ta va pfuna. Loko u langutisa tichara ti vutisi ku i fike njhani ka xiyimo ni xikongomelo ku kumeka a ri le ka xiyimo xa tichara, u kumeke a ri le ka xona hikwalaho ka tekelela mhaka leyi ni vulelaka hi yona la. U ri n'wana na wena loko wo tekelela u ta fana ni tichara loyi a ku dyondzisaka. U ta va un'wanyani loyi vana van'wanyani va nga ta ka va ta cela gold and silver and diamond eka wena, kambe ku nga ri ku endla timhaka ta migingiriko ya mpilumpilu mi tshamisa emathicara eswikolweni mi ta dyondzisiwa hi vamani. Gold and silver u ta yi kuma kwini? Hi ku wena u ti nyikile nkarhi wa ku tlanga hi gold and silver and diamond, u va le ka xikarhi ka swidzidziharisi ni swipyopi ni swihalaki hinkwaswo hi ku hambana na hambana ni ka swona. So ni ri eka vana va South Africa ni mi khongotela swinene na mi rhandza. A hi rhandzeni mathicara ya hina ni tinhloko ta swikolo hi va hlonipha swinene. Hina hi ta kuma mbuyelo. We are the one to be getting the benefit from them. A hi hina hi nga ta kumeka gold and silver hi nga yi kumi loko ho endla sweswo. hina hi nga ta va beneficiary ya swona muhaxi
0: tatana Maluleke
2: tiko ra South Africa ni twela swin'wana tiko ra South Africa ni ri twela swin'wana etiko le ku hlakaleni ku fana ni baji leyi dyiweke hi muswa tiko ra South Africa yi fana ni mhandzi leyi nga tsemiwa yi vekiwa ehansi muhla u ti kume swakudya tiko ra South Africa ri le ku hlakaleni ku fana ni munhu loyi tikaka emisaveni hi ya n'wi veka leyi nga ta ka hi nga ha n'wi voni nakambe i mhaka leyi chavisaka swinene loko i nge vatswari va tiko ra South Africa loko i nga ku vatswari va tiko ri ka tatana hosi nhlaniki va ni twa sweswi mhaka leyi a va ta yi tekela enhlokweni swinene ku i nge vana va hina hi nga va tshiki va hlakala hikwala ka ku va hi ta sala hi tikhomi swilevo vana va famba va rhulela maepa va famba va ya rhulela swikudya etidasvenini ku ri ku va ve vana lava hi nga tsala eka hi nga va tsala eka ri va rhandza so ni ri eka tiko ra South Africa hi ri vatswari a hi sukeni hi yima ni la ku vuya ka vatswari ni hlohletela swinene ku tinhloko ta xikolo ti ta mi rhamba exikolweni hi ya kona sweswi ku ya rhambiwa hi tinhloko ta xikolo ku ta yingisela swileriso ni swiletelo hinkwaswo ni tidyondzo hinkwaswo leti yi nge ti kona exikolweni na mi kombela swinene leswaku tinhloko ta xikolo va rhuma vana leswaku ma rhambiwa eswikolweni humani hinkwerhu tiko ra ka hlaneki hi ya hlasela timithili to teleto hi ku ya yingisela swileriso leswi tinhloko ta swikolo ti nga ta hi byela swona swilo hinkwaswo mi ta kumeka leswaku swa tshamiseka nhlokomhaka leyi van'wanyani va nga yi teka yi ri nhlokomhaka ya ku ya va hlakata etinhlokweni kati i nhlokomhaka ya ku ya va ya ku ya va fumbarelisa swin'wanyana kumbe ku hlengeleta mihleketo leyinene emiehleketweni ya vona ni kombela swinene hi yingisa nhlokomhaka leyi mi yi tekela nhlokweni yi ta mi pfuna mindzuku ka siku hi n'wina mi nga ta yimbelela tinghoma ta timbyarimbya ku veleka vukosi hikwalaho ka ku va mi ta va mi ri na mbuyelo and the biggest benefit leyi nga ta va yi huma eka vana va n'wina na vona vana hi voxe va ta va va ti endlele vumundzuku bya vona va nga rivali vana leswaku a va endlele n'wina vatswari kambe va ti endlela vona nyamuntlha va nga ti byela leswaku hambi no tshama ni nga dyondzi musi vatswari va mina va kona u nga rivali n'wana vatswari swa vona va hetile ku sele masiku ya ku famba u ta sala rivaleni ku pfumala ndhawu ku ku langutisa i nkarhi wa wena you still have a chance now to do your things now I say now today vanhu va hosi we cry for our children we cry for our world we cry for our children and we cry for our parents yeah muhaxi nkarhi wa mina wu sele wu tani hi kwihi kwalani
0: hi sale na 21 minutes ntsena
2: 21 minutes leti ni kombela vanhu va nga ri vangani ya va nghena nyana va angula nyana swin'wanyani ni ri kokwani Maluleke ni tshamela ni twa ku vava swinene ya ni vavisa mhaka leyi ya ni vavisa mhaka leyi Let's respect our teachers. Let's respect our teachers and do the all protection for them. We will protect them in full special. We will protect that through our power. It is himself. He had the golden silver in the corner. Let's do this thing. And we sat down with him in one chave. Me, Lavellanyana, Vanabangani, Vacomenda, Vula Swan, this one at us, Vula. Isoko Makaya Vatra.
0: Tango ni khensa swinene kokwani Maleke ka marito ya n'wina ya ku va mi karhi mi tisa nhlohlotelo ehenhleni ka vatswari xikan'we na vana vadyondzisi na hinkwavo lava nga kona ka bodo ya ku va hi karhi hi hoxa xandla eka vana va hina lava nge le xikolweni kambe ke eka vatswari va mina a hi veneni hi karhi hi veka rito hi ndlela yaleyo ku ri eka mhaka leyi a va vulavula hi yona kokwani Maluleke hi nga yi sapota hi ku yini kumbe hi nga xi khoma njhani xivono lexi ku va hi ya mahlweni ehenhleni ka ku va hi karhi hi seketela vana va hina eka timhaka ta ku va va fikisa tidyondzo ta vona emakumu na sapoti ya hina hi nga yi khoma njhani na vona ku va hi famba na vona hi voko rin'we hi xandla xin'we xikan'we na mathichara ya vona kambe ke a hi buleni eka riqingho ra 060-887-5942 mi nga ni kuma eka WhatsApp mi senda voice note kumbe mi rhumela marungula kunene 060-887-5942 hi va hi karhi hi hoxa xivono xa hina eka mhaka ya ku va hi karhi seketela vana lava nge le xikolweni eka hinkwaswo leswi lavekaka sweswi hi nga sapotisa xiswona sweswi loko karhi ku huma tikhomba the very same support hi yona hi fanelaka hi yi nyiketa ka vana va hina loko va karhi va kuma xidlodlo xa ku va va kuma papila leriya ra vona ra dyondzo kumbe phepha leri ya hi ri vitanaka degree va hetelela va ri khome emavokweni muyingiseri wa mina ni ta va ni karhi ni teka vatswari vambirhi vanharhu hi va hi karhi hi bula na vona emoyeni.

0: Maxi a hi timhaka ta le xikolweni ti karhata ngopfu tima radio tirhisa masivi loko radio yi rila i ntiyiso mativa ya mina ni ve SGB ni ta ku i 6 years because i ni nghena 3 years ni ve 6 lero sungula leri a ku ri na van'wana wa mina a ri xikolweni lera vumbirhi 5 6 years a ku ri ka kun'wana se a nga ha vanga a va nga ha ri kona na xikolweni mara hikuva tirhini va vone ntokoto wa ku no i nga fambi ni coordinate ka ku no a ni khota ka ku no ni vuyela ni kota ku yisa ntirho walowo se leswi a na ta kombisa swa ku ri mativa sorry man mukhuhlwani nyana wu kamisa a na ta kombisa swa ku i ntiyiso vatswari a va yi xikolweni va yisa vana hi January ni i mani ku a va vuyi futhi loko va vuya va ta vitaniwa hi swiweriweri swi tivisiwa ka ti-radio ta mi ta teka ti-report-o vatswari mara ku ve le xikolweni ta tsariwa swipapilana swi nyikiwa vana ku va nyika vatswari no ha swi twisisa vana va phungela van'wana a va heleketi teka vatswari hi ku tiva ku a va tsalangi mara mhaka leyikulukumba i ku mutswari i tlhela kuma swa ku na ya nga kona i rhumela makhelwani i rhumela ntsongwana tibuku ta n'wana mutswari a nga se tshama a pfuka a ti langutini hi kotara ya vumbirhi swi ta va semi hileswaku mutswari a nga ti nyiki na nkarhi ku na minkarhi leyi nga tsariwa xikolweni kumbe laha gedeni kumbe leyi nga tivisiwaka hi principal ku va na nkarhi wo vona vatswari hi nkarhi wa so na so mutswari a nga pfuka a nga yangi a ya yimela ti-result hi December loko xikolo se xi pfala u lava ku vona nkarhi n'wana wa yena a suka eka grade leyin'wana ya ka grade leyin'wana leswaku swa ku n'wana wa yena a landzelerisa ti-test hinkwato niks mi kuma ku n'wana total ku na test leyi ka nga tsalangiki like no pima hambi ku na va xitsonga mi a nga tsalanga n'wana ku tsala kunene a nga va kona ivi hala ti-toilet le makhwatini kolomu ya tidareti ta xikolo a tumbela ivi a nga tsali total se a ni tivi n'wi dyondzisa a nga n'wi nyika 6 or a n'wi nyika 18 or a n'wi nyika 50 na a karhi a nga tsalanga nchumu va khome ku tika mathichara inkomu i tuva ra nhova kwala vehli vatswari loko mi helekete vana swikolweni landzelerisana mi languta tibuku ta vona mi ya loko vona a nga ku swihi swa yena a nga tikumi kahle tigwejigweji leti tanihi vanhu vakulukumba voya mi ya vutisa why n'wana mi nga ka nga swi vona voni kahle mithichara ta kota ku mi hlamuseta ku n'wana a nga pfuneka njhani inkomu tuva ra nhova kwala vehli
1: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito rixaka.
2: Okay, right, jana mingiseriwa GCRFM loko hi langutile nkarhi 10 minutes se ku bile awara liya ya nkaye kambe ke hi ndlela leyiwa ni khensa swinene eka vatswari va hina lava va ri kona ku va va karhi va veka rito hi ta va hi karhi hi tlhela nakambe hi amukela kokwani Maluleke ku va va karhi va ta kahle ku va hi karhi hi yi pfala tanihiloko awara ya hina yo sungula yi va yi herile hi ndlela leyi kokwani Maluleke ni tlhela ni mi amukela nakambe moyeni hello
3: mina loyi
2: ahe
3: na khensa maxu mina ku ni nyiketa tintambu nakambe ni la ku ringeta ku koreketa laya vanhu va nga swi twangiki loko no ku hlokomhaka i ya vatswari na vana ni sungula kwini ni sungula ka vatswari ni tlhela ku ni ku va ve na nkarhi wa kahle wa refreshing fresheka leswo loko va tshamile na vatswari va vona I think yi va kahle eka vatswari na vana va vona yi vekise xexo i hlokomhaka ya vatswari na vana va vona hi leswi hlokomhaka yi nga yimisi swona a ni te i hlokomhaka ya vana ntsena i hlokomhaka ya vatswari na vana
2: okay
3: va kukarhi va ku tshama na vana va vona va va letela va va nyika swikombiso mhaka kulu i swikoweto swa

leswaku swa khombo hi swini leswi nga ri ku swa khombo swi nga leswinene hi leswi. So ni lava ku vulavula mhaka ya ku leswi leswinene tin'wangulo hinkwato ni khensa na tatani ra balarani a phiphiti ha hina n'wini swinene venda hinkwaro hina n'wini swinene ngopfu a nghenani hi xitalo hi kona hi ta tinyungubyisa hi n'wina hi viseketeri lebyi nga na mi nga na byona byi kahle ngopfu swinene rikoriwuwehlanganana rikoriwulaniyeeza nga Tshivenda rikotodo ra lana kuka u siyelana ni bya kudika manga ndi duwa kuyela nikalamba hava vanhu ko dzula ta mpakazila hanepa chimbuku ya havo rasimati korivuweza badi Venda losi nokambana nda dyondza vuya hi vuya leswaku i ku khensa eka vatswari mina mi nga nghena tanihiloko mi komberile leswaku nghenani vatswari mi vula swin'wana mi khensa swinene mi nghenile mi vula swona mi khensa vuseketeri lebyi mi nga byi teke mi byi tirhisa kutani mi byi yisa emoyeni I think vuseketeri lebyi mi nga byi veka byi ta ya eka vatswari byi ta ya nakona na le kea se ni le ka nkarhi lowu taka I think ni ta va ni khome swin'wana swa ku tlula leswi hikuva ni ta va se ni ka ni huma emithinini ta va hi hlangane na tiprincipala ta mina na matitara hinkwawo na ti-SGB na vaakatiko ku nga vatswari na sekete yi ta va yi ri kona se ni lava ku vula ku tanihiloko va hlamuserile vatswari lava nga nghena la mapapila ma ta huma ma mema vatswari hinkwavo xikombelo xa mina xa ku hetelela loko principal va mi vitana humani hinkwerhu tiko ra ka ntlhanisi humani hinkwerhu matiko hi ku hambananahambanana kule rito leri ri fikelelaku kona ra radio ndhuwa radio leyi yi fika kule ngopfu se tanihi ku olomu yi fikaku kona na n'wina ndanani tano a swi la kahlaniki tena swi ka matiko hinkwawo tanihiloko rito ri fika eka n'wina ndlanani sweswi hi ndlaku swona hi lava ku ku va na vadyondzeki hi lava ku va na tipresidente ku nga ri

0: kumathena ikumathena kumake matutumana mama manga manga ibo ri mikombe ya mwini mama marile marile ha kamoga no matutumi kuma ya kona ah ukombela ka ai tikogomeleni ita kota kusimeka hi hanya kahle vitom bya durha very no kombela leswaku loko hi kani driver hi nga vi na nyimpi emapatwini loko un'wanyana a nga driver kahle switsonga hati wena ta kuma ku ku hanyiwa kahle ku driveiwa kahle tilayisense va teka mahala ya hakeleriwa tilayisense a hi tona to teka hi fisitele kokwani maluleke va ri tani vana a hi pfukeni mbuku exikolweni ya ku dyondzeni matitara ma kona rito ra mina ro hoyiteleni vana sukani kaye makaya mi ri kahle ni mi rhandza fuma mbilwini ni mi navelela mimindzuku leswinene ndyangu
1: khenso swinene kokwani maluleke eka nhlohlotelo wa n'wina wa madyambu ya siku ra namuntlha na ku tshemba ku ri hi ta tlhela hi va swin'we eka nkarhi lowu taka. Okay, right, and I'm going to say, I just had a family going long tailing car, who walk around to Sumakola, about quarter of a minute ago, be our young guy, life and like I buy Karka. Erika awariya hina ya vumbiri eka nongonoko wa Youth Talk kambeke hambi xitetano na mingi seriwa mina wa Jisara FM hi ta ba hi karhi hi fikelerisa kona emakumu ka mbulavulo wa hina wa siku ra namuntlha hi site ra swa tidyondzo hi ta ba hi karhi hi vuyaka awari ya mabindzu leyi ni nga ta va ni karhi ni bula na n'wina na mina wena mingi seriwa mina wa Jisara FM va mi karhi mi tsundzuka kahle nakambe leswaku hina Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM nga va mi karhi mi tsutsuma mi ya ni byela ku ri mina mi ri ku hi tidyondzo letiwa mi tikuma mi ri ku hi tindhawu ta kona nakambeke u nga tlhela ni yingisela kahle eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za hi ndlela yaleyo ni ta va ni karhi ni gimeta awara ya hina yo sungula kona kwala laha hi nga ta tlhela hi vuya kahle eka awara ya vumbirhi kambe ke ni ta va ni karhi ni misiya hi risimu ra kahle ra dyondzo i xitlhangu kususuka ka George Maluleke risimu ra kahle swinene leri ni lavaka hi va hi karhi hi tiphina hi rona loko hi va hi karhi hi lulamela ku vuya eka awara ya vumbirhi muyingiseri wa GCR FM a hi khomeni kona kwala.

Hiba ikaribu ya hika aware ya mbiru wena mingiseru wa jisi RFM na kukila nuku amikela na kambe muyeni ya kuwa ikaribu sana. Hiba ikaribu ya kuona ika nuku nuku wa youth talk live ya kaishienge. Shama binzu le chaku hinga fambisi saku yini ma binzu ya hina kumbenje la le nene le inga kutaka kwa ikaribu fambisi wakale. Ma binzu ya hina kamekewa na mingiseru wa jisi RFM utuzukakale le shweku ina Facebook page. Le ifamba kakale bitora jisi RFM la unga tautotume la kona. Wea nje la kore unamina uru kui eka majambla maku. Kusaseka kambe keo tunzuka na kambe kureina audio streaming ya www.gcrfm.co.zt hili shingataba eka rifam saishona eka awara leyo hetelela eka nungu nungu wa youth talk wana mingi siru wa GCRFM kambe ke leko ilang tilingari half kubile awara liya yankaya he ifikeko na kwa lame amkele kile eka nungu nungu wa hina wa mabinzu na mwenta itaba eka ribula hiloko maka yanko kashi nene ngupu ngupu eka bancha labanga riku mitiruene ni inku habo laba na vilaka kuva vinyi va mabindzu ila inga ta va hi karhi fike kahle kona ku va hi karhi borisana hi teka letani leta nhlokomhaka ya hina namuntlha I ndlela yo kuma nkarhi lowunene wo sungula bindzu emugangeni kumbe hi taku I opportunity ririmi leri hi vaka hi karhi hi ri lombaka ku kuma ndlela ya kahle kumbe opportunity leyinene yo va wena u sungula bindzu eka muganga lowu tshamaka eka wona vanhu vo tala va ehleketa leswaku ku sungula bindzu swi lava mali ya ku tala hambi swi ri tano mali a hi yona chumu ngopfu eka bindzu bindzu ri need a lot of planning ri need a nkunguhato hambi u nga va na mali yo tala njhani loko bindzu ra wena ri nga ri na nkunguhato a ku na lari ya kona xa nkoka I ku vona xiphiqo lexi vanhu va hlanganaka na xona siku na siku kutani u kuma ndlela yo xilulamisa xilo xexo hi ndlela yina mabindzu lama humeleleke ma sungula hi ku pfuna vanhu loko u lava ku sungula bindzu tivutisa swivutiso nyana swin'wanyana leswi nga ta endla ku ri I heta u kume solution ka swona u kota ku sungula bindzu ra wena swivutiso swo fana na yini na hi swihi swilo leswi vanhu va swi pfumalaka laha mugangeni wena u nga ta swi tisa eka muganga wa ka n'wina u tlhela u vona ku ri support yi nga va yi ta hi xitalo xin'wana lexi u nga ta tivutisa xona I ku vanhu vo tala va na ku vilela hi yini lexi wena u nga ta xi tisa emugangeni hi yihi ndlela leyi ndzi nga endlaka swilo hi yona ku tlula van'wanyana tsundzukani ka bindzu I mhaka ya mphikizano mphikizano ku va wu ri kona left right and center so u fanele u languta ku ri I ndlela yihi leyi mina ni nga ta tisa swa mina swi va swi karhi swi antswa ka swa van'wanyana kumbe ni nga ta swi tisa ku hambana ka leswiya ku ri ni nga vi na ti-competitor ta ku tala kumbe na vanhu lava ni phikizanaka na vona kumbe ni tikuma ni khome nambara ka lavanhu va phikizanaka loko ku ri vaxavi va ta ka mina hi xitalo hi xikombiso loko vanhu va famba mpfhuka wo leha ku ya xava matsavu kumbe ti-fruit mihandzu sweswo swi nga va opportunity ya kahle ya ku va u sungula bindzu ra vurimi ni ku xavisa matsavu ya wena u xavisa na mihandzu loko vatswari va karhateka ku kuma swiambalo swa xikolo leswi nga durhiki swa ntsengo wa le hansi sweswo I nkarhi wa kahle wa ku va wena u nga ti sungulela bindzu ra wena ra ku va u karhi u xavisa sweswo loko ku nga ri vukorhokeri lebyinene byo rhwala nhundzu kumbe ku nga ri na vukorhokeri lebyinene byo rhwala nhundzu kumbe ku yisa swixavisiwa sweswo naswona nkarhi wa kahle wa ku wena u nga ti sungulela bindzu ra wena ra ku va u karhi u transporta swilo kusuka ndhawini yin'wana ku ya ndhawini yin'wanyana hi ndlela yaleyo hi rhanga hi cheka ku ri hi yini gepe leyi nga kona u nga yi filaka hi xinkarhana u va u kota ku va u karhi u endla ri mali nakambe I swa nkoka ku endla ndzavisiso wa makete before u sungula leswi swi vulaka u fane u vulavula ni vanhu lava xavisaka kumbe lava nga ta va vaxavi va wena u nga si tirhisa mali ya wena u fanele u rhanga u vulavula na vanhu lava u va languta ku na leswi hi swi vitanaka ku ri I ti-target market wa va vona vanhu lava nga ta ku supporta before u sungula business ra u rhanga u va na vision ku hayi lava va ta ni supporta lava va taxa va tshinelele va vutisa ku mara ni nga swi ndlisa ku yini loko no va ni khinila ku xavisa leswi mi nga kota ku ni supporta la na la swi vona u create conversation between wena na ti-customer ta u tivulavela ti-customer before u nghena ka bindzu ro karhi u swi tiva ku already vaseketeri va ntlhanu na vona lava na vona va ta va ka va vulavula na lava va tivaka va ta kota ku ni pfuna ku va ni karhi ni kurisa bindzu ro va vutisa leswi va swi lavaka leswi va nga ta swi tiyiselaka ku swi hakela ni leswi va nga tsakelaka leswaku swi antswisiwa hi ndlela yaleyo emugangeni va u karhi u ri na mbulavurisana na vona u nga tshuki u tekelele bindzu hikuva ntsena van'wani
va ri endla wena u ti byela ku ri hayi kena mhe ni la ku endla leswi hi ku luya u na ti-customer to tala bindzu ra yena ri na mali kuma ku la khoneni ku xavisiwa tikota ende vanhu se va ti tiva ku tikota leyi ta tanandziki u heta wena u suka ku hayi bindzu ra tikota ri tikomba ri ri na mali na mina ni lava rona u kuma ku a hi kule ni le kule ndhawu yaleyo lava ku sungula bindzu ra wena ra tikota u ti byela ku ri vanhu lava va ta suka hala va ta hala u nga tekeleli bindzu hi ku vona ri karhi ri famba kumbe ri va ri kha ri fana ra van'wanyana rhanga u endla ndzavisiso hi wexe lava humelelaka hi lava endlaka swilo hi ndlela yo hambana va nyika vukorhokeri lebyinene naswona va khathalela vaxavi va vona va va tekela nhlokweni va swi tiva ku ri ti-customer ti tshama ti ri right ka leswi ti swi vulavulaka mo swi vona ku ri laha a ni hoxisangi mara rhangisa customer ya wena mahlweni u endla leswaku ya tsaka tsundzuka leswaku mani na mani loyi a humelelaka ebindzwini u sungurile ehansi ku hava munhu loyi a sungulelaku henhla swi va swi karhi swi famba kahle sungula hi leswi u nga na swona tirhisa mali hi vutlhari khathalela vaxavi naswona u nga tshiki ku va u karhi u dyondza eka bindzu ra wena ku va u kota ku ri fambisa bindzu leri humelelaka hi leri endlaka mali ntsena leri lemukisaka swiphiqo ri tumbuluxa mintirho naswona ri tlhela ri va ri karhi antswisa vutomi bya vaaki hi ndlela ya ku va nyika swakudya leswi nga healthy swakudya leswi va swi xotaka swi va swi karhi swi antswa hi nxavo wa kahle lowu wena na wena u nga ta dya kona u profita kona u kota ku ndlandlamuxa bindzu ra wena ku nga ri hi ku va dlaya hi ndlela yaleyo i mahungu matsongo lama ni mikhomele wona eka awara leyi ya vumbirhi wena mingiseri wa mina wa GCR FM loko u khoma leswaku ya mahlweni hayi nge va hi karhi hi khome ti-point ta kahle ngopfu ku va hi karhi hi sungula bindzu a hi ve ne ni karhi hi cheka ku ri ku xota yini hayi ku tale mabindzu ya yini ni la ta ma sungula na mina languta ku ri i yini lexi xotaka ngopfu u tlhela u languta na ti-target market ta wena ku ri ndhawu leyi u lavaka ku simeka ximaketani xa wena u ta va na vaseketeri kona kwalana ku ta va na vanhu lava va nga ta va karhi va ku pfunana hi ndlela leyi u ta swi vona ku ri bindzu ra wena ku ta va ku ri bindzu leri yaka kun'wana wena u ta swi vona ku ri hayi ke loko swi fika ka ntshovelo u ta tshovela u nga yimi kumbe u ta tshovela u tlhe u veka na mbewu yi oma leswaku kota ku byala eka nkarhi lowu taka wena mingiseri wa GCR FM hi laha lava ku gimeta kona eka awara ya hina ya vumbirhi kambe ke hambi switetana no famba ntsena ni ta va ni karhi ni tsutsumela eka Facebook page ni ya ni ya languta ku ri i va mani lava a va ri na mina kusukela kwale ka awara liya yo sungula ku ta fika kwala hi nga kona wena mingiseri wa mina khisa swinene ku va mi kote ku va na mina eka awara leti hinkwato kambe ke hambi switetana a hi tsutsumeleni ka Facebook page leyi ya hina yi fambaka kahle hi vito ra GCR FM na wena muyingiseri wa mina u va u karhi u kota ku tsutsumela kona u ya ni byela ku ri u ni yingisela u ri ku hi ka madyombo ya namuntlha kambe sweswo u nga tlhela u swi endla hi sayiti lera ra WhatsApp u ni byela ku ri a wu ni yingisela u ri ku hi wena muyingiseri wa mina 060-887-5942 ni khome ntsena hi WhatsApp ni rhumele marungula kumbe u rhumela SMS ta va ni karhi ni kota ku hi hlaya

Alright, ke makume mbiri wa timinetse fele ku ngoma kahle ka hore leya khume ya khume nwe ndlela leya simula kahle kusaka ekutsuma leke ba taka nwina bakurina bakuru soli ndlela leya simula kusaka swinene ni ri taka eka wa mix ro mina ka xhonzo lexi 106.0 megahertz kana ngono gluwan wa talembilin ro mune vele ka sikuru na mutla ndlela le na tshame kahle kwala ka radio nwana xirandzo jisa FM 106.0 megahertz mina wena ka radio FM sweswo ta hegmeta kahle le ka hore le 12 nje ndlela le ikho hloko maka le ngata ba ka reply yo eka sikuru ra namuntlha na vhele ma switivo leswaku sikuru ra nongonoko wa talembilin nongonoko lowu wo tshamaka wu ri na nto na tinhlokomhaka ta ku hambanahambana hi ndlela yaleyo ti dyaka mbilu ya mingiseri vhele hi ndlela yaleyo ni ri eka sikuru ra namuntlha yi koho hlokomhaka hi ta va ka reply yoho hi nkarhi lowu nga heteki mbila ni ri

0: lava kuva nimbini ka yona hi fanele ndlela leyi nga yima ku lungha. Ku na papa laha papa va ngu voho va na malembe lamani ya makumentlhanu vhele 50 vhele ndlela leyo lava va nga vuya a va tirha kahle exilungwini va tirhe kahle nkarhi wa ku leha swinene lava nga tirha kahle 18 wa malembe axilungwini lava ngo voho sweswiwani va vuye va vuya kaya vhele ndlela yeleyo ka lembe leri ri nga hundza lava khomisaka timhaka ta ku ri no va vuye kahle na timalimuni ta vona ku halava va tirha kona timali ta kahle swinene lava nga vuya le kaya lava antswisa muti va ndla swilo hinkwaswo ndlela yeleyo leximovhani a va ri na xona kambe ke va vuyeke va xi xavisa hikokwalaho loko va ku swilo se a swi nga ha ri ku tsakiseni vhele hi ndlela yeleyo va kombisa ku ri no timhaka letiya ta ku loko se mali yi helini before mali yi hela kahle kahle a ku ri na vasivara wa voho lava va tshama koho laha ya kaya ka vona hi mhaka ya ku ri no a ku ri kahle vhele a ku ri xilungwini a ku dyiwa chachacha va ri vasivara wa xisati na vasivara wa xinuna va tshama kwalaya kaya ndlela leyo ku dyiwa mali ya voho ku fika laha sweswi loko se mali yi nga hela laha va nga ze va xavisa na ximovhana xa voho vhele hi ku endlela leswaku no ndyangu wa vona wu hlayiseka hi ndlela leyo ku nga kayiveli timhaka ta swakudya laha busivara va nga vuya va swi vona ka cause titswini xihlovo xa ha ri na mati va tlhelela kaya va siya papa na ngamo laha ya kaya xikan'we na vana va vona vambirhi hi ndlela yeleyo va kombisa timhaka ta ku ri no loko se vutomi byi kha byi famba lahayani va sivara va tlhelini na kwala vutomi byi kha byi tika swinene laha ndyangwini mani luya wa ndyangu nsati wa voho papa sungule timhaka letiya ta ku a byela papa ku hikon mina na humala kamarini leyiwani na ni nge swi koti ku tshama na munhu n'wanuna loyi a ka a nga pfuneki nchumu n'wanuna loyi a nga tirhiki nchumu a nga ngheniseki nchumu loyi a dyaka mina a nga a dyaka mina laha mutini ndlela leyi mi xin'wana na xin'wana hi mina i mhani loyi a vulaka mhaka leyiwani va ri papa mhani loyi va ze va nga n'wi pfulela xibusinessani xa ku va a ya ti xavisela matamatisi kwalaha ya kaya kambe ke sweswiwani ye i titwa a ri yehe a nga munhu laha kaya hi mhaka ku papa a va ha ri ku tirheni va kombisa timhaka ta ku ri no papa va le ku hluphekeni swakudya vo dya ku yiva kunene laha ndyangwini va ku a ku na nchumu xi nghenaku ka voho kumbexana ku yinana kambe ke xibusinessani xi sungule hi voxe xa switamatisana xi mhani loyi a xavisaka swi matamatisi vhele hi ndlela leyi va kombisa ku ri no loko se xiyimo xi ri so laha kaya lani mhani loyi u humile kamarini a nga khubyeheli na vona papa i ya ya tlelaka kamara yin'wanyana laha ndyangwini a ka ha fambi nchumu a ka ha tsakisi nchumu kahle kahle va n'wi kahle kahle loko se mhaka ri so ni fanele swi endlisa ku yini hi ku se switomi swa vutomi bya tika timali ta mina ni va hlayisini na vosi va ra va tshama kwala a va dyondza kwala lembe ra ku hundzi kambe ke hawu sweswi timhaka ta ko se swilo swa kona swa tika vutomi bya mina a ku na ku fambi nchumu va ri vo va kombela ku pfuniwa vakiti ku xana loko se yi tatani va swi endlisa ku yini ta teka miyingiseri laha wa ku sungula le moyina ahe
1: ni kombela ke na le murisa
0: mi ri ku ndleka yini
1: ke na le murisa ke ta ve ke toka ke axioni kokwani heri maxava ni kombela yona
0: okay ni khese swinene kokwani heri maxava allright
1: na mbokota la
0: hlayisekani la ka mbokota danke
1: leyi yisa kwale ka kokwani wa hina tabia na yena
0: allright da ni khese swinene
1: Thank you.
0: Kukwane ri maxava kusukala ya kambokota ndlela leyi 060-7-5942 itoku na n'wina mhaka leyi wani mi yi bonisa ku yini leyi i bulaka yona ka siku ra namuntlha laha papa si va nga ku tweni ka ku vava mbilini ya voho va nga ku hluphekeni laha ndyangwini mhaka ku va si mali timalimuni ta voho ti herini ti mali ti an ti nga hlayisa nseto wa vo kahle va dya chachachalana na vaswivari lava va tshama kwala ya kahle sweswi mali a ya ri kona yi helini va fambini vaswivari ku sele nsati loyi a nga tlhela a huma kamara na va xiyisa sweswi ya mi le mui la ahe hi pfukile minjhani
2: loko wo teka sati hi DJ impfule i khi i tirha a vona timali na yini yini a ku va ngopfungopfu ku ri nsati wa wena ku va ku ri nsati wa mali iku loko mali yi hela i fanele a famba sweswo swi humelele ngopfu va tele ngo vana va fika ku mi kuma ku loko byi ku va na mali vusivana bya kona ma byi vona ku hi byona na nsati a nge lavi va ka n'wina loko n'wansati o za a nge lavi va ka va mina there is a something a hi n'wansati munhu waloye
0: se ku fanele swi ndlisa ku yini
2: swo lava ku langutisa loko munhu wa hangutekile i fanele vhiki hi swi vona loko hi tshama na hina ku loyi wa hina ku ta va na 1-2-3 loko ku ta va na 1-2-3 va tlula a va vhaki hambi swi leswi nga thakile mara loko vo vhaka hi loko swi thakile ivhi swi vona ku ku na kaa swi leswi a swi fanele ku sweswi wa tijemrei fika mi kuma ku mi fika ni ku vila ku nyiketa e lwandzisa leyiniyini kumbe ni fika ni ku lwandzisa mi te lava 1,000 a ni fanele ni n'wi landzela yona a nga vulangi i rhanga i vona action ya n'wansati ku n'wansati i bohana ku fika kwini loko swi endlisa ku yini se ku hlamula nhlokomhaka kulukumba loyi a ka ha ri na lexi a nga ta xilunghisa ku lunghisa hi loko o tlha a kuma ntirho
0: va nga ha kuma ntirho va ri na 50 years
2: se that's why ni ku ve ka ha ri hava xi lexi va nga ta xilunghisa
0: se mara ni lava ku tiva laha ka mhaka ya ku va ze va humanele kamareni hi timhaka ta ku ri a ri va ri va va endlele xibusinessani xa ku xavisa matamatisi na swin'wana na swin'wana kwalaha ya kaya se mara a swa ha hlayiwi leswiwani
2: sweswo va nge xi hlaya a va nga lavi vona a va lava mali that's why munhu loko a lava mali i pfumela xin'wana na xin'wana hambi wa dya poison i ta ku ina lava mali se na vona nkarhi lowuya a va pfumela xilo xin'wana na xin'wanyana kambe loko ni langutisa va ri vana vana vambirhi man'wa munhu wa 50 years a ri na vana vambirhi na vana valava a vo va ku ti bohini mani valava hi ku loko a ku ri swa vikati bya straight va nga landzangi na mali hi ku ya hi ku langutisa na age ka leswi va nga ku swimbeni swi kota ngopfu ku na vana valava ku nga va ku yo va ku xikongolo ta xa sendi xa ku na vanhu kumbe va ta ku yini kumbe va ka ni bebuli
0: a ni ngo swa ndleka mi kuma ku nkarhi lowu va nga hlangana hi wo wu endle ku vana a swi nga ta endla ku va va na vana vo hlaya hi mhaka ya ku ri nkarhi lowu va nga hlangana hi wo hi nga tivi
2: na yi mara leyi ni yi vonaku yaleyo ya ku loko ku na vanhu vo tala sweswi lava vanhuna vona va nga tirhiku va nga na vana a swi vuli ku munhu fanele a tata vana vana ni vuli ku munhu a tata vana va na vana lava ni swi vonaka ku age yi mechanyana na vona ku nga ri ku va tsone hi xikwembu ku ri hi ku va va ri vukatini va lava va nga ri vukatini ma switsuku yo hela mali ku famba va swi vana
0: va swi vana na vavasuka va swi vona ku xihlovo xi tshwini
2: va xi vona ku xihlovo xi tshwini ku hela mali ivi va sungula ku cinca va huma andlwini va vo va tlela na le tlhelo ene sweswiwani hi ku ya hi mina nhlokomhaka leyi yena nyana ya tona khumbana nyana hi ku ya hi mina a ni ta ku nkulukumba leyiwani nkarhi hava lexi a nga ta xi endla loko sweswi ona ku fostela swi nandzeka va rijola va n'wi vhakela va n'wi vhakela hi riti a ni sweswi hambi ku ri nsati wa wena loko i hlangana yena inga tshelanang eriti
0: se se papa vo fane va luma meno va tiyisela va ri voxe ku le kamareni
2: va tshike ku langusa ti-red sign a ku sunguleni loko a va langusa ti-red sign
0: a va ta ti vona njhani ti-red sign
2: loko i ri ku hanyeni na munhu loyi hanyaka na yena mi langusa ti-red sign
0: a ni ko mafihla
2: hayi ko ku va ti ku na leti nga ku tikombeni loko sweswiwani big and rex munhu a va a ri na sana loko sweswiwani nga nika xikombelo loko swiwana na sana ni swi vona ku xikombiso i na mali ni yi vonile leswiwami ku a ni lombanyana mali ya ntirhweni loko o za a mi tsona na mali ya ntirhweni a yi khomini ka n'wina khaye la i ti-red sign letiya nkarhi wun'wana na wun'wanyana i vake ka vona
0: se i fane aka a nga vhaki vhele hi ku i ni tsona mali yo ya ntirhweni
2: ku na mavhakelo dj munhu a nge vhaki kaya hi nga ku heleketa xivonelo munhu i vhaka a hi ri munhu a nga vhaki kaya ova mi kuma ku hi vhulini yaka mi kuma ku a kaya a hi kwala ka jimu ya ka a tshama ka jimu a nga ta ku i minengenyana nga famba ni vuya na madyambu u suka mi kuma ku kombisi hi le ka maphata i vhulu fambini wavhari fambini i friday i fambini i ti-red sign leti a tile kombini loko mo tshuka mi ya ka maphata mi ya fika mi kuma ku na something
0: hayi na mita swinene la kaya la kaya ka jim nghala lomi i tlesekani thisa va dakiwe
2: hayi na vuya mtuku tj
0: allright hayi ta mi vona koa minduku khesa swinene endlela leyo thisa kusuka la sayitirini ra halaya ivi wo phafuri hi ndlela yaleyo va kombisa timhaka ta ku no papa va fanele va languti kahle timhaka ta ku ti-red sign ta vona ku timhaka letiwani ku loyi n'wansati i n'wansati yes mara swi koho swi nga koho ka yena laha nhlokweni ya yena hi ndlela leyi mi le moyini la
3: hello
0: ahe
3: pfukile DJ Rex
0: e pfukile mnjana
3: pfukile
0: kokwana
3: va ka mbokota va lahlekiti se ti kombela ka radio leyi hala zanini hala ka n'wamutswana i ko ka kombeliwe ka xisimu
0: sweswi
3: se va lahlekile va te va ta nghena ka ya ro
0: ta ku yini a va rhongo
3: mina ni ta ku papa va lava nero a nsati lowa vona a nga tanga ta tshama na vona hikuva a va rhandza a vone mali
0: a yi vona exikaphela nkarhi luwa loko va hlangana papa a va nga na timali munhu ako a vona mali yaliyani ya ku va yi kuma loko n'hweti yi hela
3: ya liya ya ku yi kuma n'hweti yi hela yona yi nga taka za ta tshama na vona
0: a ni sweswiwani va va ndlelenyana le business a ni na se a hi swona pulani ya kahle
3: pulani yo yi kahle mara mhani nga ku se ku na wun'wani va nga na yena wa ku va na mali semanjheni a ni papa a va ha tirhi
0: so swantswa va vona na vonana na yena va ri kwalaya mutini va dyisa papa mbitsi hi
3: swoswoswoneswo swi nga biha kwalano a na va fanele va famba va ya kaya va kota ku yandla swilo swa vona kona ku tlula ku va xanisa n'wanuna wa xikwembu to ka papa a vo khongela
0: papa va fanele va khongela vhele hi ndlela yaleyo ku xiyimo xi ta kota ku cinca mara hi nga tivi ku mhaka liya ya ku se va tlhela va vuya kahle va va kahle mhani lavawani va ha ta swi kondelela va ha ta swi kotaki a raise mo hi twela va mixeri mi le moyila
4: ahe ni njhani mihlengwe
0: hi pfukile minjhani n'wina
4: a hi pfukile mi hlangana mihlengwe kulowu ni Donald Mawasela ka Mavambe la
0: la ka Mavambe ni
4: inaka
0: Mavambe yi nga tikulela
4: hayi ni kwala ka Mavambe ku tlula kwala bridgini ni nghenela ka xitandle swa ka makotsoli la loko mi kha mi gonyela Venda ni kwala
0: na ku vona hala ya ka Mavamba la
4: alright
0: hala sayitira va makumeke
4: ahe mara mi nge se fika straight ka makumeke kwa xikarhinyana
0: na ku vona alright
4: se hlengwe mo ni nghena mhakeni hambileswi ni nga yi kumanyana xikarhi munhu ku ri heyi mativa timhaka ta moti mihlengwe timhaka leti kahlekahle na vusocia byi lavekaka mara ku nga ri lebya bya swibamu masikona impela mihlengwe swa switireti
0: ya
4: se loko ni langutisa mhaka leyi ni vona endla ku ri papa na mhani laha lexi va endlaka ku ri va kokelana va nga va tekanile va kha va xota swilo swimbirhi kumbe swinharhu
0: ku nga va ncini
4: va vona vanhu lava va khale ehlengweni loko ni nkarhi wa khale mara loko ni zama ku tirhisa timhaka ta khale a va tlharihi ngopfu a va swi kota ku ri munhu va n'wi hlayisa endleni ka culture kumbe endleni ka western religion sweswi a swi endla ku ri na munhu a develop-a mihleketo ya yena hi ndlela ya vutlhari byo a va na vimunhu masikona hi ku vonani sweswi loko ku ri ku ri mali hi yona yi nga khoma tiko kumbe muti swi la ku tirho ku ta va ku nyikana vana going forward
0: va ta nyikana njhani hikosi loyi yi humini kamarini
4: ha ni vula sweswiya swo a ni ndla yi ta teka namuntlha yi tshikana ntiko ni kuma wun'wani hi sweswiya ene vana loko va ri hava identity ya kahle langutani namuntlha ku ri vana va hanyisa ku yindlo mu swikolweni papa vana va hanya hi ndlela yin'wanyani a yi laveki ene loko mo xiya vunyingi bya vona ti-problem hi leti va sukaka na tona kaya a to va tumbuluka laha xikolweni va va ku va ri kona hikuva a ni va vona behavior ya vatswari ma swi vona ene vana loko va vona mahanyelo ya vatswari hi ndlela liya swi na le ka vona swi akele vi se va ya pfukana hi xivona lomu swikolweni va tlhela va dlayana no tlhavana hi mikwana and so on mara leswi ni nga hi twisa swona hlengwe mina a ni ta ku ri noko ni nga tivi loko ri ku ri la mi nga fika kona hlengwe va vi kona lava nga suggest-a mhaka yo vitana vakhegula na vakhala bya va va pfuna masolvhelo
0: hi n'wina vo sungula
4: kumbexana loko vo tryana yaleyo mani lava va va komba entiso wa mhaka ku ri so fana loko ku ri ku ri va ya hi mali vanhu va ha timali to ringana swikhwama swa vanhu swa ri swi ringana mhaka yikulukumba eku langutisa timhaka ta vutomi loko ri xile ku ri loko va tshamile va ri vambirhi papa na mhani na vana va va kota ku va layela kusuhani na vana va kota ku vona na direction yo betere ku fana leyi va fambaka hi yona ma swi vona ha hlengwe moni ku ri nkarhi nyana ni nga se nghena ka GCR ni ta yi tshika kwala mara
0: no ni khensa swinene mihlengwe
4: dank mihlengwe
0: xeweta va vo Thomas kwala
4: hi swona
0: na ma va tivaka right va vo Thomas na va vo timindenja kwala hlayisekani swinene kwahala ka mavambe timbirhi timinetse vhele ku bela awara liya ya 11 kwahala ka radio ya yena xirhandza GCR FM 106.0 megahertz ni teka loyi mingisela mi lemboyini
5: ahe njhani
0: pfukile Mangombe Kral minjhani n'wina
5: hi kona la vuzena Mangombe Kral manga pfunisa papa ku munhu yaloyo ni nsapo wa n'wina mi tekanini
0: va tekanini
5: sweswi hi na bindzu a nga mi support
0: a nga wana bindzu a nga na bindzu vo yo ndleliwa bindzu
5: bindzu reri ya ni vatirhi tirho
0: n'wi
5: yisa ka maintenance munhu yaloye
0: tshawa
5: maintenance a ta mi support
0: inaka
5: a ni loka ko n'wina a va kamisa ka maintenance n'wi yisa ni yena ka maintenance i ta n'wi maintaina mi n'wi yisa na le ka social work
0: hambileswiamtela
5: ku i humini la ndlwini ya mina ku ri hunina na nsati i huma njhani kusananga timhaka ta nunana swa tindlwini yin'we
0: a vo ngo ta fika va ku za huma i twa nga ri si mamanyana laha ndzi ka yini
5: a kumanyana nchumu va ta n'wi byela mphetho wa nunana nsati ku ni mana nsati va tlela ndi yin'we a mibedeni yin'we
0: hi
5: va xera swilo hinkwaswo wa swi tiva ku na leswi a va ha ri na mali sweswi a va tlepisa swona sweswi a va tlepise swona i huma ya kwini i huma ya kwini
0: a va ha la ku nyangatsiwo
5: a nga ha nyangatiwo a yi kaya loko a nga la ku nyangatiwo a ni te vukatini a ya tlheleli ndi ya nuna ya yena
0: lava sivaa
5: ku tlakuteli magoza mi n'wi yisa le ka social work mi yisa le ka maintenance mi kondza fika hi ndlala
0: lava sivara lava va swi vona ku se xihlovo xi tshwini na voho va ku va dya hansi
5: va ku pota va dya hansi va ri n'wina n'wina minangati sweswiwana va fanele va hlapa va sapota n'wina sweswi sawukani vava miya le mi suka mi va hlamusela va ta n'wi tshama tenesi tamba mi nyika mali ni micha swa ku dya kwalani eh na masocha lava ta n'wi byela ku nuno leyi wa shekeri ku nuno wa wena sweswi a nga kumisa byona timali na sweswi n'wi sheketi swona eyi endzaku ka swikuna swipovazi swa mangombekrala hiyini
0: keswo swinela mangombekrala danko munhu wa tota mina se vhela ku bela wa ri le ya khumen'we nongonoko i tale mbilwini mikiso ra mina hi fambisa xisweswo mina wena karhi hi bula hi nhlokomhaka leyi ngaka yoho ka siku ra namuntlha xi hi ndlela yaleyo ni ri mavonelo ma kuma hambanahambana kusuka ka vayingiseli a ni vhele vona ra miyingiseli hi vona ra miyingiseli vhele xisar fm 106.0 megahertz a yi na xiave ehlweni ka swo kambe ke hi ya mahlweni ka ri bula mina n'wina hi toku na mavonelo ma n'wina hi wahi ka nomboro leyi ya ku duma swinene 060-875-942 mi nga ha bana riqingho mi nga ba rhumela kahle na mikandziyisa n'wina ka nomboro yale ya ku duma swinene hi ndlela leyi hi va ka hi toku xana ka n'we miri yini mi limo yini aye kokwana
6: loko mfosela swa grand 100 wa fanele swiwe kunene vanhu 100
0: va ta ku yini kokwana ku a ni ngo va tiva ku ri ngamu
6: va ta mi tlhava vanhu munhu a wu tiki tele jo va ta ku tlhava ku faka mikwana
0: se a ni u humile ka
6: a ni kahle n'wana na hi mali 100 loko u nga ha ri na mali wo fanele swi tiva ku n'wana na un'wana loko a ri munhu wa xisati
0: Ah se male ta ikuma kwini ku aningo ho ho vanona mara swinchina swo andza mali ku ha.
6: Tsina ta herra ndo ta yo di make yo yo famba e poa taka na vanwanu va. Mali wo mbisa yo pita yo humana ka WhatsApp yi randa ta hadi yi tele ngopfu. Ta humana la vanona ka ba xikanda yo why ni ka malane swari na.
0: Vanwanu musi hambi wo va daka va ta ku byela ku mali ya ndope ingeni le nchumu.
6: Timali swi tirha hi leswiwani mali ya wena swi ndzi chumu leswiwani mara loko yi ta yi huma hi ka fifty rand yinene leyi i nga yi rhuketeleriwa vhiki hinkwaro ku wa hi mali fifty rand yi na no brow yi nga ri na nini se loko i lava ku hlupheka la vuton'wini byi va kona masiku lama loko i ri n'wanona i pfumala mali xikhwameni yo loko i xanisiwa eta ya dia uzwa ko lomdzuzweni ya ku hluphekile eta vala vulana swile swi hinkwaswo kuri ku khale a wu nga vala swichu sweswi loko vo vitani va valava ka vona ku a hi hlengeta leni va ta ku byela ka benta ndlayi na munhu wa chukela mi famba mi pfale tindleve n'wina loko loko va mi byela ku mina chukela ku hava munhu a nga ta yima na yena lowu wa ka n'wini ya ka n'wina wa xinuna kwa hi mi pela n'wana va ri tandla ku ri ku va ku poyile maswo lava a kona sweswi vo tala vasata i ri hinkwavo va na swi tiriwile ku fanela timovha leti famba taku swona
0: o a va nge swi koti ku hanya va ri voxe
6: loyi a swi humesela rivaleni mara va kona lava lava ku pfukaka va yaku ko emitirhweni va hisisa sweswi va kha va swi tiva kona lomu va xelaku kona a hinkwavo vasati mara ku tele vona sweswi
0: loko n'wi misa voko va mukhabanya
6: i ta ndlayini loko na salari ya wena yi le ka 200 yena i manajara ne le ka vanhu wa pfuka na 11 a ku ni ya mithinini i ta ndlayini a hi pfumeleri vuxoka bya hina loko i vulavula yi ya mahlweni swi ku fitaxi ta vona ipinieze li vuka li ku tengisa xi tengisa wena na nsati wa wena mi kha mi ri na na 49 years. Swi nga hi bamba kuwani veri mi huwa hi mhani lava wa n'wini. Loko fika lawa ni ta tlavela ku tlhela mpimo.
0: Ya ne.
6: Okay, loko va a va va nga hanya va hanye kahle va tiya va va a va na a va lupo ku vuya va va vuya a
0: Ey, se ya khatakhata. Ifa yi khatakhata kasi mi le ku fambeni.
6: Wa ku fambeni.
0: Amukini kokwana. Maleto.
6: nkarhi wun'wana i za i tlhela ku nga nghenanga munhu na kwala ka yindlu ya wena. Se bava loko mi lava ku mi hlayiseka mi nyikerinyana n'hweti mi hela mi ku tshikelisana ku swi hanyerini mi hela mi ku wini. Hi ku loko mo aya mi ya mahlweni hena mi ta munhu ku sala sina nga ha na problem. Problem ku sala ku xanisela munhu hanyaka.
0: A va yiminyana ku xavelela va n'wi tshika va n'wi tshungisa sweswiya va vona.
6: Loko wa mina vana va ri kona a tiva mina hambi ku ri ku va omelete. Mara swa ku va nga tiva mina. Swi right ku ri a nga ta va a phutile omelete a nga ta va na ka makuwa va nga vitani xivongo xa yena. Se loko vana va ri kona loko vo byari kota ku va na xithelenyana kwalaa nhloko na mibedwa leswin'wana tiku se ri hluvukini ku na lomu va fambaka va yima kwalomu ya tikhonini wo jika kwale na n'wina mi dya mi swila minomongo ya mixurhini loko ya mivala jini kwalaa mi n'wi tikisa leswiya
0: se va ta swi kota va ri na 50 years va famba kwalomu
6: xitoko xitelela mo jika n'wina mi dya mi swila minomo ma loko mi pfuka na mputi famba mi ya titirhatirhela loko mi mava vona vanhu vo tala vasati va nga va dyondzisiwini va vandlayini loko a vuya ri munhu lava nga ha ri type ya n'wini loko mo xavela ku tlula mpimo swa mi vavisa hi ku mara mo ka mi nga xaveleli mi ta vona ndhawu ya tshama hansi va lava va n'wi yengayengaka loko munhu a n'wi kuma a ri na nuna mi rhandza ku ri na ndyangu ri kuma kuwani wa hanya masiwami kumbe
0: na mito kokwana. Hey, kokwana.
6: Ni ri loko munhu a n'wi kuma ku ri na home rex a kha a xava ku tichondo va ka swi ri kahle ngopfu va vulavula hi n'wina mara loko munhu mi n'wi kuma ku va mi hamu xavisi a va mi ku hlamala a kwani munhu hi loyi i u yini na loko munhu a ku a ta ku mi tlelela a ku a phela a ta ku tona a na ha ku lava ku a ni va ha ku tivi ni ku tiva i tlhava ra fombe va ri ku a munhu a nga vileli na se ku vileka ku vileka n'wana o tlhela ku a mi dyisa mbisi ma swi vona mara a ku wa hina n'wina ni swin'wana mi fanele mi tirhisa mona nyana xi nga hava makhiya mi nga pfuki mi xavelelini hi ku swin'wana un'wana na un'wana loko mi n'wi vona a kha a famba mona ena xona xitoko lexi n'wi humelelaka xona hi malomu
0: hi vona
6: ma swi vona eyi xikwembu xi hindzele kahle ngopfu a ta hlupheka ku
0: allright kesini kokwani na ku tshemba ku ri noku nga va network yi nga va khata hi ndlela leyo 060 8 7 5 9 4 2 hito ku xana n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyi ni ri allright nongonoko tele mbeleni mintirho wa mina ya mahlweni mina wena kha hi bula hi ndlela yoyaleyo tihambana la ka awar liya ya 12 timinetsi ta kona i 12 wa to ku bile awara leya ya 11 kwala ka nongonoko lowu wa tale mbilwini mixo ra mina hi fambisa xisweswo eka nomboro leya 060 8 7 5 9 4 2 hi va karhi hi twa ku na n'wina mhaka leyiwani mi yi vonisa ku yini papa va fane va swi endlisa ku yini la ku va va kota ku va va hanya kahle laha ndyangwini wa vona ya ne na ku ta tlanga na voice note laha yi nga kola mi ku hi twa ku va ri yini
7: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene mina a ni ta ku aka bava va yeleni ka maintenance leswaku maintenance hi yona va nga ta kota ku endla leswaku vanhu valava kota ku mi sapota leswi va nga swi endla swi rhongo ngopfu mi ta swi vona ku hayi leswi ni vulavulaka swona hoy mi ta va covered ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khotsa a yeni muhaxi
0: kwese swinene Billy Ocean ekusuka laha ka mapuve laha mavonelo man'wina hi ndlela leyo right ya mahlweni hi karhi hi bula mina n'wina hi twa ku xana ke mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwana ka nomboro 060 8 7 5 9 4 2.

Papa Barbo bana malembalamani ya 50 ni la abatra kahle nje abatra kahle kwa abatra ko xilungwini swila swifamba kahle la ndyangwini la ya verman lo wan va tsame kahle na vo lava nga na vana vambirhi swin'we hi ndlela yaleyo va kombisa ku nona va sivara va vona va xinuna na vaxisati a va tshama koho kwalaya kaya laya na loko va ta ntirho wu ta hela hi ndlela yaleyo hikwalaho ka ku va siboho va ti karhalelini hi ndlela yaleyo va vuya kaya na timamuni ta vona va kumi va sivara va ri koho kwalaya kambe ke timhaka ti sungule ku tika ka ndhaka lembe ra nga hela lava kombisa timhaka ta ku ri no swilo swi a swi nga ha fambi kahle lavo sivara va nga sungula ku tlhetlha va ya kaya ku vo va tshama ka vona hi mhaka ya ku ri no se xihlovo a xi tshwi mati hi ndlela yoyaleyo va kombisa timhaka ta ku ri no loko va karhi va hanya kwalaha ka ndyangwini hi ku va sivara se va fambini mhani loyi xi sungule timhaka leti ya ta ku a kholelakholela papa a huma na le kamarini a ya tlela ka kamara rin'wana hi ndlela yeleyo a kombisa ku ri no yena a nge swi koti ku tshama na n'wanuna loko a nga nghenisi ku chumu laha ndyangwini papa ka kuve hi ku loko papa va va ku vuya hi le xilungwini va sungulele pa mhani xibusinessani xa ku va va tshamisama kahle matamatisi na swin'wana na swin'wana kwalaya kaya kambe ke sweswo a va swi hlayi mhani va vula swa ku no va nge tshami na n'wanuna a nga nghenisi nchumu hi ndlela leyi lava nga huma kamarini va tshama kun'wana ya ku va tlela ka kamara rin'wana hi ndlela leyi se va ngo loko swi tetani hi ku vutomi se byi le ku va tikeleni papa va fanele va endlisa ku yini laha ndyangwini ku va va kahle va kota ku va se imbilu ya vona va hanya kahle hi ndlela yoleyo ka nomboro 060 875 942 hi ta mavonelo ma n'wina mixo ra mina leswaku no n'wina 0 875 942 hi ta mavonelo ma n'wina mixo ra mina leswaku no n'wina mi yi vonisa ku yini papa va fanele va endla njhani va.

arsimra kahle kusaka junior mkari fam sana kahle na makwari ni ndlela leyi va ku ri a va hlahluvile ni ri hi ndlela ri simra kahle swinene 29 wa tot minutes vhele ku bile awara liya ya 10 nokonoko ta le mbilwini mixer wa mina hi fambisa xixo swimina n'wina hi le ku bulini hi nhlokomhaka leyi papa lava nga ku xanisekini timhaka leti va nga hlangana tana ndyangwini wa vona lowu a va wu rhandza ndlela le laha mhani va ka voho va nga hela va huma na le ndlwini va tlelaka kamara yin'wanyana vhele ndlela leyi lava kombisaka rino mhani leyiwani na kwalaya kaya a va n'wi sungulele xibindzwana xa ku va xavisa matamatisi vhele ndlela leyo kombisa ku ri no kambe ka sweswo va swi hlayi vo swivari na vo a va tshama kwalaya kaya kambe ke na swo a va swi hlayi vona ku a yi kose xihlovo xa mati xitshwili va sungula ku famba swivara one by one va tlhelela kaya hi ndlela leyo sweswi ku sala mhani loyi na vana lava vambirhi va voho na papa laha kaya kambe ke swilo swi sungule ku cinca va sungula ku sogola papa va nga endleli u timfanelo hinkwato mhani a huma kamarini va siya va ri voxe hi ndlela yaleyo va ri ka tika laha va ze va kale va nga xavisa na ximovhana xa vona lexi ya va xavini ni ri hi ndlela yaleyo hikwalaho ka xiyimo lexi va nga hlangana na xona laha kaya se va ngo ni swi endlisa ku yini ku swi tetana ku teka va hlahluvile va ri va yi huma njhani ku swi tetana pfunani vayingiseri va mina eka nomboro va ya gsr fm 106.0 megahertz 060 8 749 942 mina eka tlhela risimi kusaka dr josh maleka va ku ri a va hlahluvile hi ndlela leyi tsimi timbirhi ni nga mi nyika toho ti vulavulaka timhaka ti teta ku a va hlahluvile ku teka nsati hi ndlela yo yaleyo ni ri

kaso swinene ndlela leyi vakuri va yi vota ka xitivi va ti tlhava hi voxe risimu ra kahle swinene kusaka makhwerini fambisana kahle na lowa jaha lowani vakuri a va hlahluviri yani makhwerini ni ri ndlela leyi kaso swinene Junior Mkhari lowu va nga swin'we ka album leyiwani vhele ndlela leyi kama na makhwerini hi ndlela yo yaleyo exidavulu makhuvele na vona va taka ku nghena vakuri ku teka a va hlahluvile.

0: All right, boko hayi kompela mpela bathi silvele bathi banele cape kuhlupheka yane katika gazin vele ndlela leyo boko msatano boko hayi kona bathi bathi ndawu tikulu zinene tele kula zinene hikwalaho ka timhaka ta ku va va hlupheka va kuteka a va hlahlivili hi ndlela yeleyo 060-875-942 hi totoma vonele man'wini lava ngitsho ra mina eka mhaka leyi bulaka hi yona lavawani va ku swi nga ni ri kwala eka makoxa i tintswalo mana khomana ni sithole khesa swinene ni ri lavawani va ku swi nga ni ri kwala Pretoria kaya ku ri laha ka siyandana tintswala i vun masingeni khesina ni ri lavawani va ku swi nga ni ri kwala ni ri laha ka mbatlo Chabalala Visitas Mafumani Chabalala Visitas Mafumani Kesina ni lavana vaku Muhashi wa mina msava hinkwayo jikelele ni ri kwala ka Jim Galoma Kesini Mhlengwe Amos Chauke Bafu ndlela ni Kesa swinene ni ri kusukela kaya ka Jim Galoma mlembo yila
1: Sorry
0: Ai
1: Sorry Jana Bramrex
0: Ifukile mjana
1: Okay
0: Mm
1: Nga yi twa swa ku mhaka leyo vava mana ya ku ri na baha loyi a swi amukeli ku va vasatisati va masiku lama a va rhandzi n'wanuna ntsenantsena va n'wi rhandza hikuva a ri na machirinichirini yo tala
0: i
1: nga kumeka
0: loyi wani a wa masiku lama ku fika kwalano hi mhaka ya ku ri wa malembenyana ku va na swimbenyana swi nga nghenelela
1: hi swo hi vulaka swona nkarhi walowuya a ha ku nghenelela a khomi kahle se njheni yi helele hi ntirha nga ha ri na nchumu wa jikeriwa a swi sungule yena vo talatala a karhi a swi vona swi vi hi ndlela yaleyo se a swi amukeli mara okay sa ku ri na i na vana vambirhi a nga tshikiwangi ntsenantsena a hlambanyi ku ri na hambiloko a tirhandziwe mhaka timali mara leswi a nga na swivanani leswi ni a nga ta ku loko xikwembu xo n'wi teka hi swona swi nga ta n'wi rilela a khensi xikwembu a nga tshikiwangi a titani
0: mila ku vula ku loko vo tshika va timekini xikwembu xi ndla ku rhandza ka xoho mhani loyi a nga rili vhele
1: vana va kona hi vona va nga ta rilela va tlhe va gingirikagingirika na loko voka va va va kha va tirha va ku hayi ya khavisa ndhawu ya papa na muti wa yena wu nge sali wu ri emithi mhaka ku i swi kume leswi nga ta sala swi londzo ta muti lowa yena a vheta khesa xikwembu mhaka sweswo a ngo yo tshikiwa a nge se va na nchumu
0: se xivangelo xa ku huma ekamareni vevele kasi loko munhu a ri ha mali ekamareni ka tsutsumiwa
1: va masiku lama va ndlisa sweswo va lava nga na timali va nghenisa vona kumbe va fambela ka lava va nga na timali le kule va nga ha ku na mhaka na wena na vona rhangi kuma timali tin'wana va ta vuya deka wena ku ta tlhe i kuma timali tin'wana
0: ivi mi ta tlhe ma amukela
1: mara loko no ku kuma ku i na van'wanyani ni nga ku amukela hi loko wo rhanga loko la ku vuya ka nwe rhangi hi ya chekachekiwa swa endleka i vuye na huma vabyi ya masiku yalama i kwalomu wuyi kona
0: rihtar kesi swinene madawu
1: inkomu la kahlaniki
0: hlayisekela kahlaniki la
1: ina valawuzi
0: enaka valawuzi mi ni ri vadawu a va tiva na
1: eno
0: kesi swinene
1: na
0: mela chefa kezo nene hlaseka right lavona vako swingenela ka gym galome diwa kabo endlela leyo ss divine vakumisa timakata ku ri no vana hina na vona endlela leyo lavani vako kwala ka thomo swin'we khanyisa xiseke hi ndlela yaleyo ivikela vanhu va ku swingenele swin'we mrex the dj ni ri kwala gani section f engeta baloyi ndlela leyo lavana vako swingene ri kwala ka makonde tondoni rirothe sisonke farelo luvengo khesa swinene ni ri lavana va ku ri hi swingene ri kwala ka mkhumi i Fanuel Magoda emugangeni wa Golumbi stand number 128 ndlela leyo ni khesa swinene Fanuel Manganyi right lavana va ku hi swingene ri kwala Burgersdorp mbuya tiva ra nova nkhwaswi hlayisekana ni vachanda vambilwi va ku hayikho hayi swin'we ni ri kwala ambilwi chidawulo kasi ke na vona na va ku swin'we ni ri kwala adutuni xumani sibeyi ni khesa swinene va ku ri hi swin'we ni ri kwala ka huma 14a Miriam Xavelela hlayisekana hi Miriam Xavelela na vona va ku ri hi swin'we ni ri kwala kamatachi vaku Faith Colbert rofiwa sipuma ke se swine nere e vago e swine ri kwala e ka xikukwane cina fanya ni ndlela leyo e vago e swine ri kwala ka xikukwane na bo Breton Nyiko e xixonge hi vona Smith ke hlayisekana ivi ke lavana vago e swine ri kwala ka xikukwane na vona web chabalala hi ndlela leyo lavana vako ri rothe u bva hama valani kokwani xayi ke se swine nere evoko ishunga ni rikwala gumbani Shadrack Makhubele Nkesini evoko ishunga ni rikwala hamuchala MDK Stirring cha hamuchan Nkesini ni lavona vako ishunga ni rikwala kasikukwani chavalala Oscar Jombon Kisini vako ishunga ni rikwala eka 14 ANC si singon kesa sunene singo lavona vako ishunga ni rikwala Moledana Block J Zone 10 Tendo Matode Baduli Kesi Denir Vogore Shungenir Kwala Kamyeshe Block 1 Mgangene Wa Sasa Kutenga Shigedani Itamuru Kesi Nish Baurani Orayti Dale Vago Huvamanini Rirotin Kesa Shunenil Gaumu Tindi Kaske DJ Master Vago Aiko Shingwe Irkwala Abina Nijalale Shaisika Neri Vara ikona boom papa nangamba looking silly kano gono go telling belini he kesos nene DJ master kwala minga ko vele intelele nir mina ngunewa kari famsa shisweso eka nangono go low wa telling belini mixer mina lo gimete wa katle laka awaralia malungar awaralia ya kumembiri jee.